0: mandin sin kay ngorre kwasi alkel mango kwage ne kien kuo day ngorre ngun adden kawe ki kien ke wang yen sin sin kwa alan ki ana wulle gen kongol romandiengi bele ke ne embeleng al orren ke ngutunga si juru ngwa kawe na madele parisa kusal nama kalu nga kaya na skem bora kamya na kazile bele segi sen juru ngwa kwa orren si rai nga kundula asang orre duon kwa dele nama kwa kit kela asa orre kil makay na farisa ge nama yien kusal nama kalu nga kaya na lia kem bora kamya sunga ge burunga kila lene yin inyala e oto kidok ate long nas tebuwa kamba na kinkayin jalunga ge awuna kiyana wille gen kongol marang baldal da yin katap kaye kiyeng iwanga ne kiyen dogola ali iwranga kundiye kewa nyenge runga nyenge marang beruwa ye bara saiga lore donga sunga ni duasa tirimbile po jergiti elai apo dain suru na dain ore na jergi kweli asogi samen te bumbago neski ngarabata dien suru le ne dien ore le bergi bara dugushe na bakar donga sunga ni kisense asogi samen ni na kiri male aljel dok na rimenja wa sunga kayin na inna na kilmangale na lan kayin marang apu kela marang tebu kela zonga kela atilona dulkuru ongo na uruta na kayin kwa jabilan keringale na rokonga le dulongale lia albas dulkuru jawla na ma arka fiaga na sterifia na kulu weingal
1: na
0: dorol fiana kayingal zonga kela asan ne untok bulong na duja na kut ko na kendo ko la nyet kele na kisingol na duobi duo den sababaw na ze sirri sigen kinyenge asa ki dayngo rekay mel kinyenge al kinkelu al erikena wori na idingi na kiket rabbe ke rek jigen ale kan Mustafa Fanga dongay sungani asogis amin kise inalangi marang una bidombang asalum ba surule jang hilda wala loker jang na bayla jang wa kulisi donga jani talin kwa si donga jani lo bi lokila alkayin kul donga jani martalin ere marang ar sa ngalan gila lole jang kwa si nyet donga jani ki kurul salang ki nyorong kila ki galding kila nyet donga jani ka sogis amin bara mundit kwes kiso mundem kiso donga isunga ni abelong ne kingo na ardenga aratule ouna jang bara yusuf mohammed donga isunga ni abdul malik kalke donga isunga ni are sangalem bi ko kul dombang in nyelai al ilong na dayin irike majra mbay al ilong nekine nsi kaymelal dayin dio wuriye ne inkwa al yeyna al kin wori ni ko joja akay mba enal dayen sawgen kwa al farisa kusini alang farisa boyni na dayen borun de ngoroka kinim pia atilong na tebu akeba inyela al kiyoto ko na duobi duo barasillew na nenal ji wore ngenjwa al duosi stur tokenga na nyangalan duglo koyni na masbetol yarama nyanga na ke indreng na fal na masdelew ye tabuye
1: asoki bray ke sense na ke brapata maramen dance ok sexy sense do gese tawas kal dikese ela un na ke sense na kisi pagwal yenge na kain sa wagan ki kona lo da saka we ki kona akrim baye ndo ma wagena saka ogeli
0: asoi yendo ma wage
1: mana ina eten sekre maramen ma jongon jigila kise kwa kala al kain na kuzini aba ina lomba lompis ki en so butte beta yen kain nan nan kwa ndo yenga we
0: asoi
1: kwandu mba nyenga we kela kwal kuzingi kisenze ina lomba zaina kwa kitalka ene kai eten sokle ela una ela do aba ina lomba tyang asa borung ayam kiana orenze ayam kiana kwa kwanse ayam kiana kwanse surma kenga an wai ba ere ru ki sense na ma nyagalan ile tari itsipia alan ken kwa auna kai maraduo al elense aluba yeba imbeleng ka alan una ai na mara kwa do imbele kame kel kame na mai gari kulitia na kana ma ai na amna ai na ai na ai na sa so ai kele ya bako lan kwa jimara men mara eten so kole ka kidi bena mingi mara men ye aba illong boru aljen do to wajaba
0: boru aba boru kangil bo kwasun wage
1: aba boru angil ba kwasun wage do to gaiba wala ko wage ba wala ko isage ba aba illonas boru kwa pirike na dien dio illong alwe nga sabe wala wenga tamankin boru ba kala kwage
0: boru
1: ba do ben nangi mara aba illona den dio kwa wenga wala kwa we to kin mara man ba illong al piena kavela belen al piena indeling mara tenso gule ke de ka ke dik bana minye mara menta bua ke ba kise aba illon na tabu ke ay nga kella nga ba sare le ya to ne ire na ba dog dombar kronsos enges jema tabu al ni fi anas kona jabi al kwan tabu yang wala al tabu yang al masule kre ya ke kwa mele na sa hamile nya alan jona ke kwa mbon na ke kwa mbam lotok eh
0: alan kigin kai
1: ade illon na kusenga kai nan ke an bayin
0: mbele ngalan kigin kai
1: eh ade simon
0: kai ade wai do kigin kusun
1: ade simon kai nan ke ma ade illon na gal wai alan do kigin kusun inna maka yana beleng ila alke ke do mbrende do rai ken senga mara eten sogle ke la kwa ke la enke ke kidik kana mena men eten sogle do kidik do elense wala kwa ke lense jiti an rimba kidik kin kwa nyet alkein or report ye nini wala adeske bana kwa adeske mana sa so yana kwa mbor wala ke inda kaule al kilma simoge kin kwa eten sogle adi ela jawle ela simay nin to kwa kai yan dali yake
0: jingo ke
1: ajumiti ba
0: ela yore jingo ke
1: asoi
0: jingo ke dok
1: asoi
0: to tabunjo
1: yan dali ajumiti ba yebake namaninke eten sogle namani fena se banga bul banke namaninke mara indel latini kise dentin ay ba alan ker rek kawna kwa kalwe ki ngasi nen kama ye kai pora gena kawle ye kai pora gena kawle na ela la kawle al diem boruji kwa kerna kabe kilma ngala simoge injola le longa lan kila kwa kawle ngi mama ngal die ines boru kabe al die ko ngal kilma simoge asa ardi diwo ku mana jannai na ardi ku mana jannai injola le longa sang illudongo ore ala ngi hazin kerna na jawna mara kila kwa kawle ngal boru kabe na boru dien loage enkai eten songle mara men kana mena men delle buttendi ore kwa bulinzi kya karalba ye dainge ona en tin bitin maradian tin ba english long ay le jisi kurre na barigis deren dio duinga in ko lan sur ka kireya alan sur ka kireya e algi yana den dal ngulu yana e yana elena suru sai kim borngale algi o e sa jang e azemba e elena suru sai nan suru ina dai e ai al ete suru si gamay bona din do ake ba jiggu dal japon el kese japon el bara se ai ba u jongena manis dying e asi ko den salla si den dal nak den salla si ko bo den dal e bake nanke na juma ba na mai samin o rekwa ke sense aw na tabuke tabu wala ke sense ideal tari dun wi alan gis kin se dying e jo ko alan kerek do de ko la ku ngi aske ba alan do de si ko e ayenga isola on alan si sot bo ji do pou do lan ababalek ne laddi alan elen juma barnga be azia ba pa bio nyetti nga lonki le bene ke luna bawl ay ziya ba dingere na kalde dinni bu kalde din kala kalde mara jial pa je nes bajjay in si burgo ngo jina din barake rake birgi ngo si ayna im boki wa ayninka ala ngo nas ki yakko bana dan suru asoy jago mara ben ki ga
0: ba asoy na tane asoy kinama je yimage al kayin kitong ale kayin kinama je yimage allori ngan kayin jurunga ire a unye ba kai neskeimel tala ineskeimel alko amasuli kariya oredu mbi oredu onjile long asa delen beleng I am jang nas beleng I am ni jang nas ajaungel badok kin kona asa kawe yekel jamil lage wala idgelangi jikuro inia wala kin kona jalonge sunga gena denga rado akerengel ba bas ka kelkam ba tombolin dag sine kelkam kin sunga ke barnga auna ritka alkilo na dai ngirike kin jingo sa sunga ke nai na lomba al majram bayne yinyel ine bara ibrahim ismail asoge saming aljel

0: in number one. In the way al in the king o ati ilong na tebua keba ye ka konjolage al kwangiri king. Bara Abdallah Adam kaka dongoy sungani asois aming a une wus orker lot albang bago a inema oto danjingo ye alyei ne kikan na dengin king a ati long na tebu sataba sabata busika wuringa wala gal dai na tibuas kamba wala gal tebuas kamba se manga tebuas kamba dogo la tondio diemba keba tongi nasba dio keba ken ko jola kage alye sibritia inema orrende njeimi nas orre kwa kai neske imeli sunga la takatini alan ki long al deldin dio kan na deldinga kan na dogen kalung otanga kerenga ska ngi nas karaba mitil kaldo ilalong asan tebugan wala ilong alama kwa kan na jure kan nenal otto jure kan inema jure ni kaya nas tura kayimba lo ala fara liba kinema ye otto ki kiyetene lo nas tur kan ni otto ka sebe selong kwa songa al kikan annan kwa bi kwa dienge lele kan ni kasa lomba al kwa kay nen songa ge alanda mbiri yu kelene ni kriya tajagen alang elle bi lele kol marang kay kan ayeba asan kwal kor to turgas lebinge na sambala bello inma yei marang nina albarakwa a bara dugushen inkwa ki al iletinzikan ki sensei
1: aso
0: ki al iletinzikan alan ka komala alan dolfa komala na kwa waye kawa marang kiye ba walagal agit walgal ornang alan dolfa bauna tan na ilem farkuro inma yei ndayen konjoli na kote la lang ilole kuro majalama ati ilong na tebua ke basan kwasi terivia denina elle ke mitil ati erdigi tori kase be lo ala nsheke ati lonas elle shega ke ba na kala lo wel enga kin kwa kila bay ma sey din doro kawa
1: aso ke borai na ke bor fatay maramen ki se kin nyetin jingwa kin kin nyetta ga tine ke tele yilen ki se ilong eten sokle abani fiya na ro el na kwen alang elle kere ababulo no dinton oya ke babakariti oya ene na makai dile oya ene na madinta bui inja ene dinta bui ten sogle maraki ten sogle ba inja ina jela ke lal kele na dai mboru die pissing nan kere ba inja na ro inja na na ro ina ela na ene aba ilong se nan kise oya ke ha an kere ba nan galji in sinjalom lodi aba in kwalam mitel dang in le kaunge lodi aba lunnas kuya manen kan se siga undule lodi ang nama ko ya pali akari ngira ngela ji alni fiana se siga ele giban jehu nama oyang oro jehu asan in jalum kari ngira ngela kutu de kire kari kwa abai lona ela ne bulunas oya ay mba doin tongine alam be koro pay bulaki dolan kala nama koro bawe maraki dale den da bu kital ele mending ken se siga ele ina mara men ken se siga ele maraki ngwa egel duo kenas konanjal kal oyang reala ke basoko tabu kwale alang eng nyai al oyang oyang marana mang jundi na sok itfago na maye na ko inde ngama elna ringo na kwasi nyetti robo nan se kenne bo na mang etten sokle kangis lo ngasa ka ki kene kirting ina dai suru asantin le dodik ba kene jigele ke jigele adiro le na lomba warin sikige wala sa kani ki wala ka asan de banjuman dodik na juta ko rasan ken dola si jam dik ela
0: majra men jige tarang ina lomba jiba jige suri ni
1: kel jam
0: kan ko ngama sural bidi ne sporgel
1: egen
0: lekin maran kan jige dik ke
1: kel man dio
0: ki zaman kan ngin kamin abaji na jani jaw ti gel de ngakan na jiona sukar jami ne ngama ngi kel dia ben kamin ha arang am sural ba bidi ne kel dia ne sporgo ida alba buto doy ba
1: alba sporgel
0: ni nama woyin te men jomula nama jolia nama kungi jaso
1: maran mayra
0: ben usake ba lekin maran jige ilake jige alkilmangi ni jige jurin ala jundi balang deldin kwe yi umel jawi kinama yei al konjolan konjolage asa otto kwadinga si otto nga sunga le fogul kwadinga manin ullekingi kwadinga manin wajana kingi kwadinga si sukkari nga ele kwadinga kusini kin kul nama yenge anakage nakilage gal jige an sunga ge lagi maranga ila sort kanena rali kinya nas andone tane duwu esko ba ila wala riya ke ba
1: jima ramben
0: aso ite bunye
1: ka ade ilong na aluna duo el na duwe da so aka kire na kwelangi laddi da gigel na sinjo na sinjo kal dimba na al dinta bon rengere jisi reala bulo ba
0: asoy
1: reala bulo ba kaka ba din so reala wala

0: ama ni fena sele duwe daki fena masi egin toka jongo na mele duwe na ikale di. Dagna dok dagi na lombal dagyayin na dagyayin nga iba.
1: Ila gel baina zamba.
0: Adigal ilongye, ila lole, induwe na igarapu iba. Na ayina salang. Jato adini fena duwe nsurporgo. Gisikilang inse e itan doka lan badu imbenjang. Egala ba erike kalan alang dog din sorari ngola adi dog jigel ne sinjo ka alang din tamu hari nal duin sor yaring ari lang si ayba ela ba lo so sor si piau mara illo na ba dog yoro tari ja ko jim mara men kesense eten sok le ki kain jang ki dal ki kain dan suru jang agi ba
1: na
0: do be do
1: illo son ko gulin
0: na adi illo na ko ambaru wala nyanga na nyanga li ting jurite adi jingi wala ila ga kages ka we kina na bontolon si la do je lo ko kidal bontolon ke la si do re ka urte na kal al apu ngi sa songa le kilmu si mai baraji in si jono ma sa sursi pie jaw jawle nga jambola jafu nga jambola wala al kerfe ta jire no kerfe ta jire ko nga jamba ki sense ingis ka me mening al tabu jo yi abaz ji kuru a je mba di surin ala ngu to jara na jirsi wala kuru as je mba ala ngis e ana kala jan wala yena dai suri marang ba mening tabu jo yi walga duat jungi alang isker na mara den sor jaring ya ki jani dig aw is na sor nga se banyi na malo le kago a alangi ya japongo na jalo na din kerbeta jirgo na din juri la italji jola njingi tayan tayara na ba jabna jingi mara ina eten sokle ice lomba alang kelensi na le kinne jaw an njingi do kikel man pes an jingi ba na do ina jingi ba to le al jingi ti jaba din bura jambola din surwa jamba dok al jingi de basino sa kwasi jingi ti din sur se fa sa jingi ti ina langi ba pogo jang al dimboru kesiaske ba al kesiale ke yetobu al dimboru kesiaske ba jang ngam boru yene gibeje ena jwaba sa gibeje ngiba dog ba pogo jang nana juri nana boru kesiaske ba nana juri boru juri aske ba juri kai al yene tobuy nesta waga ba egel lo le barga men kambi ki kerrek pogo ala ko bu ko amboru wale wala lobi lo al ba barga pogo ala bobo awna juri ngabe juri akai al ye na ina dain surungela avelona suru kay keba jura keba jura sur kam maraba suru donga akaimba na dain suru ariani na tabu aske bana kinga se aske ba pasin kolom ki lo keran dok ay kapo ona jurnga ay kingi dok kwasi na sakal ngite blog nal kwa kan lolo basinon kwa do galo ko hon ko marakana men do bi do a alan den tabun inja del din dio jinde man inja kelensi asa jinel ba aba do ke na gisim putte jo esan jo france jo pelba a kisense bo udja alan si din sur so bo wala do tale lo al dile ka kire ne ji jo langi ji jo bo so ki brayne ki bor
1: a asoy majaram bayen a nas enan jaro a barnga si donga sungani barabu nuren donga sungani so gi samin a are ngas kan alan ji dom jang na alan kon jolan karrajang na ma in barada en kon joli barabu nuren al dayin irike a tong na sita keba dari na suunga keba yani tong na sita keba tong al duode kenga kede nyangwe na corona duode nyanga na tomputo jundi na dari wala gal reyi na suunga keba wala gal ku na suunga keba wala gal kamala na suunga keba wala gal liaki wuringa na suunga keba dien jalon ayni long inday ngi wene kundul alan dele kirsingo barabu nuren kila otasete kigile kiyenjige nga kaninge a donga sunga ni bara dawlat al muatana wal mutasa wa tasawu donga sunga ni a arisan namawel alanji domjang marang bara a berenga sunga gena jammail kutuben kawne na kinko na alji kutubenja beru kwa kulin na alan kwa kul arage kasi imbele sunga simoy marang delin dio banga erike abajia jaba duo akeba aisampia asanji berujang benji dagargar jaring na asanji berujang basin tabujang na asanji berujang benji kir kuina kir jamingi na asanji berujang benji din jabe se tulle duo inna maye ayle kinga jundi aba illong na illonna dina barankon akin illongalam buru inallong illonga sangitte bugang na alanki dagargar kerel na asanki kwasi kakel yi alan kwa kul arage burudio marang ati illong na aj akeba kiye aisan ilesipia na enjualan kwa kul arage nina ai taga boru kwa kul arranke boru to indio idi na tabua keba idi na bayana keba bang otto kwedik el na tige kerle el wala boru kerle el naskenke na leddi wala duo ya keba na duo falke na undu nasken do wala leddi ine arrajenke la arrajenga keba inna mayi na songwa ka kirei na takatini al ilong na kikan alan kaka asan rikan aliyei na incoming al tabui aliyei na incoming al tabui alan ke na alan siklasi el alan kwa ratarasinge na alan kwa tabungi kia bara alamadin donga songwa ne na asoges amindok aljel na jago do alamadin ali arratulle lod najang bara ibrahim ismail dogi donga sungani jeinsine jundulal orresi kilmay nanjani kinyelage al ilong alan kikan kien anen nankou na jekin utoma worige konjola kayne inderinga bara ati tonke na deng abatonga keba ken konjola kage al yesibulintia au ati ilong nas reikan na wongas keba wala baymas kan na wongas kayimba ka jigi nga gali si jigi tia ana royele korobina
0: aso ki bray ki se ye ilong ji al doni fena sabra joba ingelin jaw
1: asoy
0: na al ingelin jaw ba elen jaw alang si ingelin tonjel asan jeng alangal kereb tetebe tetebe ayebe ay alang jaw nas jeng mara abani fia ne jabil nyeringa na jabil nyeringa na ilong albay makere na amme basin jalom ingel injalam bay durpo wala albay balapu in kira mitele nas ina langa mbara mara ina ba do warin kwa kese king kam mbara aba eten sogle simang aldu ta san duangel astinel balang alang sunin ker elna kelen tazes kerina sferti fi asinel ba
1: asoy na kwa kigina sura kan ndiya bagel
0: aba gal lon na original lon sunin la panel lo sangi si kurompe ba skin sim bilangal dio ba ngina kelen ma dio fi ya ela ba simang ba na rigerai ba na na tawra sai na lobi lobi ki anga na ye wurai ba ye ba dio ke de tulati dei do ngina ngal duiti anka angulo yo khobro na ko sunin dog ina langi nyetti ngina langi eten so gla ba jongla jigla nan ki anga gal jawel jele lo ngadi anda mburo jigla ba ire al ki anga gal jawel jela banju mana tokke na tabun jeil na kende nama konda nama kari luite nama ni jel kwadi en kam me ali no na samben tabu ali na langi jela ela samben tabu ela ba dien tabu kwangi aba nyanga na ine njengo ke la bas nyet ine njengile yo ko ina mbangu ela ina mbangu aba lo na ri ko se ke tabu re na mas jena ma ke tora ker kaungi al mara ke te ora por ten sogle min nani kin ku se ngal ba kanina ma kawite na ma kanina ma kawite na ma kanina kawite wala duwa ke balange ma hayla hayla wala duogal ake balange la ku se ngal sis jena sto ga jawi alan ki jenga ki leko alan jenga tolle ga ki die al dalia ke nas jenga sim makai kina makai na makidi na mbere akai na makai na kirsing marang inal dan jafa gelna ko asa warin aliyan kwa al borundeng jeng alan kwa nyetting arra egelna borundeng kwa nyetting arra elakan elatinle aba illon nas boru yen kam boru ake babara boru kan ake ba manning enjwa boru alke mara al kwa kerngan donga ke mara egel ela ake ba inalan inkuela la yangwa alan kwa kul arraka ngel blending den wala le engal ye boru wenga na din donga ke na dori ke le din ta wal dio ke na binga ti tarvi na dinga ke insoko soko na tare to les ka weba namaskela kwa namakela kwa se doya na sin jo yon ki imburu al dangi net kwa kul arra mara bel diga wisinan bo egel na tarasa la ba kila na manam boru dio al arraka ki bi angirtal ke na indel ngal bakwa ni arraka lakin maral yin nyokoto wori baruna ake ba ay sin jeng inang wala kal den targal indel mbo wala tabu ake ba ten sogle target ten sogle tabu ake ba asak pa se tarifi illole maram men nan makon jula pa illo ki aba illong alan kwa ke kin jeng inang kayi an kayi ba kimbele wa winan aba illong alan orre kwa ke kin jeng inang kayi an kayi ba
1: la
0: belanga mana ya ilole
1: nas orre kwaza tingi ki ala kai
0: inna ka un eten sokle ba injigil inna injigil kin kwa saba kwa kwa tagina kwa walgal sile kwa tori aje gila bado aliyena kila uto ganan bule kaba ina inan kina al pal kai ina to lela ba lon hokaw kaba tabu ma ko yete bo kila namun ut ko nas kerge namu se ka un nas baruka gulilla
1: asoy
0: na ina lo ba
1: asle lole kel ning dok alan kis ingalon
0: aso
1: ye tabu al songa takatini al nina yai nas jijari kin nama otan sungage nama kwel dog abai long adan kaungi matina ki domboro en koranga kigi ye tabu ilalong al sunga takatini al ilong al kwa del dindi yokin kin nama otan sungage abai long domboro ele kaungi ne kurgulungo kumoni na takatini adan tabuke marang kilalang yelage wala ilong dog alangi kou na en kamal tebuke lengi maran 15 kemel te boasa kamba kinama dok otanga songwa ke a nenal yi wareng selem dille jirsingo dok na dewuti ni jirsingo a da maro kwela lan kel na kumuna den kel inama yel otoki dayen kojoji naski o radio a konjo la kin songwa a ile jigitia kase longis ala ki dor jigitia asaki long nas tibua kamba asa dele te kay kindeling mas dayen dir boy diim fotta foya a innama sunga konjoli dain tong dok nama idin rokonye enga na skuun hakeba atin dain tong ki orokun
0: ongal kela
1: kele ne sen ki inalang jasing nyokyangi bana kwa ne sen ki mebali nalong innama dok yei nas otto ore kwa ngemeli yi ti al erikena skan inal barakwa ki al basin kan dolfa iningal dul marangel ki yalan dolfata
0: to
1: kwa kimburungale alkayin zeni na jimu sanga jwa aba ilong na ilong az diemburu ridike alan diemburu si jum wala ridike le neto leba yi kital burunga kerangale kayin alki kuriti na kanni ye marankayin itiya
0: den sela
1: burunga kerangale ki entare nga kundia na kayin itiya na diemburu kundula asakin akeba sokon yi dok songwa gina kimburu wala kayin marang kangungi idingi na duoke na imbreng albel suruwele binga kweli ki otoke ziskan alang elnes grisingo alji sunga jir singo baranga sunga krisingo alkan naka wal marang duoke baisen kwa hey kendo wala biala bawal batara hi biale surujan binga yegisa hi aba ila lanke kase be selon duoto dok hi ho alanga biaba na jigala tenjwala kala aniba jato azin jaring ne kinsi kweja
0: na bena menang
1: ne tabuani njawi wala joni na jagin hilla
0: ke kabale
1: kin nama yenge na songa konjolage a nama kai in nama ya sankin ki orre kwa tabung jaying al songa tulle kangi oto idingi na tabuing kaminga al yei al jayingi kangung ka in mitili kangi eribi erina tabukande yi dele jay makuro al hayakariya hayana makaleke kitabundorake ko anaka yin nas in long nas tabuaka yimba manatu diengla jay ngayba
0: jayba
1: inma ye oto nas ki ngemel ki ala kayimba ki ali ngalo nam mayita ki ali longal worikan ki kamuni idin nas dora askalumba sabata arankawngi kin nima yallo diangi singame ejike sa tabujang kamu iskamia idingi ne dinjuru tarefi ba
0: yimmanaman
1: yokani imbele sungata katini abay longalang kayin ba awunas tabukan marang aba surgena tabuake ba ila suraiba na asungisimo ay
0: yimmanaman ine abay ngwala metele trikwa eten sogle arilona surinden komol molke na intabuake ba
1: jayngake ba
0: anin surinden komol nanke na intabuake ba na intokona tabudo kanzi kani ya ibanu sursen yet guden fi giban ja ine ten sokle giya ko na yel kwanta bu jamba din sursen ja al din surunin den ta buha in jan sa ten sokle ta bun ja in na sin yet tarasina yet gis argiti ba inalan ja in ta bunama ye nas in sursi argiti na ba din sursi inalan ja mana in din surin kai kin ba kin kwage al ba kinge nyet tin kin ba din surin ba kin kwage na din ta bu sin giban ja al gisi ne ila lola inan kai ten sokle giya gi doja na ta bu jan kidin ta bu inin al gi kwanta bu jan illa ke alandonga si junni na buru kerle je wala indonga de junni wala lam perre wala ka kawa limmingi ndele na loto ki uto ki dal ke ndele na mi
1: asoi
0: mara eten sogle inala lolla asa duo kona inja kal ko anta bo na di enta bo nyenu sai bembele embele nu sai ba no meaning aso ngwa ske na si jurgu longa so ngwa ke nan ki dik dog mas ule inala lompi nden sabba abi yo ona je gele ina asa yeshu si eh asa lompi yeshu si ko al badal musawai in tawrat lay al musawi lompe ye jusi dok ay sin
1: ma ka ko eli majara mayin
0: kin na ba dok yene sera
1: pa ni
0: na ma dok jurgula
1: ko kan na kurguli a sois amin na ma wesa etir mo sotka na ma da njingo kale duiti a zai nina kwa al otodok musa nga kayin yen asata bua kayin ba ka jigi nga kayin asa yen sin
0: ta so jigi
1: kwa mburu ko ya kamsi kungi
0: kul kwa mburu sa so kungi sa so kungi
1: oto nga alan kurol
0: ayenga piringa ongal
1: ayenga piringa ongal oto ki fora dok asata bua kamba dok barang kin jay ngale ayenga piringa ongal kon na tilongal aye piringa ongal kon dok niin ga dan yo alan kungal wadaim buru kenan na inna lonke ken kona
0: dolo
1: wala jungo ni wala kenin kona jungo wala kaungines kwasi za da dai nguya
0: na belanga mene yi meramen mara e lokan ndo mara jurgule ko ji meramen do ka sang diyo
1: na wel ay sang e lore e tire jalo aliye yi ne yin abata buwa ke ba konjole yenga sa songa ke mara abata buke yi ko bele tabusi kari kulitia ne mu kiyane kiyin kit kawo na kutumul nakiya asoi
0: ye maramain kaba wala ngusu wa taban ina jayngale ye tabu ina lomba alamba tabu toge lodi an kwa inkame tabu to kala fi ba dela ngira ngola bobo na tabu tok dela hasa fi ba dilon nake mara de jayngala li lon nake dog lo ngadi an kamal de tarke wala longa diam dog manning den tarin kwalan tarife ya manning den manning den tar jegi nay kwa in musial in duopi to le ala ba maraka kunin kilma ye ela une den bi saraske na ise ala ni kilman taba lompi ese to kapia ba wala juran sa ba lompi kergel pia anan eridi kena de le kiringa san kergela kiba lolo sok di lompi ba sin kute ya jingo na ma zizen kwa di ngal ba ya ala ba yana ma gere akela na ma eridi ker itu yalan kela kwa sis jopalan kela kwa den no agi mara eten so le mar men kina men kamin ye kiseense aba illonna arikena korrongi nyettinding na illonna kwa dirre kabu inang mara menela kiseense lompin sabado kinje simazga ba ki lompin eluna lompin melanga ba arikelena geluna tarasaiba
1: na korronsi sururi
0: na korronsi jinel na korronsi jumel na jayna jinel na din sursi jigitia na din sursi kayla ngala aba lan gundina jigitia lolo nangunyo
1: rangi gelo de ngi kamen al Allah jalem pia
0: lolo Allah injala pe bolad olympia dulding ko senate o ba alanke daldin de nasuji tien lolo abalo no do uji tikenes indeling ba duoki renden sabai naki duoki renden sabondo la ke lombeye ena ko abdo sen ngi divia o don ade kale long al duo el benes fena jisi erdik era lolo ela abal lompine jisi u ela olympia se jisi jiti maraye jite ba erdik ena kiren dorai na ko lang jisi dorai yawe ne jiga las gemel ba njam min lombe nan kasiyal gitine so yalla ki loro kin kamin meram bain namanin jayen kerrek ari alden kerin reng boda ake babaye basurui alden kerin reng bo a ina lombalan ko adele bain da tiriru ho babaye basurui illole aba illon na tabu kena dora rengel ba lolo kise kamburun songan ko
1: kin
0: na tabu tabu to kawitia
1: Nan tabu lese bobu neskerbel.
0: Namagal tabu el namagal kero.
1: Asoy.
0: Kambro songa kwa nke na songa kwa ke nena lan kawe.
1: Nay lo lan nena lan.
0: Nay nena
1: ma. Aba elong ne gi wonjang ne wu on ker nga jurnu ba al kwa ngamal gaid jang. Yi na gaid ke ras jamba kari do bas njalo ngal kwa jibbi to.
0: Mara manje te aba elona ke yonas wongela. Wala won ke lan gis kase ko ile duombe wala gis ko duombe. Na aluna jun ya ko pere ndeli. Na ko si ame. Ela wo ngundela na ke nela. Lolo banto ko ba ngona skerela
1: asoy
0: na gal tolle basu mu itrangel neska
1: asoy majaram ben bara bakhit dongay sungani bara alama dinali dongay sungani bara bakhit galaga dongay sungani alaga sorry aha alaga dongay sungani aljel na jago au nakin kin jey nga ke kwang inaran kany na tinbiti lekay nanga dusinga ba na marang au nakki orang iri kany bara hisen dongas ungani jensina jundul waringan no jel dawlat musawa jensina jundul bara bakhit jensina jundul dogis aso amin belna bago ko akul bara mubarak dongay sungani mubarak harun albelna bago kin barnga na mayenge asa ilong neski orre kwa lobi lokan neskeima tabunye
0: tiga balai
1: okay asoy asa kan neskeimel aba ilong na sur kenes tebuake ba de le ban konjola sunwa kai aba tonke nas tebu nas sita keba ba otanga songa king den di ne indelinga a aba long nas reya nas wonga keba a di reila do ba karaba songa di ukritia aba liajang na hodu itia nas wonga kimba bornya aba sinker tien kwame kinames ilon ninal kikang ne nankenga asar reyi ayi na reyi kang nan dari kang na liya kang nan ku kang nan ota kul kang na ku senga dai irijila inyalai abai lona smitil kaldo nenal majram ben kwa a musan a musan adien tile aldo yenkay na karakay na konjolele kay ayenga nenakila asakungi dok dien riba konjolele kay ne jiling ko yakay ko amburungale ba konjolele kay ne jiling maralia ale long na diele tebuskuro kila kwasi dora jawi marang kila kwa deni mbele kile kami na kila ninganya na makiye sai na Musa ilalon ki otoro al ila sequel kan kil mangale na bay londo na kitte bukwel ayi kal ila sabba tabukawi na dengi kirsingo a Daud donga sunga ni Daud Zakaria aljanna jago asogis aming na tane dogis asoming idingi bara bara Daud na aba ilong nes tabuaka mbasa kunike alangis lawful ni tabuisa bakawiti banjurup kawi innama yayi na sunga takatini bara Daud alkikan orre kwa nyet nes kaimel al ilong alang ilong alan tabuke atigis terif ya dain suru alang kwa kulkel na kufungo Musa nga ila sile al jota kay na kilonge dok albas dien tabu kwa yen ila tarisi bakawi ken ilnyeray algi kinga jundi tabu al yenes kinga si jundi alan tarikaw na alan tabun kan niki na alan dora tokang marang oton sogle ali lonos tabu kan barame yey na kul ferrakenga wala dayen bere togay ba wala kayen jarringa togay ba wala dayen tari togay ba alan tari sikali long ne kinga jan ka asogis amen so ngais asoming marang na maro kwa sam mosot ka rito ke majram ben a na matikido dayin irike kial on rekwa kan ki dayen tabusi kerel sa wala kerel la in namado kojoji debu madning el nasin duo kilmake alampia ni nado gabe lon na kawngi na kinsi ke gilal barnga yei na juta pissing ke injure nga na kenikin na kingiking a namaduo ke na barun tare sik kilmang ilafi na sasongai marandok dele ke njige nga ke inkilal den surfingitia ati jaille ati jamle ati jabale ati jingile ati kale na kwa kilal ke na ho kawi gal den oro askeimba na mengere iniri duole al jigil taltar rakasan jibo kuido asake ba il nyale lo de ne kinyesi do jundi na ati long na stebukan tabugi donga kurel
0: asoke baraye ki bare mara manama jona jigile ten sokle ki gal al kuel alang itir kring kawin setindi ore kwa eten sokle aba ilon no duo de mbara asaye long na kise ore na elna ritole isipi al elal jutumo ene tabunduite yegal elase gala kwelba
1: askirelba
0: askirelba
1: tawasla diba
0: wala tawala diba wala kurenni ba wala asnyenti ba rito dogle asnyenti ba wala gal male aw ba lawla aker nga pi to gale yim man kafia na kafia bana na pe bana ba illon nas orre kerin duo ker kele
1: badirringi ngaw
0: nas orre ker le kele nas inangi enel dinte wi badirri ngaw
1: ninal zonga nuy wey
0: ninal zonga nuy wey na dirri ngaw na nyinti zikital ke ngalang ilo ngalang i alan tabunje kinnal makki kay mutwa ke somar gidan wora nakki mutwa sina ngaw eten so ko bajona jegal yi maramen ayba darangale jegal ay ko ay kendelinga ko kike mbarnga al ko darangale score kindile na ko ringa mayle nes borusu go nes borusu go na addi askeba
1: yi diegis
0: ene namas marakire ambara dara dio kor kindele den kore la kitinga la ngenes ki duot king aliena elna yesi jurro na lo de lo bo ala ngenes marakile duki na makide ambara kindele nga gal mandar enki nama kay nja age ka gela oro por kidik na badogi te bunga si na badogi na kidik kuru kiti ete ba dimbara elna gut piana uto sa ngaz long na lo sa orre sikir ne gizi sekse gizi ker gizi ji benjamin lolo inya alay nos mara orden duo kerit kelaza el duon den sambados lombo riasi lomba ore ke rin si tsa kele namase na ngali ndual dinte
1: bu anan se ken kele se long kini si lonsa
0: as lomba kini si as lomba namba dog el namba ke
1: il long abay lonos tabugan asan tabut kan
0: al dain dioi
1: al ki dain ara rengel na dain bele ngara ra ki dain jari ngan ara rengel na kay ngoto fuli ngara rengel
0: na kike kike
1: na duoi la zakundula al dinte bu ne duo as lomba ji ay jamin wala ji kas are jam wala ji ka jalu inersi kin na mayal ko ay ngama ki bullingin dora al duo illona kila watan leke adna illona boru na boru nyetinte wi asan ko am bullinga lon kila kwalien al den boru diukay kin ko am bullile imbeleati wakai kin songa gena jalo ngakwel
0: ete aba en kwalan karin ka wi yeshule bat na mali na musa wai al musa wai nas lompe da musa nde musule si sai yesi salmen pe juzi an na manken elia jagilia al ilong aliy ko antabuy ko asnyetin si arginas nya maralia illa al kagul al inquel inekin orrenkwa nakin orrenkwa ko orrenga songwa kai nama jigil namen ko na san orreduon si orrebe orreduon si den ken ko andio
1: yente
0: buo arangalan duo dite buge et den orrenkwa andio ina ko bala arangin orrenkwa andio duo de gamana yena silla orrenkwa si dente buen ina ko ba orrenke la orrenkwa bang bas duo ide kundula anan diente boy killa orren kwase na masuk diengela killa orren na ma ina kaan inal jijaminga elawun al diele kien kidal bibo na selong nyet na yenan diele ina loenga ba asla na diele bido ken kidal ye yenan bibang biba lor sorto bang ye ba bibam bi na yei inal na makai ere na ma na gundina uton hadar ta bun duiti amara kiden den giwi le na mas inkiwiki abadi dinte wange ba aba duo kere na orre kere bandinte buy aba orre kere bandinte buy na orre kere kidin na duita bal din boru duye kya annan ki gel boru kere la min akuro kere pal wal gal
1: kina
0: min kina kere ndem pal ela ela sal baka dinte bo zginel mara te aba din bara bay mate na ngay indual dinte buy bajani na az jaw ba kidai lo ali dinte buy inna na ma kidai muskila ete sokna man kam men orre kwa aw ki nga sina kilo palingena aw ki nga sina kungi palinga al kisense ribe ari al ilong al kaw mandin din eweli no marale do kering dobi do si al bagi kaw mandin din eweli no marale ore kering abo bona bugila ore kering aten sokle kwa dual di an ore ila si bagi ki sense kawe ananga nyoke ina nyarta jiti yesi bo bagi kawe anang do ila ulul dokal iting lompe dente bu delo ape abana oro kume do bo bagi kawe bas do kawe ki kuruna masiten gorade kawe gorade iskawe na kilma kawe ti maraki aten sokle anandai al den kire nan karel ade den wajan al ite lompe den juro sitrik sewa kida bona ite den juro nu si den wajan si oro nan kanyin nan karel ade den kire si nan karel kelkam maraka ngis amin nan kisense aba kering lompe la ka ngi bawla dombar nga songwa gutas kaba alan den ara karan kise namane kan kiki mbes long al kayon ko jege na badi ne tabu ngi nga ngi yabo
1: asoi majaram bay nes inan jaro orre ko ay namadok digi alan kina ko ba al bedelling tabukwel maran tabusi askerelba kanwi nama yetabu eriti al irerengi na bayelo na tabu du ereng sur akebali sibo ye kalole ningon ilong dan tabusi alke asangin kalung al kika nakabunyesi na tabu bada surakeba maran kain tabu ngalodi an kumite na surakeimba yani kimitile oto duon dogla sinke yi nama jumana den alanko ken toba kwa ngindio ba kwale songo nyongorgorege na ke kele songage ken dogola banjumong nas kwa ngindio yi kawlanga kaynes dusingeli ne emberen alkwang elentebuy na kin kwadinga al elenga gena elle kayin na kiyen taringa kawe ni nas tin kayin na kiyen mutonga kawe yen kiyen yanga nam birnya ko ritya ki tobang na ka na kiyen dogola yani kiyen jeba tusige inyala ina otoro yani duola njena kwa ante bujewi bakari nye kelele. Marang, aba ilona bi ilona ski orre kwa yensi kiwo. Na da ente busi, otoki kandinas den undanga kome jam mail kel. Yi, na den baris kel. Na den si ton ken, yani, ken otanga kulka.
0: Chalas ken saba kirgel.
1: Na ken si saba kirgel. Na den si lot kati ken sora kele alang kawi. Yi, ila duo si, yesi sa tapa kilmo busi. Lakin oto ati do ilona duo tabui. Na auto sol kerke te bukering burukene elalanden el na dento lot ala ngonza ta asbuliti balanja yokani kinye lage inna madogi ines ilong alki da ele rok ridike na da ele sulanga te busiken ni den suri na ba ukina makakan kina masurunga kan da ngor radio ati lono to te bu el atanda en te bule da gargar kerel alan duwa ke ba alwa be na bima na makata ba jukele la la yakani ka alku ngutu so ke la kai na ranga ba au tori el na kari ni maskele len jige jige na makuro na ba ngi sambel na me irel lakin marang irel ala ngunse si kwa kinye lage yohane borusi incoming alba dem ko etum aba ilong asangi kuringa kang kayen kuringa le lolan ki dagar gar kerel al aba kwa ker nga jegele diengo resa kurigin den kari nyenge na dagar gar kereli yenge na irika gitia ele duoro basingi tin taripya marang al kwa ki dok kimitil ngaminga doke aba z de juliti din tugural mestulera marang aba ilon na doke futto jawriti na ayeka mesike na tibne aske ba tibne ziasar mo kwa kala ngasa yi ila si din tugur alan jeyna jaram ba dusingel akurel ba kinye lage oto aliyi na tabu askam bolo pu askam ba na oto ke rek bi ke rek kono kom au barnga na kilma nga sursi kane na awna sursi ko ngi radio na awna sin kiu kiya tala pu kan al masuliyya kariya dayin oreng na yena oto ka kwel kwela lantarika kasi wesi lomma jaram bayin ayla tin jara do mo ngal jwa sankete bujum
0: aso ke boray bore kwa ke sense wela sangwa al yey na kwa kidal borundo e kwa kidal borundo le kenta gen jawla kelense ay koyba ye mamang anan aylon ki ngasi ba zien en tolege ele unen abay en surwa ke imba ba islong ki kwa nyet dok ala nga ke imba kwa kidal par ke mbial par bay en long asang imbe mel kela kwa suru ke ngasi bingisi a suru kane na marabi pal al bay ay alang iting kela jawla kelasi iting nos boy mara o ay na uto nga kisis joro nga lekar ay men nga lang kona sa dayin yan dalial kena kere den sobo nga lang kona si si kopo a liya namas uto nga kena kare yelan sa baso nga giza min na aba ilo nagal tabu ake ba kise yon se boru anke ba mara nabaduk ine kwa kirtungolo walka kagila alang ilong alang tabu itke kise yon se alang tari ite ngal yei alang kwa chokola kui pasingol aso yike bora yana kibora potay
1: bara nga aso yon samin kwa kul na dongay ane kwa al kering kelero bara nga bara Dawud Zakaria bara Nuruddin Abu Nima donga isungani Hassan Harun dogi donga sungani bara Shakir kwa kulgi donga ani bago kinema ye baranga alam berengan sekirting au ai na itiri kain kelmanga dain suru na dain wore sikani ai siya bakinga si na abai lon na tebung wora ka uba ban jurenga kang na ban kiminga kang na matin bitin adi dul el aslomba ayene duli ayina orai ni namake na alta taba am ire namay dultan inama yene kinga dulla dikere marang abalon na zongake na doga dieng iyake aba el yebazangwele na ire jilal orai na nal duli ananki wiro baslong albas arkafia yeng basur juleli marang kiyoto nasba kamba wala abas kamba wala puas kamba aisan kinga se arkafia nes gari mintas ki kwa kringan kari ki na maye alkayin konjolage wutka na kel na skaring na wutka lan tumu ka soy saming na may lom findo ngundi so kerlegal na kel na skaiti
0: chubray na profte
1: mister donga isungane bara asa kayina sa kuriba na may ine setting corona skaing kona kari kwa kelkam na mas lom findo ngakaiti

0: Bayla warra ko ha lobelo alban ay sibonga na ay sibumngo na ay bendeling kilo ngalen kerker ay mesi anan sunga dumbang donga gi kanni otonyo mille na lon fisi dog donga kanni idina gi jainga ini na kayinga na skaiti kinga ngine asog is coming ilan sabba ko kul kain kel jam ko lobelo alban una dumbang na doktara sinin ko mban kilo ngalen idina baye deldindio ko jojanga kinal yene ki kwa kul kan na kalung marangu si kile la isenye domfia oto nyomile na madokel na kwa lalansi daimbera tabung kawusingi idina baye isog besog na dok daim warreng ngkang alansi uto nga tole nga kundul idina ki ilang kang asan surunga si kanyinti na andenti nile na madogwe lalangi daim di lombotani aliyene ki kiengan si kirging na kiengan si tabung kawusinti Namaye lojor lojor is os sabe tise sabe osandi os osandi is os tise in namaye na dandi lomboti ati jwala lanke whatsapp le jeri telegram le na dog nin jeri nes gwa ki jingo kita si jang namay bulal nan dog dying email ke aliye neski in dorariging www.radiosummer.com ndogiye ne kinga si dang boti ne ski nga rigel abas gimo janga kila na jijoto yungo ala nande tini le ine jawi dogba kiki nkoranga walagal kiki nyarkabi nkoranga zgela nesgirgo ine nesgwa name dogjisi ken jawi nga bulal oto nyomi le na makwele lang inkirsi ngo ka ji al daldinkwe jang walagal ji al jang insan na jang surule kim belenga ling aisin seje jang walagal belenga si aining jirsing al yenge ene sienga ge idin neki sense imbaye ene kingazi sunga kering jaweti al ki surunga si kungi kalika wana koto yengalam belenga sienga kamin nama incoming induwa si asam bele iladik ela alangiye seti maranki insikalong ki al si duo kang na ye kinga si gefia aliye dai lomvi aliye iringang irile kul ye na ma imbeleng ki al del din ku ekang alan si kai imbeleng alen se je kang na alan kai imbeleng asi ki ira dora kaming iri ya abaye in lona si ke ngana ma se jwa na ba fie ke ngana ma fie jwa na ma dongine dai ngut fali ke oto aye hadia na do kwela lang fago na donga ini na mai bano na kela neskawar jago na din warre kwa donga yani
1: Tulei, donga gi ane ore kwa nyet aisibu mungo kwa kilena kwa mungo ina aisibu mungo kwa kilena kwa ongai. Ari sangalang kwa kulu kusenga nkaraba lobi lu albayi. Auna iluhu jano kien longa kergele albayi na kitu limbayi. Asoi, dok luimbara tola sis aso aming aila kintu lening. Gi ini alam binga donga ani na lomfesis aso ming na jagi na el na ini ago alam binga donga ani na wungan senga kwa kit aile lomfiki akil makora ases aming namas gatabung kau singi na kagil kanya alang kangin kersunga asoy.
0: Asoy bara na dog ini ding warre kwa si donga inan taraz gani ilan sabba kasunga gistawa aligisi u oto nyomile minna antinile na masin dog dain tin kage na siye borafata fea u na dog ye kie ngangkang na kimbele ngal kaming alang kenge na ina lomba alkaenge na dog kain kel jam kwa ba ina seti ni kwe mbano na kuro na makel neska war kila belenga na kila utonga alie aliyenge na minwar in angul wala galwe kwa aldenti ni na fago alanki kwa kulsi kawla warre kwa nasi ngale kang asoy na bano gi na kela.

0: Were ko a si kier kai nga na do kai bar nga kin si na kai ku na kinal ko nga iri ka gingi yang si sunga gi stawa kaliki albel na bago di ndara le na ko nga iri bagi na kin si bago kilal kin juru ngalen kai asogis aming sunga nan den tini le na madu ko wala nang ti dembera ku na dembara hadi ale ko na madu wala langi ing ingo idin na ki deldin kwe kang nando kila kang kisense kain juru nga sasunga doke gene ki bas in kimel ati duimbara sis belewa nama yake ba algi lo nande tini le wala gal duin kilmen den dio sinengi ay banas long nama enes belewa nama ski ele dorawa idina yani kain ngulungay lenye seti na lomvisiro akangudi basa nungi kenel ay duin bele ngal wane fie ay kisis gigiti duin barensi adigie kasi seti umasalane sinong kwa na lomvinde saba ay nilong kana mawel ina alangi gelo tones jaro ye alangi bele ngan siyeng si coming ka modlubi dahili jago
1: asa iki barana marapotay barana inan taras jingo kisense ji ela dimbara si joto yungwa sambele nse jwa wala jenas bele ela si ki dora ela jwa seiba yani ela jidin sursi nas kojo ya ja nansi dimbara si kojo ya ja innama impingi ti ji asa ji yese ela bele jwa ya dinkil mandiyo si kisense ya loba maraduo kena inkeria lumfi wala uo ela ye jisitewa dinkil mandiyo si tarasin si lonan lo nasi long elal korong ena ja elale ji nama elong al del dinko esi keli ja nama is du elal lo ye al yegi ji tewa na jili aja to dele janne king inna nama kojo ya songa ge is no lo to genywa nama nige elal asa dimbara si fie ja dimbara si aiba di tini nga sa ja din sursuro si fie ja nan den jenin apagal ide wulum fi do kentengala en kwa kentengale adan unse yersin na yi oto dimbara si unse azumimba yani in ka songa konjole unse nganda lum fi kin azu so songa resungo en kwa ajwa ji sesi alke kalki ki kerel wudi na ji aba se yersin lum fi ke ban wudi na in kami a dual fi fi ye lum fi ko ya saiba wala wun ko ya saiba ye asa ele duon kwe was was ele al dayen taas de ilong erbet alki kwa pola mbele inkere a shetan la naji ele tinde al ele usi ya ye lumfing ken unwa zel ba wala lumfisis faal jande wudin na ji ide ele bele se al jwa ninki lumfi ba nga anjwa ba wala ba lumfisi bagi jawengi wala ba dimbara si bagi jawengi ilongi alang awol na dimbele ila sa jwaba asan din juru si jatko na din kilmas si jatko udi na ila fie jie si adjwa alang jwa ki kilmas jatki nan ki uto jemi na lea jemi marang ilongi dobele sa jir sing alang inna bibi nga jwaba alam mandi si jatko na jagil in usi kadu imbara si anan si inna wa na yo konjoli yede na tijale ayinem pawo wala yesi jigenga ay nimbulu ay kudin korong ela en joambele wala kase kai sin fi wala sokoto bu kwale wule kase kai indel nasi mending kela si jalo na le jawngina si dimbara si anang gwana ki erbetun kuy jwa na jawngina si din korong ela si sallenja in nama daile songa takati ni rang alang ungan se nga wala dimbara si unse si waje enjaw den digile na maani ke aldiki abe kidele kerin kawngi unse en sabba kayen abon aka en kamia unse alba unse na pieden hat albutu tenen duloy kela jame ba en gessasi dutu tenen dulo na ma ay ela alfiyei den hat gemereske ne se yeba se ew an nenin kurgulul ba dele kayin tiya otto alka an nas kukuin konan innan ka an nas ginjal wal ka hadiyan abas ela duen kwa in doye in allan ko ye hadiya laiba hadiyal ke real bono boy na ko koy ko nan kay ne kilungi elle dio nay ko ele ele fie dum mon bele seke man kiya nay ko ngel ko ngel ko ngel ayu duore na ke ngena kare basin kas ke man na kay ngal kangi la anana kasi an fie ye minna ke den had bas jemere ke na se den had jemras ke ba an na yo na dine sin ni juro ban se le jinga inna ma ko alan kilum pile kan wete dai man na ba jwala ndi be la jwala an wor injelung lupin sabba ay gis ane fi na di mbara ele se ay fi na gis ay gis wenyiti inna ma ko alan kikay be la ala songa hare satan la ana dalie ri itina insani ko se songa jittipi belen an sababu zat bele lumfin ko si so songa ane fi ñokay jawiti ne njundi na ji erbet se pour sa jenne alan din hayale gi kene la fo douran fi nan na man njay din hayale jibu sun ko joye jay en kina ma den hal koel den hal na may lon giddel din ko al jay aba illon na ji illon na ji din surusi in jiwal ungan se ngase ale tulo jersinge ba wala al kimbar ngase la fanjer nga jersin wala bele ki fi zemin ala ji jawu na din sursi jatko na din sursi asa jatki ditinin ta gasin jatko ba duo ke na ye jitewa na si ye jisi kelmaja na ngis ela uto si ya jike jersin en ko an ji dai man dele jawuti na ye si jilel ayu lo na jayin ba ona ye si jilel ji alja ela usi nafsu la zalalla ajja azaimel ba maray ayu insan ne kenas agil ke real fi ana korrongen lo no korrongen fiya nafsu la zalla an nasiyat ki maba no lo ker ju no roga nya ba zanu ngelal konjole na jwa walal ka al dimbara si fi ne zabas jalu nafsu la zalla le ji illo ngala nyon dilum fi sigir singo na iskwa ay ninja wala ay ninja sangel korron si sallenja aba jiji wal ela korron so nga korron ina jirsingo jangu dimbara si nas ihtazrenya naske gafala jwa yani naske gafala jwa na jangu as dora sejulnge ela enna la kiban tarasa kan nanne sa de ga kansur nsun sur te kan na ke sense ro incominga duo ela se jisi unse bele ne skola reingel alkila ben minki in aisa la panje ra bele nas belelulla bele na ke bonus belel kin nama unga so nga gane skin asu loto nyewele awnas unse kan awna abas unse kan surbas dirsungo kai abas unse kan sur yani dain jutumungo manjam maile awna unse ngale kawe na san sur nga se belan se nga kirsin nama belan se nga jirsin na unse nga jirsin din sur jutum nan kin dola nan jamma jurnyo na nindimboru jutumo na nindimbele jutumo udi na ese tumin na se ayba tumin ba injizata yaba illona ji jualan ari ja ko otto walan ari a bonus ay masala no walan ergalana ton utumo na kadwin sur le se ina e ba kakis ense ngiri se bas awlalan a eh wala bas awlan utumo na ji jene sur se nan kalen kalen jo anjaba ela risina manin ayeker elne bulo ka anjaba lana na jidele yani ke sense ya jaraba wala dele se azay malan alanja ela usi maranga ba jiki sense masa tawre yara na jise jel na sejang banja ela si inama en kwel alan ki tulle masa tawre kerel kinin sabba awle na maro gisake na ka wayangi sin a kwa iske na elle kerle ken alba elle kerle kenge elle kering kwa namadien a dien malik aye anaye jirin sagal dien sagal aba buritan aba den dolfa elestan ko kulsu kurgon kunye nasiye siki ki kurnga ko yunus kumeli wala naskirsinga na ken tenge abagi ka marankela kwa yen namalum fisese se kelinge yen yahuda le kee ni wo musan borun kwale az yenas wo musan dem borun tenge ya kee ni na yesi se kele ni alba ela buri komala kela kwa nyet tin kurgon ku nguli nga ku ngulba basi en iska e temberring kan sika ela na yen se je si kee ni na un se kirsinga asa kwa na bi kangi yen asi ji wo kane bi kangi na in duosi kurias bungiba unsi ya sawo ngulin sewo kiye la nkuri ya sawo kunyiba na kidiye mborun kwa alia kamba wala kiye si se ala kelba kiye la lumpi se si se kel kela kwa nama sino ngul al wudba na siye si ngang kuri bungo apa kuri ya sbungo ba kiye la nkwa na siye si kwa na ibinga si ela utun dulo yebi insi ya ngul bonas ba yesi kiye si keli ala kwa ba
2: kina unse na kamin ne ki ke sense im anile akamba kabani kwa ki unse se mama ke nganas ongul wudi ne yense ongul na se ne yense kirsungun alba ke ke sense malik alba elba sen kwa ai san ko ribon na masin ongul ala ngai skomba ki gizi kalela ka ba duo ke ne ki ngatewa ke yese na bage ka in na maye dai ngulum fi wudi na ba ide fi tiri ka ba san kin surunga ko fol yani ele fi itin yan sa ban ari apa bulo marang kawring ye asang ela aba kurisi kuri kongol namasin kwa king aras utu song ngas banyi na yang asin dien dulo bingi ki sense yang asin kabena ela utu dulo le kabi kabi ene skurie na kundi lomfi ya ye ye se se ke wala yen unse kirsungu na kulba sa la panje ringa ko mukin aba nafsu la za la le aba kikan wala gijang wala ye na ko alan den sura an kasam biya basin kwa kamara nga batta butti bin obi es lo tiriri ne wala kida na maske kuro loro mara ye se se kwa ye de le sele ke na tawale kwa na den kilma se ngale ke la an unse ye na yisi harren fi alan jike un aritu leya na asas leya ya non saji yon asale le dulo le kabi ako yinye ba wala ki anjuri nga su yinye ba wala nyilu sang roka su yinye ba ka nga su yinye ba indwo ingi ngo se asen jayin ba udi na siya se jayi kya na belen se na kwa
0: marendi yon sagali la basi long al kenga na el yon asilo yinye al asa ila utu ndenga ni kenga arakanyi na sin beren ka kuin kuin la na lotu la lo bala na kay nga sia izi ni maranga lo lu na ongalge
2: e kan inna la sko ha marang yen ka sa jaron ji wo wo yal ayyo ri fi al gidele se janni na se jang na ji yese se je na ji kisse ye se girsin ye ji se ayyo duro re la ra na le al koru ye ongalle ye ko ba iskuru na al iskuru na bulo na yani ko utun tule na do si nyiru ke ka pala do si nga ba ji jalon sal ela sagal fini na yoro ela dora sele fini na ye owol kwa se za ti sele ra
0: len kwa zi kul
2: sele ra nga ji in usi ay jelu nyani se aba ki sele se kan na kay mbar ngi se kirsin da mbarun ko joyi nal kay na ki sene nga ke aba ki sele ke ngana se kirsin na sur nga si ungan se nga kami ke yom tok sela jela lang wo elele ye jisi tewana en borugu ke ken kona ini ne ken ke ken kurunga ke ken koronga el kindness kain sawa ga den yon kona kawe ki kaina den nu tu gen kaw ne ki kaina den ane kaw na kaina den yon
0: kona kaina
2: ala den yon kome jalun sa ki yom tok na tin tok selem tok birin lu fiya san jeyin wo
0: kit
2: aba se en ale kaina se sikir sin
0: kit
2: in nama so ma sa takatini ne ma in hune ka so so ha kelma qur'ana yon wasan dun orren kwasi ago in nama sa takatini orre kwa kain kel jam kwa sa kel bam alan ki surunga se wajen kaw nama do unwa se a ker nga skain do gal ki ko te ngalan surunga wajen kaw addu im bara yani otto ji jaina eridi jaw na tullay ba wala na se ay ba wala na din eriyele alu ne sin ji to bu ngere konjol fiya wala na im pingi ne skin konjol fiya ay san uwa bay no min bara sin ka diko on do bara wala bara sin ki e kori lako ji kooru si kele ayaba anna tergili ne tayi laddele na ji jelu na sey ne yesi ilon si tabu nyere yesi tullefi wala jisi tullefi wala dimbaru tuminti yala si ji yesi bas juwa bas injuwa duimbara in erisi aba enna nja tarasa layba munki nyene sin kela miba maratok sin juwa na kela isa miba ou sin juwa na kela isa miba doba din dora yala si jang nas jatko jiki katari yene zami na ye jiki kela isa amba la anna mungkin na sun jigu terige e jwa na fi me ma fi aba hatta nan a din ko esi nas bele jemu otos jwa na saras jwa na ta na fi ngi na fi ka ba jangu ti na zamin wala ka ngi wudi na ji jwa la ngi esi ki se ko et le jurnyo na ji se jel ina su duin ya ba ka tulle urnyo ba
0: do
2: kera la ke ba so runyo yalla na din orre dungo na na din jaro ji ke ban aba jiki sense lo na jiye siki se jaro jam wala ki se bara jam wala ki se yana yel jiye se ban se ngale se nga hatta nangi laddina diya rayin se se ba juaji lumpi ke ba nangi diya ranga den diya la ke so so ngai wala ba wodi ne jisu lumpi a fe gi ni na ji se en dora ina diya korul se se ba juabas se ba se inna ne nal ba kamio juali tul kwain kami se aban ni na ilo san kwan ko inga la la jua ba la la jua lum fike ne sin ye ker kela ko inga ilo na yinjelun kela se alan korol an korol ba udin na ko ye kela si ela se na fiya zati lum bi na fiya ye se marankin mo sorngon ku yike dira otto abay ko mona ji korron jam wala ari korron ke ne ji jaw kana ma kin kun hisikelia hay dan bare ini ay bari bari bari den oriela so uno jena fia ka otto ba yunus ye sin nan wa man ka sa san songa ari rifo na ba se ka ari rifo man bayin ani ye bayin ani do ka banin gisin ari rifo na ka walan kin ko amani an yo ka uno kiela usu kundel ka walan ani mani an san ka yesu bilansia wa banas jitten duan nan dile apai ke umura apai en kami ngo umura le riala ibe apinye agere na juro apinye juro widin nan ji duile apajang wala duile ittijang jia duile ittijang nas era kibra se jen elo kibra se se zain bas jua kase an ngis otto jitinga sare nan nan nan nan awngina agila na ye se kadile bangawngi mangawngi na ingo hatta nangis eri arpo dinga kainas gal tarai albulo na dembaram bele ela se kyanas kwanas ye si jittiana na basbia nas tarai lampi tarai se mbajawngi udin na se kyanis ongu na basen dora su jurgulo basen nyummo inna madu aldikir su undul ni nal kayang abonga boru kaminga a ak duo barasi el duorik ye pierunwe nang kwalan kwasis bele ele beleng alamba kerrebe duo ele rijana e seitines kering ere lel ne indur yeba bele anse ngari sing nam elle za ti kwaya yesa se ari careful asa ari careful wudi na ji in kam aba belen se jir singal ba bari dekk jello belen se e kan kwasi wey kwa na mas nyetin ari careful duo na ma en na na elle ke na kwel edde no ruko ke ine ene nas bawke na dembo karabas ke aba yawi ban bayuma na inenin naskurun wake na ba yo ba songa daraba yambo wala borun duwa jamba san ileki diyo jungu nas jando na ilena iritondo ginja fungona jap anjago ba na maka dora eleke na na ba wasu ban kai nan jo dele ayudi an koroba mara jolni ngini merlin korron sike mara yete yai aba yo dele ayudi an ayuba na jago mara tinnin ba yalla namaski kwa awinkaite namasimbe yokanam alwaela inwales elle filanin dorabuni elle filansira yel e yalla skaoni ha ani inye elle kwaza tes ri careful dembele si siala jey bal jennes kaoni ya na yase ri kan sikarku kerrebe alba belan senarisin ha na ji na yal belan senarisin ye wala ke alba belan kala belan alkwasi we bela kala bela alkwasi we yal e ne indwori kiyana momogay naslong duo al kala bela ga bela no kwasi we mana to alba belen se
0: belen se belen
2: basin kwa aywa e ese jujulni namas fulni ji jalun se moga ya yanga riya ga minna ke indine re alba zo se ba yana basin kwa inal ba inni ye ba inna inna ji hi inna tawale elile amba jago ela duori basin kwa kisi ya se dem bela na ese bela ngalon alan jago alba ele elle na se dakini na doing inna ba inna inna jollingi ayure ala ay buro ba lamba tebbin jago di moge na tabari ya isa kwa la la kana mandu gala wel balang ele ilele o hi ajela al erdike ne swa hi in elele alba jona den orupi la le jago hi al in ba in anin den amanai na jago no jinga ne den musika jwa di mo din ele duno mo
0: tab dang ki le dora joge la ye al tulay
2: al tulay ba tulay la ji jwa lan ka dele ad den jago ji jar ne ka ji ad den ding ate har bakis ela don ka ne man aran je yap dalle ye kan kwala ngere duwe je ne sai na sala aran je ye sinu se yap dalle asa indu se ko alla ala ka
0: ndora to la la
2: al maraki indi jo na se yap dalle no so ba ji bang ani maranga ba uri ni al bakki ki bang ani den dora ela jo mara so ngo jong wiri na kal koing ala se kering undi ne kane na ma sin ko maranka se jingwa na jinjwa jia jualan ene jonye wala din ri awurne donga jana njwa san jare no mjuno oro le jawo na ere na jwe ri anju kan se jingu nama diri gengo walau umnala alang jawi aslomba in bori nama dia angel fagela se kata benan ta sa ela dora korrompul ngeti ela moge nama sengwa nama ninjai hi ki unga se ela uno yunde na dia mbara ina sabi ri barho alba ngone ki ambe kangi hi jalon saka jisi ti bara ela ani in kis alge ani kazati ba duo filani ndogala yeba wala ala wel banjo na yijani kar wala ngi dora sa jika wa seven jawna in duo bisin nan kwana in jwa sa in duo si ri barfo manato in duo be nan sen arasi na biya ba sele bay ngal ba butumu wala ba sele bay ngal ba jammele na mang jawna ele duom bele jelan na mang ilonga yen gisi war den dora ele se butte je lola ngwar kalli se nge mungkin nan kari nyawna reali lungi aran ele leke sa te njana inje lual insiki sa wara kinu sa salante temenja abas bargene ya mungkin nan kisene ten teme asa njaba in nama dalin ko ya ani masalan kay kel jam ko en aldi sa kel bam e unas bat ko na yu duo yani aba pi mi aya bana ingo in namas imin jaba ele duo sa unse nga belenes jijitti jangui man na kebe nga gidin jutu mo ba nyamaire na din real janga na joeli nyana nja elai sa ye belena gisi gitti longi te bang elele so na tulle in namas imin dan tas ke lumfin lumfin dora se na masalan erbetai sikia ko joja bi in duori gal bara su ko en yanke dora gitti adembe elena ma erbeti Inti gal ko anki se adem pia na
0: ma elesi ko
2: se yallum pile ki se undul innama illo nyane yoka orre ko uniki surle donga tokke no sursi unse mubashir su kami innama skin ase innam polngiti ko in aldinga ke na sa a ba dog duo ke na jingo ke wala juru le akari ba donna ingo namas do kwa na daiman na manin kai ouno ki kwa kitin kai aisa ko la karingeri wala kela kwa aisa kol da karinyere do mungkin nesa ha dar kol dara mar kol da kala to mungi rejisu kol ay sinni al ko ayinga mesa al ele in do sina no kol da kol ay ni kangi lan na do mungkin nesa kol dara mar to mungi re na ma jawu ne kesena yo mala mar do ne sinya do bele gis ko ana jijo mala mar to mungi re na zitulle
0: so ibar hadiya nes ini kimbel nga inen taraz gawara nan dog di ngor rekwasi unse ngale dora inen yawi alan yeng wala gal ko kul asan in kalwa in al bele inesi al basie na lom fidok den dombre le kwa dombre dikke ne in kriya e wu musan den dombre na dog ken ko na yakub le kriya ne in ko aba ilong dimbele nesi kenga alan be injwal se na ba fiye kenga alamba injwa in alfiye kangi idina lomvie to learning kwensi longa na kain kilmangazi ye na zong idina lomvie na kain kilmangan dioke ninki kiken kuwe na kanna kilong nang kunying nang utonga kensi kaw mungi nan duori kena imbelang lomvi alkarake aliene irike ne kia kulumba mara lomvie yi lolenke lomvi din diodoke lomvie ilaina eri mahduda iba lomfi ye appa enes udon kulom maranki nanden tinile basko joja kang neski ngasi a erbet undunes waswe senfi namas duimber duimbara bele ko namas inwa aliyene kingo fulla gidien bele ngama sa dinjuru tarija yani ayene ngama shakal dimaga inama yei aliyene kingo ayene ngama marang injurun tari aiba kasi besilong injuru si alaiba nastari ko alkain surungasi nakang neski lomfi kojoja kaw kangi idin na lomfi yei nes long ne imbereng alang sejwa idin na ka inzi eimel nandogwele nandoimbara le aungi aisa inkwa aliyei kin kojoja neski nga si daim burundiyo kojoja nempie nandokin udongasya namadogwele nang inwa hal yani in adamal ama allay belen sabba na dug yani kin kojo yali yengena ki lomvi ngwa in risi ala inen jami ni ji ila risi aksi jami ngal lomvi kwa mara lomvi ya kwa elba ala ngi kingasi yani ki sato gis inen jige bas tete ya fi idine simbering in risi ina ala jemba matini minki ayenga su nga gabline kingasi ya kari ngiba lomvi si nkwa si dora jawi tine simbering yani kwa kifiyon dora ala nga kaniya ba na kiki uto nga ala nga kaniya ba ala mba belen sesi kaminga hal in taasir lai masalang yani na lomvi skwasi su nga jayitana kwa dembele kala kamiya ba neye ya sina skin jige nga ka ina dain boru yani awalin kibe nga mi ngal hila dain boru duke nga nas ye ya kore la na ay nga sasa king ay nga ninge ay nga sasa nga gane king koro nga iri la lang dufi nga ma nga lan dain boru ngila kwa na madog ye na en nas inye nas boru ndian kilmasi do boye al ye na kwa dele ka na dok yani kin utonga yani elena fogul dele ne kin kojo janga ne kin belenga sunga ina elena fo halin adam amana le ne lomvi ko le ngi skin asi ya ne ki indora ize kan ne ji ki asi khadu khadu dite ne ki deng si kela kame ba inyele ne jundi masela ne ko le ngi kwa kaungi ane si yesi nungi kanal ne skin ni vi wala kan uni idin ne kin kojo ya ba duo ya ne juru skin ne ki lomvi kuge lazim do bang dendio bantarifia
1: Gala tulle dinjing ora tulle na dinjing e ken jawinga on ispegele
0: yago
1: na madigile jarna sinwa kin ko jo jal dai boru dio ke ne kin ungal ke kin korna na kin masigo ngal ke ne indele no kwal innan kuseli in lumfili ay ba in erbedle in nama erbedle ay duo in aye ke ne kin ko jo josifi walal ke ne kin der ngasi er ya kain sina unsi esias lomba wala lumfin tengeng asias lomba apa duo ki siense tengeng ase taras jalung apa jongona jegi de kin wainga ne kin kornga lumfin dombro lale songa zakire ni duo apa lumfisi jalung wala unsi nga ses jalung al lumfi ye na ka tengeng akala wu musa si ini asa kelkami min boru al ka ngale yo motu al ka nes kelkam kin kul lumfiye ngwa daldi daldin ko ese ala po wala jigena na lumfiye za te daldin ko ese atewa tor jigena la jaba aba sere kela na awle dok ela yena kwa surunga su waje nga kaeba aze ittemata le ku wala kin sabanga to bunga ko ra kwa al kul ala yen sur siki unse innan waje nga wana sen kwa ji in arisa jwala innan ja kala wel balin innan yengal onu kurin garar innan yin yalla yi di mara se alan alan sin unse mubashir jwa na majonnas innan kalin kalin jaw na ji jwa lan de lo elele ji je wala na jwa lan ji jom na majannas innan innan jaw sare le al bi bayna sur si kalin kalin bawna botta san unse nga ba na ma wala na unse sa jom ki tarika mubashir ita zami bayanye fimingi ala jol bayan zaje ni ele usina ma bayna burnyu titi titi jato no ko re lebo ina na maye na yen ka ngwe no sur kan girni na maye na skin so ko jo jendere in ka bayna ma ba ele na kwa sur ngale sa diga ga baram bele su yen sur waje en ka wana yen hillen ka wa na ma ko yin ma otto na mas inki in kor ki na inki in na inki in tafi ga ki ba kai ka ba do ele duo unsi nga ses dio julen na mas bele sikil ma jabon asa ka otto ji si abas riya za bai san bele kilma bu ya to an obai san rigitiya kin na mukul erbetin ken koranga ge erbetin na skin aji giti o to aba aba doin elle indige na ji din din din elle ele na ko to yu na din elle uyo wala ji sigi on wala kin do wala sa on kai ka ba rike anas ka kilma aba na ji si belen sai su aba in na ma infinity yani dan borun ko jo yani kisi sai sai jeyin sabai na dogna illon nas kwa lumping ken tenge nga si fal kande na ken se nga se akir se nga ba wala duwa sele yang anjo abal ka se yang wala di mara si sele waje nga njab na suru nga sikil mga ko hasta hasi na nkiyal kaya nga ba zay bizat dayang warna kwa ba itimale kungul wala mutama aske na delo kongo bele era sa jaye nga la mutamale injwa ka embelele wafi gala amba al illon ka duwe raele al inkyalan innan innan jwa yani al bi mujtama ka me zainin kwa miya na farbay na biyo na bongo na ma zai kwa ukir singol ya ka kiyas bele innan na innan ka innas innan na innan katko al kwa lang innan na innan ka ee ki wafi ka ka ee ki wafi ka ka ki ka wafi gya nas di bele se jaye na jwa ba nas jaye na ikil mahari yambi jino jama yasan duwa nkwa fi nana si jawala na jirsingo otto ji itima ala jala injela al orre dungo jang ittimala jala injala juzu minna na jam no otto fursa kenes duon kwa kial kwa lan irisin nan nan ka gidira ile ailo
2: donc ay reje ki tibal ndi ngi su jossa kel maye jato na ma je na la fanje ri ga je no kwasi be na ho nga jamin na pi nga zauna e amman ka weli nyang en nan ana yem por zai kane ba na kai kane ba jidi ela na kwasi fie jaw no din surti na fie jaw nan su masani an lum fisuru su fie na zau otto nan ka kwa ki kwa nka ne yu no donga ire gi na su wa yo ka wara kwa ndi nga ri asabat ko do ki kalbata e ba wala ji na jowa du se jowa sam belen se jowa san ki kagen kungo kala jowa ala ye si nan jike der de bari la la ke rat ke tari ge su jowa e ala ye fingi na spat ki ngona di le e na ma jal na bele si kil ma jabu e la uno ma tumiti na ma tumiti na ma kena gordon fi e nan na ma kai ire di en tas le abo putu abara bon ma duo ker e la na dele ke abazati di timale na ma elane se bawo ela sulta se bawo na ko na na bi bay na bote ala ndeng oroba wala bote ala inna bal bundina ka e asi dem borun ko jo jana ma ele na na ko sur su un se ngas ka imba wala tawaju ake ba al ko en kam ya san dusi ri mubashir jo
0: ma dimbe le tarasi bara hadiya na ine dog gissa so taras gawara e marambe si long yani duin jingo dok gijawi marankeng dokken adinga kay na jawi ba kana ma duin raile ay si email yani ki dem boru al kama kasi be si long ni nal kwa yani erdilen kay na dari dio kay na al dari dio bang jiminas gawla min ki wo on zamal lenes kawla bu kum won ki yani ila dari ndio kan tiri gaw nas kalum bazatu ye yene sene yene korong
1: aywa
0: na ila risal ji jumona de le kerini jibaki le riyani
1: aywa
0: yani bakila janni bakila janni ne min jangna ba jenna makila jena madog yani dogolas gele ji dog na makila halakanya yani ila riyal yake masalan binis bazina uto makila lon firini zene kin kujuranga na dog yani duos barasi rigitifiana na kwa baranga sikiriwe na uto makin jitinga kawe yani kwa ide dio mabad bakina surunga tirijini kawe yani nan ji jagil induo ine na tirijini via na sinji jalun wala gal na gisinye jisi kwa marangala ngila belensi esi janne injwa filantaran inga risi al ina nena nga inden den jige wala gal den sabu al filan kema jini ma loko li yoname injwa aba imbele siwa kasiro gala mbaskari yal yani daimboru ila lole ngal kikangana ila tiri rena nkanga inka duin jaymi maranguwa ngas alumba nama yani ka insi email inu yani daim dari ilan diyo al kikanga mati wo yelo yenge hindari nden dio mungi nang ille so asu ako nama imbiane na duo masal wuri nga dari kinis dari fali alam ferra benes biwi alam bamba lo togle ban tiriri namba

0: wala yeri na ma anlo to lidi na tigri ro gi den ka den beren ari nan siang
1: a la la din bere tarasi na ma do jammai li na jammai jingo no kisen se kin ko je jakka hindam borudio na lippen pie e la dog na ma ye ji den jawi na den jingo kullo to gawi kisen se a ki koteng alan kisen se jonas din bara se injua alpila nenes innam piana ji innan jana kise la si umse la si songwa skulil da na jiru kali jo ba jonas wa mun kunes ji si ndure songo jitika marang ari keno in kriya allum fi kene dikirel in bele si timbi awete le la an ji ila arisi alqawisi wala kujuro kera alqawi ji ba se ya ba alan ji de sabba kariti ki sense ya sin kingi ba asi wo ka ne mbere ka jona za din ayu ori ne jalan ne giske ka bu jalo do sa ti ba kange na ye se atiel ba o le dog in to gaila ka ne na ka ne de la gordon ka gordon ka dok ko te ngalan kurono ko ne kerno kurgulo na ka gil hal in se la ki sense bi zepti wala se ba na kangi ne ska se kerno ore do din surti ji wa jan ne bogol mungkin na den dio piyo ka ina kol ba san ka kerno le ummo na se ha ye inna ma do in ko ya na san ki kan juro nga se tare ka abas juro nga se tare ka ba na manin kai bang en nan kai bas boru se na se ki boru ko fo na le kwa ki juro sa bagis kollinge in bele se ka kerre be mi
0: I was like, ne ila ka alkimin war kweli
1: ngeski
0: ujan alkweli
1: asa ngorendio kelinga kanina nintane kenna
0: ne ine na hadu
1: na aleni lokwe
0: auja inama yani inin wungi kul idina yani kayin wunga kazi besin long yasa kelingi kimuto ngal al sege yani sengala gemna jigenga kay marangile sale idina ki yani koten min dain yani kazi besin long min dain warike za kawle kel koten sa muaja kan su to sen baranga sikan
1: anin sources utongan sen akanga na sources ring ankele le ba
0: indio
1: dina gejuel balan din sulta kwale pai yani zamanin sene ale kai ngabunga isangal dikawe ki kai muwa aba ze ki tabana ba kul nan kidan bele kirsun al kwalan ari filanin ka dan dio ba dikke na duke
0: me el bele si bau
1: pintinas gawata
0: fi euja el bele si bau
1: ba aningal enna na
0: ase ase ina ne nan are ngage
1: e na ko ina na ne na
0: gabli filan ding bele se gabli la rizina bele balan bamba buna ba
1: na
0: bena buman
1: nesker je
0: fi wala gan ne buman to bun ki bele ker fa ko ki ga do ra fa idine ki yani sur belensias kam man sur ngasi bot aran du
1: kari boto ko
0: yani sur ngasi kari boto ga nan sur ngasi bot si aran du kelal idin na ji inal ba je jo aba yani duori ninke ne yeden a jengal ke mungi nan illon ninal erbedina ko antule ke kang ne kay ngam erbedina idin na ki yani aba kaung kat ko inan mungi nan ki ko kulinan bashar kan nas won ko dio kan yani kana man ji na yi duwa ki won ko ne tariko mara fi nafsu lahza mungi nan duwa tok si jumana erbedestak dime vi dan tule zatu ne nya shitani na dan tule ke ne yesin jalum ba
1: se dimbele
0: ay ni ne shitani idin na ye aba shitana balji ki kimbar ngam bele le si bona basa na ba ki gal kaw ngine inin den sabaka min matu yani dan borunu su bugul ashrarage kani idin ina yani kwalba kiki embar ngam bona imbelesi nan basa inal bajja joaba bodu ines gabila kersi imbelen kin kay embar ngal kol al digna o ne mungira sin koro irinyi za
1: kisense inna me long orre kwa nyedlo bilona kayin alan o na kan juro ngas stare ka ji elal jawnga la duosi nas joa mungkin nas ji arun dia joa la kin kay ittima tan kem belen awala dan erel kwa lan kin tumo ingisin wa duo ela sa hinya ron alda en odu wala nan sa jalo man dai ngor ela ba a jaw ngi ba san gawa ta ja alki barnga
0: miskila in alomba
1: alsi ye ela sa di jan alam belen an sen ala jay
0: miskila ne lomba sa ki oru belen mungkin ade nan gizi nan julu ki jurun koran ji jalun sa e man ga di ngoren dio ye al maluma ngwe ya ne sinki iriela al wela sen nan ne nan al hasab jawna kin udon al kwa dele gai na may julu yani gisi kingi za fukara julu ne jazin jalum ba kayi ne jami ji yani jal duwa jamasa ne jigen alen janga ne jal na ari jumon ne gisi duwa ko alen ari ti.

0: Asoi kain kiljam ko bayi na kuro nas daing sawag apa aliye imari mamo nas yasi sunga kil kami yasi rok ni huo dem boru ini marang kota yang ken zikriya ta isi dia ba na sa sunga gis domenga ton de nyo mille alken ne inkir singo di mbelen si al si jang ainin jaming nadok yani ainin duo sa di jang alang si kimbar ngakir ngasi ya belen si si jaming nadok alang ki ila aiba al metil al ko en kaminga al dagin fatta ululim farai nandok yani kila kul kazi bisino al khurafata ge idin neji al jaminga al dagin fatta ululim farai ma tu dimbara si lom visiro ginda lang ino nes dog ginda lang jaming idina ye in kwa dimbara no menji kwa kul al den jalun le na kan nal gi den jalun le fi gi ngasi nengi kenguo ini nengi min azamul makhlubata kan algi lom vivia den jalung le nando ki den shabale kan inal bakin kwa kame ki diembele na abaski kadu imbarasi inwa aldagin fatta ululim farai mana tu dobalom visines amin dalan kan idina ye baye aldain dio ke ki kenguo ki ganno makan ne kilong nando kain udon kingau alye kwa na asog is coming oton den yo mille no mas dok sunga in katko inu yani alam basele jam iza kan di mbara gis bele kwa ne lom virok den dom boren dio in kwa alan sesi jamin tugulun al haq wal haq ya harirakum yani ji aba belen sesi jamin si ali ye ne gisi ka kire fi ne gundi ne ji ka kire jam na ine na madog yani kwela lang in kwa kayen belenga kul kinal kirsingo nan dog dayen bara hadiya alen nes dog keng aldinga king inen simo agen si inam fago nes dog kwa al arina arinya li long alang kilo alang ine na ine inan kang na li long alang bam inne insi na kabung ki dayen warren kwa nan dog yani dayen jutumang an na kang na kutumi alang dayen sasi ki dora tulle kabwa na dog asang ki kuranga kit kargiti ala nga kundi ba isan kwa kain juru nga kabie so nga ina sky ngu nga si zaman kabi so nga ina doki nga si kundi na doki kikila kuranga kio asa ki are nga ka nga ba na askel nyi ba mara nyen ki juru nga kuranga gena si nga si kino si indala nkenye mara nana makai idi na dayan tinsi da kevya kina ba tausia teleka yani erisi mua si jijuman ding waren ding surin le basen din worre si jwa idina din worre bayene jijang ne ji bayene worre jang na ina na medo kola nda embara le kawngi a da embara hadiyale a tawsiya ta gol idina da enti bas sele madinga kayinga alan din worre si tawsiya ta yani tiza da gigas kan alan tawsiya ta ki jani no yani sele ainin ke na alan fi si kare kul jiba idina pie kazi basi longa yene ki ngasi gundi na kan na ki ang tiriri nan kaw yago
1: Tudle bara na kinjani alan duang orre kwasis jinzat undi na aso dok bele ke na ji juanas dok tarasi ngana welan deng yung wadok a jinjamin dok kisen si jinjamin nambaru dok kel kami al dagam puting ululim farai kisen si ululim farai ba ele ye din farai al jana dusi dagi fatta jun ngiti na din kin male erikir si jang ela dagem futting ela sa jiddu si dagi fotta jun di ela bela sa jiddin kel ma jan nanji wajan fi anay sun dekit el nay sun sukari el fil akhir mungkin dog nay sun erikier fi ela ele songa mungkin nan dulo jabi mungkin nan jurup jabi ela en sabba a songa gis emin yani ela dagem futting si jina jagil bal dimbara sey wala ane sey dog lum firu spal jandi na awle ngis emin fora perra bindel ba ono donga to kirsingo ono bele tokkan ono kin ma tokkan ono dang ayu ari toge ka ni lungi nas ka kuro anga wala in lungi na nas donga tok ba urreling ni nal kwa ong pora ka binga sinyating ba ni ma ana mara din tari la saka marang na udi na donga tok ba was urrel ba wala donga tok eri sinyatam biya ba na wo si kolas o mailan jundine kisi ngale kay na sursi sekel na san dimbara se belen se jam udine je dimbara se jo abel longa jijan din sursi sele jay ka tol dimbara sele ya ke bana sele ay bel longa din sursi sele ay mungkin na yom ker do kayani ardi ke na ka ji kullu ko se anyamba wala kullu tin le yani ayo risin na san jalon batara se mudine jiddal din ko jandor na gis jam ayo risin nan tarasin nga sinjalamba otto basin ya dile yuna jidele zi arili alka waisa nga o uno donga tokka uno ka en bena fa la keringel ba ale long al far jaran ya ge ba ne kita de lona skin na sirri sele o uno skundu zat ela se ji jumo di mbara se jan zaago di mo ra dungo se julngi si re tu le na ji ji dulngi si wudi na en kaminga e ya ko su dura la jinde ba re simmo na nyaana na fal e wiya ba jundu si kin dola se la nyendo ko ye kula yamba kangi wudi na ji di re joyi nge jay on se jay mel kikin ma nan yani ki senses do en na lo mbal ki butay maran aba gis ki sense kel ma jay ndim worren sabba ne kel mas jay hi alan sabba ne kel mas jay ndim borun sabba o no ayu sene zijumo ayu to le na zijumo ayu simo na zijumo an nan ititi ni na bangar na mar kwa kul animal na kwa kul pis bay doing un si ay sa undi otto sare jato abas eritule jumo bas jako tawale dan worren kwa se wudin na lum fiin kwa at si jolni kwa kit asa kal nga ba jago si ele unse asa yenga kal nga ba induk dain tare na lum fi jundi alan kika wala san jirsi mo jiruk al for dungo jang yani din tare lewa sa jay nga bas jiddu nga jaba otto sare insi bawe na jato insi bawe dok ba ikta fingitia annan kireli do bas agintia wudi nasa isinga bana jijundi na ferrende lolo kia kwel bana ferrake ono donga tokka do ngi se sa ka undi ono taras bay ono utongale yani kan utonga ono rasan ke na bele to les risinga na source bele ngas kel kaminye asan loto girsungo kay asse se min ka elen sa basonga gi stawa aldi na source kiwiti na man ititi nam na sare na mas gaji jumo jato na mas gal ka ummo na sur kirsinga udi na kisense lomfi yeka kirei na yeki ngazuro ungan se ngan sabba songa ngere den dong bolare risingo gisi ayi ene kwa san se si balun na se na yeji ka kirefia se kangi ka kirefi udi na zi jinjarun in erisi kaba innan eya nas ine ene ngawi ine abajasi ina asa in erisi ne amang asa yani in erutule le aran bespago sa tara se ene sababu ski jirsungo sur kain na unga se nga sur kain na sur si soldoro gas kain ba na do kain bela nga ki nyatal kirsungo abadu dikke na konjori wali dikke na epimi nga yang aba ono fingi na ingo ni na albas dambara kilom bota kela isa kwa ki jirsungo kergela yesi jingo abas kuru kain na maikali abas kain ba na madu kurgulo udin na incoming nga tabu wala kan juru ngola kan juru nga jurgulo nga ndukai jiro jurgulo a jomba na san kullu yom ko kullu la nes kamio jurgulo jiro nas jalum ji aba jongo din juru si ono ji ngo jilel ne jawiti surse aba ji ngo jongo ba lazan na sin ijaba jumo lan na ba jungo ne le je ne kikkin man nan nga jaw kai imbere sel ingo na den ijaba sai ma mungkin nan wajanye ela usi a jingo aba den sele wala den na tijele wala den jawili a jago ba a jomba ni hay ounu soga kaula ounu masa tore keren ouna yani dinele en kama dinia turu yal baki bele keli na bele aba ski dele rakase na kya ba tagan ker ba dine wudi na dal din ko yani alke sur dual ke ba inke alan asan sur tamba kaw tambay siko ki bele ngan sabba na ke lumfin sabba na ke jirsungo ngan sabba wudi na nin yani dalin ko editi nin wala ki joru tok nin tarif yingi on jula sen ka wala mara dalin ko en kyalan o na is joru lo tok ko nyue na ma ari tulle ka wa en na ma ska na min perra bindel ba onus in kirsingo nakaya uto tok na paga dule aran temme nin ko en kai na man nin tin ela asal lumpi dan baru jamai lin jango na lo to kawngi na kwa dinga orna kini na kwa dinga burungken tabunga kini na kwa dinga yani ala hasab al gis lumpi gisinga beta na di mauhiba sa gi jangalan dere jene lumpi kuru ini nama elale kawo na dok songa ngere dok kisien si nasken kwa si tawa kal do dogal lul na toso gas kundi aba dayen orren taring na binga si dogis tawa kal di gudi na bundul neskel ba ya na ba dok keles aba kwa ke imbalan sa jeng kawa neskel kamwa dok tagang kundul balang kawa guti elan sabaruk tawa gis alde songa na dok ye na masato reberel tin bitin na kinga suro na mailum fukuru ini na iska ko kelle songa yom ker na aso is amin na namas soga ker ngale kaya na daim bera tabun ko asoy
0: asoy bara ne gel lo to ne di ngore ko si busing ri ne ngewi ki sen se songa gi donga ne ka e au ne imbele ne salal kwa ken alban ne skel ba mi ferraba au ne lo ma songa le fago kay ngala del din di lo bi lo al kay e alan si yeng dok tara sinin kwen kel kamwa na kalunga si inu sienga aliyenge e na dok ilan sabaki kwa kul gistawa kaldi bido gal dayen warreng saaning masato ureberel kwa kul e na manki dok kwa nyati ni kwen idin na ki warren tari kwa kul na kanna kirging na kanna kaw na ma kwa lako muwele ayse nyingi kinga si kwa kul dayen warren den tari leng na kurogi ini na jundigi nekila sika kisense aliye kweli dina kinkai ngari ngage ba kikwele na mbuwa ngari ngage na doki ilanka ngalgi ye kinga sifia asanki yesi deli ni kwen kurikau alang dok lomfi ngajuru sasi kuri nga askau ba idina ye akwele ba ila arisi na minza maa kendo mbara ngale dok rime nga idina ye nkwa dora ila asa jiwo aliye na siyense nge ya alke kisense alamba ji joengi na zgumong na ye na dinkel man dio tarifi alan si ji ya si gumong a ye na lomfi sense yi din na den juma si ji jumti na lomba alan ji jona ya si jagi lolo maran ji keki kuon dora genes baiti ti na ye jundi na ji dele jiginti yi din na ye yungwa ya ken uri nga sasa long tulle ni kwen na ken uri nga do alzi ya si den sot ke la hamen dele undula ina na makikang al uri nga kang na ye na dairaye na sike nguri nga sota zi min karakela na sifari zembi abade nguri la komala bas long ina kwe nguri nga njiyo dik nguri abanyanga na jungo ala ngona oingi na sela na kikwe undi na kikwe nguri nga kini loto oidi na ka di raya ye kisense sunga gidonga ni nangistawa aldi kwa kul au na kila keng kwa nyeti ni kwe ndildili alkang na nakila kang alang lomfin keng uri nga kang na yena daira ete bir neski nga si kikila kwa ranga argidi alia kweil asogis aming dayen darang kwa kul au na kang naskai titi na ndaw kain soga bayi yenge al kikundul ine naski ki ngang kai titi na idi na tin si kelol na ma dok yani dayen tin awaling tin tin o islanin kriti en ki gabalai na ma doktin ongan na nusle kuro maran na atirik si tin jay ngo ba si longal kwa dia kain e na dok ini ngara karul ba na mas dain tin kain ngona min ongal le os na nus aba duwa kya ngana ske ina ila tim gadim kwa lagi jane ngi bas ki gabala ka min ilan sabba e bay ngo si ina in tin diwa kwa le bay nga na mas dokai ti ki soko tabu kwa asa gilom fi ini asoy ki borai na borafatay.
1: Asoy ki baray na barafatay dongay anni namas tulele kaya na awna lomfi kiembang na mantin kerle na kennas daimbera tabun kargi ki maulong kuro algi ya jagiti na kundu na kawwiti na kain uman sengas kawwiti asoy is aming nama sok kerle kennas kaya kitulim asoy maulo enjano asoy.

ministeri au ku berenga ki nyetin de bene kelbam berenga je teri bana bene skelba dog in ule nama inal ko en den kerjo in u in dameli tongandi in benis kyodo jobel na kwa ki lezilo adalon bizi kiwe na tizi keli sur we na kwa berenga ken kerga nas makka kergido bel nas bibi kamber nas makka eskerge na ai kilma ai smoking na ai skolungi kikong nyurungwa na kikong kilma lompi enzi ala nga jundi ba ewra nga nga jundi ba marrang azan kuronyi na ayiti na kuroso nga kwela lompi bazin kuronyi na ayiti lo na kanna lompi ba kuroden temel inni na makin kwa war kwa kin meneng ingeing ulal eng songan de kweng kwa diwa nga kila azan lompi zi kiwido kila zibas kira nga kawlido na lompi zi kendora kawlido na enzi kamina taatas kwe ayinin lompizi aizin kiwa naman ni kwa kile ki baraskane lomping beleng baraskane nang kwa ringazi lomping naman kiki na daro kame na daro kame naman ki daro kwa kile kila kwa kila lomping ke majara kiin na kila da lompizi kiwe na kiyon kil mas anayik fie siye ilibelezi siye ke na eno kwa kile kata kwa terikawe na kiyon kil ma enzi kwa ati kuzi ati kain alompin deng un kain erike ring ala kain ba inal idin aljen deng un dine kain naman ki kwa en kwa diyo ngazi kira nga skole din kilo belas kain kwa diyo kila kundilo lompile bana skole kira nga skole na lompizi dora kawale na lompizi skiwa na en kiwa na en kikyo surunga lompizi terikawe tina tina kain na lona lona kain na lompizi terikawe hidi na lompie karake ba lompie kienka na dandiyo ke na nyeske alan kenda kola eziskirti nga asoke zami barafatez amin kwe mbera nga lompizi teriba kina da balong na kina da balong ba lompizi teriba na eni dora siye vale asoke zami barafatez amin ka inining ari naman soa tabu kwale naskaya asoke zami barafatez amin.

Naete namagali ne karing namagal azikir kela nas aldi kirka na dok asang in kalum king aldinga sa kau asa otang tulen adiu king na kila otang si namakuil alan tulen zikir kam na dok abas deng ugu tulen kel jami lia azikir dok banding arawa aljarang na dok au nas daim bereng aldinga sa tulen kel kam elaing alan sikang aldinga adiu kaba na dok asang in kalum aldinga di asa sa zonga kurage na nama elaing nekikuil alan si asa zonga kau na dok asa in kalum duobi duo dinen dio albas kemwa na dok asa in kalum dinen dio kwa be kwa albas kien wata kain maran kwa kit al kien in sekunde na yungwe yeng lea alba kwa kenan yisi kawe na mkwote nende nga rakere ngeri na ma kele kwa si kurikulitia na mkwote nga alan si kuomia na dok asa in kalum asa dok kwa kenan aldinga kawulonga diyang na bas gitsi kawu asa tulage mat sing den diyo ota kiwi ota tulia kiwi na ma ilayin asa ki kwa kenan aldinga kawu marandok awuna sing kalum duu na ke uwang ade yundi wala ke uwang uta yundi alba wala sing yunga na ete na ma ina karing ki uwang kwa na ayla ki nga sipia na magala zikir kela nas aldikir ka

0: ni do kinga kan ke jam kwa dang goran jale na ine na ma do kwel alangi duri gis deng aldebia
1: e bara di njingo to le azan dan domboren deng alde a na ma wala orre kwa kilo tulen kariye azan dan domboren alde tulen kel kamya na gas orre kwa ni tebun kogul na ene na ma lompi imbeleng al dawlin ki role iri renga pia azan du lo ringeli na renga apang owe nan dokangi na erenga apo kwang azana lo kito ringel na maye dule na erenga te kwang azana lo kulul ringel na magalie al dual kriya hilla erenga songwa kila algal irikengi ana lo du ringeli na magalie ngi oringa sa lo du ringeli ila na melo kingwe azan orre kwa tutlendi ila utonse nen kelumi azan al kwasi alde dan kawe na giazan dumbar ken alde tutlen kel kam ban dumbar tulle giren ko tullen kalo sende ndio kalo nel ma sebele an kwale kangul nan dobele dumbar ndie giri no sejalo allo mbi nembi anen ngwa hilla nan kwa lombi ngwa alkoro kila uwe puni ngayi kwa songa ki koro dio na koro ki ne dien ya kul bo koro dio na lo falae
0: tulle do na se lo le nan gestaraz ja ine na mala kanwi na kanji won le keri ine dan jingo dik na mbelen kin ayanga ka gis quality allombi
2: kin ayanga lomping is deng kakirin falidia na romping ken janga na ken jangara almin digles tunga nas karabasi ngara nas kien kwa nas in kwa kila al joking rongan kidonga ki kien orengan al inelan kien kila sina ma inelan jundi le die lo yalan dele kien na songa kini na kindinga si kien asi ki kindinga karaba kan sakwage na mas dogye nas dog dien gima nas in kwa alang jawilin ki rondeng idiereng arda kawe inama dok jangari na dok kina inelan ja asanyeng inela longa illa al die lo yalan dele arda pie in namay lompin den tulini na elale dok ho agi jundi ba na azan kalun jilo ngasi al jayinga kayin namay ines kelasi dinja alantirimi alandele kilel ning aluling asange sogam palidi na koldang na alang ayengale asan kalun ki ay kayin na jayingal ki jiloge in namay lompin den tulini na inengis beleng alan siki in kalon kenyet ay se idimpia alangi dora ajuroba ne ine nama rogin dilong gebi alang erisi alkel jami jona jurgulo gi na jegil asan taras jiwi na taras jo ilal lompi kwa gi alang ayja na kenyet al piadok nama duldin ko empiana sen kwa ki net al kin karabage ilaymu alandeng iri jaying na tulle jang ne kinana na stari jaw ne kinas jaw ne kinadele jamanga kayin inama lompin dengis tulin palidi aliyenis ki ngasi otanga nen taras piana ngis ki ken koranga ngara ngis en kwalki orenga ge nyedde
0: tulle merambayn na dog gis ine lolay nen taras dirtimo nama ine tiri karin kangel jam kwa na dog si daan tomlin da dikel kan makina na daan si aldinga wala kanji won si tiri tobungare

0: tani do kinyo kan ke jam kwa dan a barname garan darale ine numado kwel anan kan jingo le kanwi na dan jingo kir kwa numado gin bilen kin ayanga kagis palitia duon
1: din jingo tule kin ayanga kagis palita duon asang jalung jalung kin kullom pinge na sang jalung kin uton kullom belbia diwum bia san tulen jalung duo kerunga fa ba min kin uringa san du adingale san yilo adingale na dualing na duleng kin kulba lompiba diwum bia na karaba kenal korodio kenyi na do korodio ke nya kerker do bokul di ngumbia na kenal erke ne jeila na aldu gi tanga jeila ani kam se jeila do bokul kin kulba di ngumbia ana gi njalo inno lompi ala gi jikwe in joyu kulba di ni
0: yang ine ya ni jidin tabu in ja kin wata nga nyet alla inyi lompi ba dosi na
1: ba dosi ya
0: na ilo do gal lompi mbelenyi bundina ye jawil ling herrage
1: e al bundina jawiling herrage ay ga beri nga sa lo do tengeri wala
0: e
1: kala uringa ke
0: kala uringa la ke wala
1: uringa asa lo ringa do ay jawil ke yina lo do ringa do ba gi si ringa
0: na ine na ma mbelenga al herra wa palaki
1: e herra wa palaki la be nga duale nga dule duale nga dule herra wa palaki la ba duale nga dule na do ba diwu nga ngi lo ringa
0: ine na ma do kwela lang mi ramba ile ka wona do da jingwe in na do tiri ni ali mbeleng kin aya nga duong kages palitia ya ni lole
2: kin aya nga duong inges palidia aliye duo lomping ereng eritulei na yesi de ngungi na kin karaba nyet ilai ngumpia na asang injalung duo ala lompisi begija algi lompi kin karaba nyet pia nagis idi ereng karaba ja ay sangis lo du eringela nangis karaba kinja na singara alang lompim belesi kel am duo ala lompim belesi kel jam na lompim bele yenge kin karaba nyet algia joba na lompim pia in lompim bele na domborele na lompim bele ngain na lompi alba kwa inelamba indel illa na mok nyet lompim belege ine duo asang in long al lompigis in beleng gi asal lompim ere bagi jain na karaba kin algi jeluna risinga ba asaba lompi inelan kwa dora akurul baba inelan duidia asaba lompi kwa kelar ro kin badi ro yokeng na kila sen kwalan jawil rdp ba jawil rdp jidul din kwe algi gal surule ja asan kin karaba taraz jaw alan dora joroba alan lompin dem belesi don brandio arden jaw nas jalung lompi gisi agis beleng adi jurule tingziye alan se jalung na asan en jalung lompi gisi algi songa kwel na karaba kin nyet di ngumpia na asan en jalung ya alba ki bele fi adeng alba dem beleng ala lomba ding deng alba kwa ba indel na al in kwal bundi na hilla eranga kayin ali nalan kwa alin jidin juru sa jurgulo ba kan ide kwa kayin na na lumpi tari kawine ngene nelan kriya malaika na kayin asan dok in nelan longa lumpi sial idin pia asan lo eringela idin na lumpi duldisi sadi so akwel namas ineja alan si duldilong kilasi ay pia altodi kayin inaya elaba alan ine jegil dembele le rimmenga nas jalung ki ay ninjiri
0: tulay dok nas kwasi inan jirsingo daing aldin sigis tulay nan tarazja namay na itiri karin kayin gel jam kwa namas dok daing tambolenda dikel kam namagal kayin nga dok na jingo kerle keri

0: ne do kenga kan ke jam kwa dan goren darale ine dan goren darale ne mado kenti na kan jingo kilel na ine dan jingo no man bilen kin ayanga din surin kagis falitia
1: bara din jingo to le kin ayanga kazingis falitia odanga in email kin ayanga lompel via albert di ngumpia bakka do keri ngofia na du ngumpia din du ngumpia ne katikwe ne katikwe kinguto ha kulba di ngumpia lompi na kalanga lompin dembele to le kelam na dembele salon kaman dembele gidan den dombar gidan ka ba dombar to le gidan na urugo to le ndir school di mo ka ban dora to le o na ko baranga na ko alasi udan ban to lawli
0: ah ya ngizi jemel anel akin aya al gizi paleti al lombi gizi kwel
1: eh alombe kasi kwel
0: dok namas dok embele ngingo dok namas dok meram bay le kaymo kin aya nga ka gis paleti din suring yani yi ay si jemel abay nga giren yo
2: al kay nga si giren aw lombi incident tulling email ne ken kuro na den gwengi ay la kasi kwel ngayin na kinsinyet badwi ngumpia ne ine na mes imbeleng asang jalong kajisi algisa swa wel neskin karaba nyet iding a alangji jayenga tulengas jayeng ka asang inelang alung alang kuing jayenga tulengage lomping ere duin surle na kuinging ere na kuing karabang ere na lomping ere iding neye kasi sang swa swa kwel asang duin jayensi inelang asagis kasi inelang beleng ji duldi kajisi algisa nga wel nes karaba ki nyet jisi a ji al auna ki duin beleng dorajo alang toga ajilomba illa alumpin sikil masimwa piba inames inelam beleng alanke kilompin domboren dora o kelalie kwel tulenga ne kusenga sialanga aba ayse yekasi kinkaraba nyeddin duy ngumpia
0: tulay dok nama dok ine tirikarin kanke jam kwa nama dansi tombelen da dikel kanwa kayngal na doksi danjingo kerle ko ni

0: tane do kay nga kan ke jam kwa dan gorren darale ine lamodo si dan jingo kan naglo ko la kinwo kay si ne kilel in jingo no mbelen kin aya ki nga si a his belen anansi kwa ke nga si ay kwa
1: bara din jingo ine tulle kin aya nga ki nga si a his belen atan kwa ke nga si or kwa mbaza kwa kulzi atan kwa kulzi asan in kwa asan manding in aya nga limbelen asan lombin den tulinkelu asan lombin den tulinkelu de den ke ken den jonge daile na ki wuto kul lombial ba badai wumbia
0: ki wuto nyet ki nyet sibia
1: ki bas ki blu gres ba bas ki nyet sibia na na met lompi ki nyet ki wuto kul pia ki ban ki lompin do raka nena den don bere giren ka alan ki la do kuri kan alan pala kuri ti
0: na ine kan ki kwel asan in kalum ki na aya nga ki giren ka ki na sa
2: yen
0: ki nyet si ay kwel asan ki kwasa kwa ki nga ale
2: a
0: lompi lompial ay long
1: kwel asan ki kwasa in kwa ene lomping ado lokwasi lomping kuro kawli alombe ka kire na yirdi bene
0: tangi kwasi njwa lombe yal ka kire
1: al ka kire na yirdi bene
0: ki mota sanye je pia
1: na dai ngumbe kul
0: le
1: ado kwasi lebele ka go
0: na ene dok no moy kwela mer me ki mo dok not dok ni lore kin ayanga agis bele ngasan ki kwa kerna si ay
3: kin ayanga ngis bele ngasan ki kwa kerna si in kwa asal lomping kuro kalnga na asan injalung lompi alkila eranga si pia al idinja alang tirim ke na alan kin jenge jilel na jenyal badar togi alji jen del dindio alan illa tirim si jegi lay selompija nagis ajula balompin tuling ke la alia pia pellet ba el nesta uraja domborele asan jalung alan nga jwaba lompina pia kasesa polngi ba alanji ardenja na insi jalung kin jenga asa tirim ke na asa jilo ke alan dele pagol na jona mkin kuldinga kayen marraji al jayin alan tulenga ja algis lompi gisingan tulenga pia nangis den dombore pali alan tulenga le jilong alan kusenga le jilong ba nasang injalung ji al din tari loi alan tari tule ja duona tari tule pia bais ilong asa rala songa undul na duona tari tule apia ba bais ilong abata akuro ki rala mang itage ilanama kwel asa lompi injalung kalung asang inkalo lompi tuling asang in kwasang in kal nga lompin tuling no lompin kuro na lompin keng ota aisa jane espali alan ki la dorako neskiwi na baki la dorakio na lompin si osokaw bes ilong kain jayenga alan jayenga tulenga ge alkideen belekan ni aisa yepalngi
0: tulay dok na dok gise nang girsi ngoy lore ina dok numa chingo kierkena embeleng in aya wena ongale a lompi ina mbele lia lompi nama inkwa bundi na hila jawelen kirole herrake nas to si kilul kerkerpia na bundi na yeng tirima ayeng jangaringe na sogang na ayeng ilole in ayale nama kwela in kirilie yani ine in jangarale lompi ngara yana ngara kingasi kagis paliti ilole kwasi kagis paliti yana ina yal ngerel ane mbeleng ayen jangar
1: bara ene dinji ngotule ana lompi mbeleng al iri errake atang lodo rena lusikuto yao na atang tirima yao atang lusikuto njango inu lul al luli na to al toy atang ilan kalung na atang ayenga kalung ayenga ninge ayen sokas kalung na du alin sokas kalung
0: na sokan jangar yana ine ingis paliti aye at ayasa kolanik
1: ayasa kolanike na du alata sokanik
0: na du alata sokanike tulay
1: ilangis paliti
0: na ine nama dog itir karen kan gel jam kwa nama dain si tombolen da kelkam nama keinga na dog dain jingo ke lekeri

0: I ne yen yawelin herrage. Yawelin herranga, yawelin ini. No surun iri herra undul nama indala yenga. Ilore, lumbiye kaina jaza dal, yeden bere alkual bundine ina naina yenga, nama indala yenga. Numakwe lasang ilore, nama indala yenga, ilasi jis, tirit jis yeng jirsingo, alando kwa, dengra tulekuru.
1: Domi, lumpi al inkwa alang yawelin iri ereng herra kei. Nas lo surun iri ereng ela do, yawelin do. Illa nama inelang ingi iding na lompi nyadding kenge ken kurong kakiringina is beleng alba kwa bl inem beng ba inelang indene bl ine bong ba illa awi ngaying iding nas yendok lompi bagi longa nas longa al yangasi yeina piana al yangasi yeina na na dali ini alang dele kawi alang kara akilinga ba alang inelang kawi na dienjering alang surung doi ina namas dogin palidi aning ilonga nang herasi surung doja bais ilonga lo nyet asanga eringa ba asan surusi dorolpia balonga dialeke nang era apagiliba ye namas idi neligo alang karrakein na lo du eringela alang dobi dole ken herapagili nas ilong altirimi na lo tokuro alienen kwa lulinkito al namaye soktok enga mara namazi ile ngara alang errakein luling na alang errakein tong nama ile ngumpia asan dulding kwe ilong lompin ken jeringa na ken kurona den tuling alyei nes kiongasi idi ereng illa duleja nanges luling dualja ngaying iding na longa diale kwa kengal udu indik apago ba aldainti leke aba dual akeba yengasi lo basin sadiswa dikoy lompin jen tuling nama inelangi nes dualja nanges uringa ja asa lo eringela ji ala lompisis osoja na alan dendore jini al lompin sadiswa tulei nas yek nyedingi kwel nes ajango ba jidok alan dendora juengi na alan dendombore ardenja nas kenja longa lepia pirjanga tulenga na alanji kitule joy
0: tulei ana dogis ine na jawi nangisi nan taras girsingo na kangal jam kwa ilole basulonga sa dainti naginyete ana madok ine karing namagal asikir kinga dok na kainga kang aya kinin wala gal nas tumun ka wo kainga ginjere te den girsingo nama ine karing namagal asikir kinga nas kaiti na ba biyo dok ay dia ba bas kain bar nasu bwa dain gore nal kinan taras kaw ana zi yendo kwa kanga sa kawletia
1: ke boray tulei
2: e tulei war bar
1: kini ndonga kani jido ndonga jani
0: na ndonga bani
1: ya kilo mpindonga
0: namagal jaso
2: kini ndonga

0: bingol radio bi innen jammi asam forang radio samalsi kel jam
1: orre kwa ay sibomungo na ay bendeling kwa kidle alkomungoy na kwa kidle alkongay a kikenti nan kerker aba kwa kul ka kirebang na wajaz bamba indalansi email alang kwa kul ka kirebang na ko sengang karabang na donga gyan ni sunwa kalandu indonga diele fago otodo na makela na ko elalan kagil belenga kinal sok bi sokir sing otono mo do kayinga asan asikir tui kawi idin udo sunwa kay niki dengin kirsing otono magal ko ela san kalun dinjale wala gal dubi duwal ke dinjale utongo kelele nawe nga jang asan ko akirngan kien jenga ti jengel wala gal asan jigiti na jundi nasgeyo bano ke kisense otonde nyomile bado kelalang inin irsingo namay bano na kuro nasdain sa wakil kam na makela na dok indomong in kirsingo wala gal nas indomong sikago aswe.

0: Ore kwa aipendel apatiri kire bang azikir donga ke ani sunga na dogu donga ani kingwal kele ne kogul e bar nga kin yeti ning kwe ngal ben na bago e donga ke ani sunga alang duin donga di elefago kisi bar abdu salam sunga yago na donga ke ani nangi welan duin donga di elefago bara abdur gani nandoka sikir sunga jinga donga donga ani nas dogin nang email lan duin donga dile fago bara muallim dogi donga ani aljanna jago bara bara zen dogi donga ani bara muhammad dogi donga ani aljanna jago majiran dada kaltum dogi donga ani abdallah aljanna jago nabar nga bara Suleiman Ibrahim aljanna jago dog nabar nga kitel kiyon kona te winye nge nye tingi donga ani kalan duin donga di elefago kwa kul na log si email alang kwa kul ke kire bang lo bilo albi bang kien baru nga kere ngale na kien lo nga kere kere le ini oto namadog ingwa aini long alang uto nga kila jawo aseng kien domo nga wala gal asan din jayin duo kere si jigiti na jundi na dele kitulingi jige na ma ay ina ina lomba alang kijitingi alang ji duo tulle jang na kin udonga na din juru na kin jang al jaw alang ile duo ker si gundi na si jigi dina imbereng al ilonga wala gal kadogal ilong alang in alung na filan katiba si long in al utong ke kire ngale marang kia kalumba abako ngane kagila dayin ware leng kwa kain na tulle ngage na si duo biduo si baki ang aladdi ila nama noming idi neji din jang ritfi alan jundinus duo ker sijige na duo ker ila den jang ke sense matini uto ko ne koron vieni abe jisi jagila na kin belenga na din jalung na kin janga jagila na majundi zeninal kwa ki kwa mbele ideri menka alan musir jang le duo ker si wala gal alan si din jang duo ker sijigiti ke sense ilole na mawela lenwa amin kila langwa le janga bastawa sunga aldi ndogis ko ngaire giti na ingis amin kise alang o nagi mulo gi kuro ini na kwa kerngale jige jang ilale sunga ki doratulle marang ine na madok kila kwa ngiri sungo si ba ma kila kwa aliye den jalung inalong ji ay long alang ay jalung ine na ma mbeleng al ilong alang wori jang na dok alang dimbele aljaming alang sei tagende lo alang duo ila le jamba si belenga nyeti wala gal alang duo uto nga si alfi na wori ga ga bana jalunga skimba ki sense inna ma dok usunga diroi na usunga takatini asanki kwa kul kalung na alang kwa kul in usi kan kil mangale kawarti na kan jurunga le kawarti alang kwa kila le jamba na duo bi duo ba jagila alang den donga yerfi idi na kwa dinga kai na inan kai nima ilale ayi on wala ga lo ilale ayi nyanga kwa dinga kai na akwe liba ilana makai jima jinin kwale jalun tulle jamba wala gal sin kwa kerngan ki en jenga si jige idi na dokki mitil dogin belen duo ila ba ki tagini gwen bon aba tulle kenga ken jenga kiki mbat tulle duwe jana girban tulle indalan jaw nina lefi marang abe ile duwe ye korongale kenga an uto ngo kilesi fingal denjuru itiri kiye na yenga ge ba matigin jisi dingi la tulle la jide la jando girang ne jundi na kavia ne ki ile dora en ki ku sen den dora aliye neski kwa kul dog nan keringel ne nan kamin illosi na makwela lang den tarisi na kagil na ka alan si duo bi duo in timel den jaile ji al juela lang ujalan duo ker dile uto to lang abulo idi na baki ke indora ka balan kwa ker ngasin ujo san duo ker si den jain ding ira si jige matining uke na ila duo loba marang kikin janga na kikin uto ke la ji jono to lang age na mafingi na den suri si gawata fi awala na mafingi na den suri si gudle ja ni jagi na ingwa manatu indora wala ki gavale wala gal ingeri al ka na au al korongi si alaiba wala gal taras alaiba ilosi na makwel ki sense alang utka na wari kawi wala galalan utka nadele sunwa kirsingo asan kalung gi al ilong alang dinjain iti asan duo kirsi jige wala gal alang kidora iti alang e tulay ini alin beleng alang ilong alang gi duo wari jang nadu alang kim beleng asiengage ilo si namakwelang kagil abayin ko alang wari gi duwa ke bal warigi illa lomfi dellini ko na al lomfi na dellini na warigi ki ina lomba alan annin kau annin wariga nina kilaga ba alan ujo alan selejang idi na sendeng ereng a basi long ina sikidin suri diel idi na dombora rogin ko amin long na seken a ilari alan ban jwa si na ba fiken alan ban jwa alfi baranki hasi ko na kan surma si dirigin ko en kagil ka kiel duldin ko kan atin ilon na kunyirlei na ki duwabir sing nangis ilong dok al dikye na keringil dere na dok siay ba wala kal dikye na kuri dino wari gay ba. Atin ilon gal na ingwa alan sing kan din suri si inja alan tesi na wari ginden deng eren jo matinin jan na zige ingil wala kal na hawi lan jo marang matinin indala nga emba ki dora hila. Marang ila tila asa jin jumong ilo lingal kujotke nga. Ila se ba silong alon wari kawati min na war asa kayin na korong ila le songa nya ba. Marang kwa ding anin kayin nang korong duiti duwa kera ngen luwala gal kwa kera ngalan kela nas ingangul ingiri al korongi basin tawa kalde nabay kundia din korong ila le. Alji al duldin kwe jang ka ayi insana al duldile ke jiasi galon ba ay tila na ju korongi yun ay tila na ju wari jane. Ke sebas galon. Illa min jidin sursi gudla jartin ba ila tina jide la koronjio bas ilong alan jangi nes game in lo aldi o isi alan duo dele korole nyanga ne indig o is in duo dele al korole nyanga lo sino ma ko alan dok sunga ngereng wori kawi ne sunga den si e orokumong alan kafia alan e jaldi mbele sei kwa keringa ding ding domonsi kwa keringa ke bianas kaminga abaje na sinjo afilan algi sinan kwa mungernen ayu ba makeringa la bari ba bazin kwa nes filan kwa ileduo ye fiala fi ba ileduo ye ba mi korona la bu ba ileduo ken belnga alsenga ge ile na maden baraw ga sha hada idi na ji ritulle jaw ne kwa ki ritulle gi ausen kawe ila na musunga ta katini alanki ke indora kanni na alansi kain jayinga kwa kerngale baraka ge idine ila jiga sa jigene nyangana den suri jeyngo ila duo kersi jundina yero sare jundini ne indalang en si si do nes duk duo kerin den je kikin kwarnga inan na manin je mungkin ni nya den je le je nes kwa sunwa si tulle fianes kwa kerngo si sunwa jeyngo na kwa kerngo si jundina kiri kitulin sunga ilale sunga kia. Minji. Matini ji duwa tok biri ndenja ili erija. Marang ila duwa si mungkina si rabbana tarif ya. Na jundi na kafia. Na yeken utonga alfi ille wala gal. Dilin sunga istagdimi fia ilo si kisense baranga. Kakia lwere kwa kang namadokwe lalang sunga kaungi. Nes kige inama bamta biri deli ninkweng. Iye namas nige ba masabes ke ine nama ye algiska ngwalin kwalan dimbele aljamin halan de loy na dok din jo wala gal kim ba ma kim uto ngal jaw alan yenge na wari gage na ilosi kisense jinaka jennaka yil neskerring aylong alan ki ay dora yanni namagal awla nama imbelen asan sunwa kel jam min wara sa jeyin ni jajir sunwa ba sunwa kai ile duo incominga al duo al kwa itage kila ala kwa kai ne kirsinga ala njouno skel jam na sa kel jam numa ka jaw numa jouna ne skel jam na guti jaw ne kel si jam na guti jaw na gawata si jaw kidim bel ne jide ngara jerengen imbele si inuktele ala ngul ay kwa ne ilale ay kwa ne ilale ay kwa numa jenne limmin ja loto numa ka jam numa tulle ngasi jamun igitinga si nakaja na ferreja idine ile duo ile tile al kene rising yaslomba ay belen lo ndian kwa dinga skal ngaba mungi nande udole bele kuro maranki den dio indala ngasin timir balen ile bele si kwa bad mana risingo na haduina khalas belen ku risingo na nyetti ni ko fal jawi a khalas la no fi ngina na ka bia na asile bia na fi ngina in kwa imbele ina la longa balang ina long ne ina la longa balang ina long illo si e werre kwa no mo gwel asen kikiwi na kaisi for nga siro kauli ayi do na orren den dioge alan ki belenga len e yangasi gudle ka na yangasi e kerensi na kwasi idi na dua sa lomba ina lomba ne dua sa long jioto alkel jami asir dua si jual kel ami ba abonga dok atingi lon na aboto janne kel jami ker nga sis gwa e elati la di nima bo o ne isna ban na arubo alan sunwa kel jam sunwa la nga jirsi ba idi ne elati la jirsi nga belenin kuro ijaz geni ba ila wala ganna jangi na injual ki gavalai kai bel du ngari la la kya balan kuro marang erin kami nga bele al kuro tani jey nga ske ba wala erian nya tani ani injualan jey do matinin ke le dorai bal ji jweli e worre kwa ki se illozi no ko la lang jam mai nin ko en gil ni jam mai nin ko en gudle ka na ka ngin skerin na ka ngi na uto nga ke le sikka wala ganna ske le dora kergi al illong al se asanki kergi nakadonga yanni sunwa na doksi na ngi melalan duin donga diele fago asiker nos dok dan so ker kelkam makai ngana kimbage e ba maleko ailong alanki ei dora e kanni asoi
1: duin redu di ineng jaying nas radio samar forang si keljam.

Don again dok asikir na kinga na dok si daim bera tebung ani ine lole na madogwele ngising wa wore duo aljanga sabat na jang na jan na skill jam ine na madogwele sang asikir kausi marambar nga kin sidod dong ani alkele na kogul asikir kausi ni ilole na madogin bereng asam belenga ita aliena kikin kwambele nga kabara welbank kikin kwambelewa asan belenga ita jergiti walagal alan kimbele nga aljamin alan kidora iti walagal kidora tulen kidora male aliena asan kin uslubasi kidora ile stakdimen jaw al iti al basidi kangi idine jioto amin janna kwandio jongona banna gorrebaw walagal ayi mutama nden diyo na jija nga ati dayan warre leke nga ati warre mfalke nga in ka nga ye mbeleng asan ki mbeleng asiki dora iti na ki dora tule jaw idi na mingi lona kwa kila nden diyo janga liye na dayan warre le nga gaba na jaw na jersing na din suri jolung na jiba njamin ka na beleng nyati ni kwemba din suri si jersing Benjamin kai nan fiya na kai nan fiya na kai nan fiya ka anani nal si ji kwale sun wajalu ne kin gwadin askalun aba illolen na mayene ne skin asine wasi

hatta tinsiji erijalun kwa kila lela nga kambala mutkabira kan na duwe infi ila risia siyelon na kwa kiranga siya loba na alamba ki ila dora duiti alia kwa elde njuru leng hata duwe kerinde rai yesi arias fi ba wala gal duwe kerinde rai yesi himme nga fi ba wala gal yesi kiki nkora nga ina nga sargiti ba idlosi na mako elwere kwa alang sunga dele kaungi naski kain kilma kayim na ki kain juru mas kayim na kaungi na kagil ilalong asanki ila dora nang kargiti wala ilong alansi ki dora tulle kargiti ilo zina madogo wala langi sunga juru lemba na sunga kilma ngale ba na dok asam balong inalalong ba ki uto nga alki ila dora indalang alki kanagulung marang kwa kayin kaina wabal kwa kulge marang kwa dinga kayin na yengi sense in usi tari kawe sunga na in domong alti tarifi matining kwa kiranga sigundi na den jalong le walgal yesiki dora ila kagila matining nye ina alom ba min diyo babele na kurdi marang kwa kiranga yesi ayinin kagila ki ayinin dora kagila idina in dora alang kwa yesiki kagila bais ilong alang sunga kojo sike walagal sogote bukwaleng alang kwa kiranga sigundi na dok sing dem bam kabe wala kan nin kundial niki ira bam akia ba alye kise na ma wala nin yuwa ribere alji yana jaw min war ina alji zainab bam jaba ba wala ala jaba alan jangi na gudle jani jegil ingeri ka ding a wala gal imbele ating wa ko akir nga si jigiti sa wala si jigiti ba wala jidwo ila le jangi na jola len di ngore len simejundi idina simejundi na lombalan ki erigiti waring kwa ba inkemi filang al simejundi marang simeasi kerkeres kaingi ba simetulele na jundi wala jitina jundi ilasi kerkeres kaingi ba galiba mungi na nin kwa ki la nuyi jiti kwa ngalo ni sime ki nuyi jiti kwa marana ma wela la ngi wa kina ba gol sime kwa matu al kwela la ngi inkagil ki al kwela la ngi simetulele kundi dai woreleng alang kwa kila la yam mane su wore le ferdel ruba jundi ne kwa ka inti ane en kaminga in ferdel al in long wala gal in al in long wala gal in al long asan kin dora argiti a illo zina mo do ko la lang sunga balle ka na sunga si ka ngine skering ne kagil gi real jaw alang jangani je di wore si kasmin di tongin kwa si kasmin sare e duo ilal gi se gisilong king alal ki nganda ki bang yanga si imbele ay si jigiti ay kelu kien kel maale kien juro wale ay si keringene aba jumong ne imbele al ji juela lan jona juwa wala gala lan ja ne jelu na ko la lan si kwa keringa si jige mara basi long alang sung alang dele ji duo tok ji kare ya ngi dele no mara ngundi alang kwa keringa le asara saiba a illo si na mo do ko la lan si kai imbele nga si asa stardimen kawo alang kai alang ki dora idi asan kwa ker ngasi kojo janga ka ba na kwa ker ngasi akundi ba alan dok dora wala gal juru ila baw ina wore siki dora ila jegil asi amin jowana jegila dai wore len ko sunwa gain ati jangina belende ngere jawi ne njwal bele ker sin kwa ba en kaminga bele for inam fiya na bele for na kafiya na kwal bele for gawe yani juru ske ina korongi na kasalum bo munki nin duwo ke na tori ila bele yansi ini wala gan ne ke ila dorar risin wo ko au ne yis idi ne ji belal si duwo toksi jwa ba ke den jangal ferre munki ne sin yende ila juru giti kai ki koranga kila wala gal ki juru ila yin kalwe ila losi nama kaungiti ya nana fora kutu wala gal bele dayi ngisi kul nyati ni kwen ki ila dora kulwe aliyen ki ila manzuru ayyen kagile na ki ila kulwe maranka ato nama wela isangi nwa wore duongo ji di mbele si aljaming alansi ji dele si eje janka mbele si alwa al tule ani duene si nkwa tule alaiba jesan keng baldanga jang na jani nasijwa mbele alji njami tole alaiba aldig au isle na tole na dig au isle na tole aiba ji kingi zikela kale na tole aiba ki kaki wore kwa na masuru ngasi duwa mingi na singwa di ngari walaga di mbele nsi alaiba tawale boko kwa jani menjami maratu nama ila duwe jagi la jiraya zambuko jijan ziraye idini jijan na sab di mbele ilan den si jangal jijan na jwa ila lole njiba njana zikwa ayi na korongi
matinin dike fila ne koronje gila na wala kan ne den juru lenki koron

jikidinjoro ila jangab kwa kinga sinani mbeleri mmfia ila ila ila arde ngalye fia kidinjoro ila liye site bungari inalomba na kila juro aljijan sita aljana jisite bungari ilo le na ma inga min dok kain konga inang ko wala nga kel bari bering alam bis duen kwa inga linang itawal na ma injwa e lala manatu lolo ila yesi ay bu dua ke balsi ye abele duwa si siyajel ma tu jidin suru si siyajel ba inna ma dok eri appa ina siki nga si dan ware len korongela idin ne ki kwa kere nga si songa sekel minki kain suru nga si minki dingi lal dinda kine gisi ngwa imbele alzi inanki ajan ne balan ki din suri bong na jagil na zguja na injwa imbele al ina lololo mingwar gablina ke anila bago ba baka jo ba terter njao na maki kakin kuwa kali jani na ki duru na ki kungin ken kali ila duwaring na ma ina lombal kali maran matinin bagi fa warre kwa awna kanga niskan suru nga si tiska awna kanga na kagil utonga kilal ki diele nyoke kanna diele kakiriga kilal diele kakiriga na ki dora kakire na ki dora umfi na tolaiba nagal kanga niskaka na ki dora tuleko ashen kire ine in bere isle algezi mbeleng wala gal bere angale ki gavale algezi mbeleng al awna neski mbeleng wala gal ki nguslu baza istakdi menja waleng itage aleng ila duwa si juru lengkari hatta tinye deng juru ila kenga idine duwa bu duwa bas deng loki asen jiki ya girsing oto ina lomba alenge na ki kwa kila ambirsing aliyem riga dekle kayin alan sigi yansi riga oskwa ndiye mbele girsing o lolo ila kwa riga dekle kayin gud yansi ba riga dekin jani anjala ba riga osin jani kila kwa riga osle kayin alomba ala riga kanga si jani ala riga dekin si jani famana tuji nang kila kwa zibusin guja ya kie na kafe na ailong alang kafe ya deyong gudala ni ailong alang ki ay dorahi idina ay doos denjuru ke denjuru ntemen kangi na kay na ngamin idina abaji jolalen ki worre ko an wori jona lan ki e ki kursa suraz bullinga ba rige de kwasi rio sin den gude yani ba wal rio si rio ngalin den gude yani ba asan gavia asan yin asan duo video iu ka dui rige na dele an in guda le longa lan il rige ngani al ka dele an rubba ma duin bele basi nga email alande nga arabaranga watu bele alki duwa birsing ili banki duwa banki ila temen birsing o alie dele ke haba ilone iti genga banki ki ila luga jirsing wa ye iti haba ilone apa genga fayema ilangi neska nesmitil kiri genga aldo anjide nga ratu le jarang alankafia alan sidin surisi sari le jato injalung ka imbamal dele ang walakal ingerial ka anna au alang insiye egel ka ningis dua kwa ba ka alcl ingerial inangi nesinkim ba majang timbitinal jaw eriberi la nesinkim ba madele jang kini gata sinjan dele insikali na inalong barang kasi ba jelong aba ka ngene gele ki anyu ge nga kam anyu ge nga kam na inalong ba alki ay dorai alki ir dorai aliye ki kanna kulung wala gal al yake na longinti illo si inama wel alang futo karing alang si tulleni ko en keringel na asan kalung duo biduo alang ki ila bam duiti alilong alang yake dui dok sei na ersing na tawagi saldi na modoko elang asiker sawa kelkam idina to yake ko en amfaranga kamba na dokin kwasi donga ani alkelene nan kogul bano gi na modoko inga asiker.

don wage ya ne kise duk dayin fannan wala gal dayin iya si ka kai misyalan lon fidir nuru amman leja a namu da gwele lan bar nga kinsi don ani alkel ne ko gul bara muhammad adam don wage ya ne aljanna jago bara muhammad sikir dog dogi don ani aljanna jago bara face safe dogi donga ani na sikir jeinga bara itiriamba aljela na nga sikir jeinga bara harun muhammad dogi donga ani aljanna jago itiriamba na jeinga bara mubarak dogi donga ani bara bara hisen jeldok dogi donga ani aljanna jago bara Rizik Musa dogi donga ani aljanna jago na mambar nga kernga asunga alkelene kogul dogi donga ani kogul alang duin donga diele fago ine na madogo ele lang yungwa ezikeri lo kerele dogi simbeleng ji alang uja alang duo keri lale alang dele rodua jang dogi se dogbele kire gisimin nangis dog jundi alang si kain juru nga kilale sunga tuleka akahangi na ihikinga si lole wasimfi ka urtutunga ine namaz dogin belen alan yesi kikin kwa mbele asan yesi tammenjen ki ila luga iti wala gal luga surin ila alye ki dora ila alye den arrarin nafsu bele alkawaringwa ina lalomba alan si ki ila dora jirsingo idina matining ki bele de singir sungo ne de ngararamba ina dog nama dog imberen asang ila bele si etamme jengi zakan ne ki surim bele risinga kis yani ki loo da jeset risinga manatu dog bas etamme jengi matini nye ina aade ar rising kwa diya ke ingar rising la nani ki konga na ki kungi na ki ki surim ke harakata risingo ilo len dog nama imbelen dog alang kaja dok alang futo jay kangi alang nye na kwa ba jie si futo ajel ba dembele wala gala jahile njawo wala gal asalumba yani idi na duwa biduwa denjuru di chiningi aba injua alang si ayi duwa si ki ila dora jel gyal di njuru lenke galiban bunine suwa galiban kwa ke ingal ki embele nga ki kwang dora rengi liba wala galal kote ingal ki kwang wari kanya sungwa ngereng bakai ba idini alang duo bi duo alkena duiti wala gal aribi eri alkena fi badalini kwen IV alang si duo bi duo si imfali alang ki ila beleje wala gal alang ki ila juru je aliye kwel alang je innama kangi inaka inangaming kidin ila duo kering din juru ki ila duon tokai ba abaji juala sang ila duo si injergi nina aljijang basi long longa dinga le alang kwa dinga si zulmen kaw. Na gal zulum, pasi long to le alay ba alang ki nungi la kulung alang kwa kir nga si zulmen kaw. Na masi long kisi alang ilo si do kangina rai yang ka, na kangina kagil, na kangina skerring, alang ki ila dora kani alang duwa kir si zulum le akaba wala gala kundi ba asanya ki ka team, asanya ki zulum team, idina, baski din la jargi yesi matinin kilmasi ma ba matinin murtai ba matinin maranga dire ba san ko idin ki warre ko gan inti sa sun waska erinin kene gide an ara jara ba wal gan ne gisi sima si en aba maranga sin jwa ba en bele gisi sima sa en aba wala de en aldia sin jala ba maran ban jang ne girmel ne jang ne jebum ne jang ne inan jaw manin il timpa go ne ske girkir bin kasina mesi longal duin sabban ereng ala lon malan kin dora kanni ali long alang kavia alang ki dora kir sikar gidi wala gal alang ki ilakanni aliye ne ilong alang ki ke kanni ilosi kise na modo ko ilalang sunga balika ne sunga kain juru walika ne sunga kong ne kagil asang kalung na alang de ngaratu le gerengel na asang in kalung kise al udonga kain alang ki de ngara sunga kerengel ki gabale amin illon na kwa diya ka indok na imbele ajuru lento le akariba wala gal naka duwe si zulme nga idi na kado gane ini ngirsing matinin duyin juru na duyin bele na duyin alahasabal ka irsing matinin gidi intogay ba wala gal ning illon
al alomba alan ki indalan kila dora irsingo marang kabayla siyamin al ilong alan ki deng kirsingo ene na madok kwang irsingo idina doki zenina alkasi wa bashaksiya nga so nga kang nang ki juro nga so nga kang dina duing na ila duong nan toka geba na madoki nkwa irsingo ya ji alang ding jalong ilong alang wa de yang guan jo bunga tinjo alang ki le dora jam be dua lan jegi ne en kwa e a induo kwa gan ke ingini ni wala alang ina kwa be induo kasi albe silong ke wuto nga alfi wala gal e ke njang alfi wa de nga la gi ba wala gal e yani zeninal ko en kamel duo e duo ila ina na neske uriti wala gan na kwal banzin kwa ke yani duo gamit masela kwa ke ne nen kaminga idi ne jal jaw den araren bo ila len duo kasi na mas galilong al kai al tulei kang ne skai nen kang ne kai nen amin idi ne inang amin alang inwa e in duo al tulei wala gal idi ne kengi za yundi bazan kwa ke nga kan ji amin injana ding duo keras lomba mana tu ji le duo si bab mininja ne babi lenja yetani banke ne mberin in duo kang ne ko tan den arakarang in duo ke mberin an arakeringel ba in duo ke uto an arakeringel ba in duo in duo in duo ji de le lore nya sin mo mininja ne mas in ne ma jundi ne di ngararamba wal ga ne di ngara to le agarul ba il loleng ne ma do ko el kisi wore kwa alang a alang alang indalan to le kisi alang wori jang marang alanga jundi balon do di ngararengen idina nan kwa gindok sunga taraki min di ngarara matinin matinin ko jokke ila lolen ne keri fa ina jwabal wore do le deling kina magal koron kanni wore do lenin tijuriti nima jennes do ker le jawliti al do ye na wore do ngai ba kaungi ki uto ngasi nakagil nanes kering nana e deng arato le kerengel asan kalung in u ailong wala gal ailong asan gi ay juru kergiti e asogis amin kise dogni nay sa wa ba waring ilosi alan kaungi ne kagil ina boabal kan delin ko ngai sa amin ina si lolo ka dog bay ngalo ne bi ne bay kalung ko kulno wore kwa namo ko le san surnga kanyinti ile relji jumon ka barete riande mbasi donga anni sunga idi neye amin domonka neye kenes arrenga na dogna na hadiri ine e gibulong bo fingiti nes kavi bo fingiti nes rimmen fi kiden juru ila wala gal ki mulakhas ila ye illo yingi ali long alan ki indalangi kana mas yesu sunwa tawaldi kangi di ne ziki ngasi inang nyin digisi ana si do kumiti den ereng ye ai si erengel wala gal in belezi ya ai jegila modu si wala gal ai si erenga ilole kana mas yesu sunwa donga ani kangi na kai si donga ni idina kise sunwa daga tini alan ki surunga ziskanyin di wore kwa nyettin ko ngal banna bundul neskel bam nanes bewerel nanes baming nama do gwala lang gis inwa rimmen gis baw ferra baw na bundul nes baw gisi kien juru ngangkila al ilong lanki dele wala gal si kokul dele kiwiti alan si surunga si indalan tawakandi ine bara alama din do gidonga ani aljanna jago kisien si alama din ali donga gi ani idini jido janna jago re duonjang ilole na makwela lang zeyna bara itiri andemba si donga kani na bar nga nyati ni kwe ngalkundula ala nyama si donga kani na asan suri nga kanyinti idine induske na ndayengi ki na suri nkang na mkwela san ndayengi warre si loo ilale kago alkuwa urenga fogun na makwela san suri nga siki juru nga kanyingi ala nga kundiba nesikuwa kere nga keleli nesi ya ndayengi warre njiti nkame asi haba jongo nijegila kwa sunga akweli bala ndayengi warre irije baku ya nesi nkame diyo warre inamfia na forin bele innan fiyan uto ngi innan fiye kinama yengene kingasi dogi sunga du jawidia marang abas ki kwa kul wareleng abas lumfi le si je kan na kwela lang lumfi kain jay ngale sugo tub kwa lu uto ngotu lenga fiya na ki kwel na lumfi si sekel dain borudio dain surudio asan uto ngi la yela alfirje ngage imbadeli ni kwen ki seje yi na ki oto ndem bele irina ye al
ns gi nga si jeyingo wala galal den kue to daldi kuli ngun adden fiya deli ni kue nka ngungi asan ji jeyingo na din jeyingo wala jigei duwa kerle sare na ila duwa kerle jenis den jen jigei duwa kerti na mani nka fiya na mani kang ki kain jeyinga na mani duwa biduwa den so gila fago aliena yes gawliti na duiti ilo si na mokwel kise alan si ji lomvi si ki ji ki din suri jirsi mo nasi njwa imbam ala nyefya aba jie zi sejeli ngi imbam ala nyefya da ngore ngin si alie naka hasi dengi ngirsi mo nakana dengi ngirsi kisi enzi na mado kwele alan ilo si sunga futoke na kain kilma ngasi inkiu wala galki kain juru ngasi inkiu ji di mbara na doing ji alan den jay le jige jang ilong alan ji esi jundi ki den juru ila yeki mara ji di si ila sa jangan muski dora ila jo alan yesi kwa di nga kain zenina alki nkwa yanka minga mokuni di bele se al jo alasin induwa si jago mara den teri yola gal den dora se ji esi jaugeti nama den dora ina korong. Oto jisin bele tulle jane jwa sen duwa si jwa. Maran terige duzu ba jije ne kye birisi ngo. Matinin kai. Matinin korongi. Ye den ara ramba. Ilo si nama do kwel. Asang kering. Na alang kagil. Asang inkiu. In lo alji iti inalgi jisi jesel. Kangi jesel. Kal au na bam jawundele. Kal au na jundi. Neske ila dora jawala nye taga. Jisiki korongi jagil ba. Walgal ki nuyu korona ji, walgal ki jayima korona stimba. Ino iti ninsi amin ki kulo. Kise, kain uto ang kulo ban tulle domja. Duwa nisin domang iti ke tulle alange nes denbera fago. Nime nes ki kuin ki inga, na ki juru, ila, na ki bele, na den sur si jabi, na kisi jabi, na kisi jabi. Alas, ila duwa tikuwa ilinga sang ila domo si tina walgal. Sang ila bele, ding ila alange sing inkwa inal se asin timba. Iti na dora ilal jija nasi gago, dora yae ba. Kangi ine iri algiski nga si mbeleng asanki belenga budde nga jirisi nga walagala, asanki belenga basita jirisi nga. Ala nye dea nga rata tagarang. Na dok ati nji, ati nye di le seje ya jaba lang alan seti, dok di mbeleng araramba. Aba ye di mbele si intiati yo balangi si nkwa, filande mbele nga resi nga sey, mana tu ye di le taga siyan anjaba. Nama kakwel indok. Alanji jundi na ye jisi ki ila dora jagil mana tu imbele algis gijaminka algis yeya. Zenina ki mitil ki nkwa yinka miyamadi nga lan siga bani enja dintas ki atin din kwe zatu. Neji juwela lan ke birsi wana lan ke weriga bani lan ke tulebang matu madi njima ni nkaja bani nkajutumo bani seje jutumo dintas ki den. Din taski denin seje jutumo liana makavya nama zijawla na ila lo si jegil walagal neki ila bam ijo aliye na ilong alankie kien walagal alankie jio. Lezalik warekwa kise una futoke ilo si na una inbele si sunwa kige kainjuru ngaleng ati gyo latengja na seludu si jawo alama adin denjuru guja. Jamma lingwe ngile duwongzi. Duwongzi juru si gujaw. Nijelu. Ye kasi ina kwele na kasi ina irel. Natis ina waini long. Natis ina waini long. Ki ngulu la nyati ni kwele nja. Janamas babi jawli. Walaka dore jagil bami. Desa njie si kie. Ejwa. Anni mbele sa asongo jitike. Anasiki dora tulle jago. Duwe la wai sinke la mina nende ngarara. Mara ati mbele sa zongo tu leke an din dora alja nesike jago dora si aiba matu ilo duwa sintimba wala sintire ba din mbele zi. Ila ngungi na hata ki kwa ki fore nga ntonga di nga koto nga lu dora kerengele. Kangi di na ye den juru ila iti na jina njola sa nyesiki juru apa jirgi. Njola sa nki dora apa jirgi na ye den iti. Anji aba ina ntabi nga ngi basuru. Ashangida warekwa ka kisenze kilmagi simoi
iri ne biwore ko aba ne bundul na bawgiti ilang irin ne silon fisiki barka kamin alkundul ne skaing aldinga kewrel ine nando kwela lang ilosi e sunga futokel aliyena e na kawa ine na nos berenga usaye na madain sa okel kam na makela na skaing berenga ugin sikage na dog 19 matinin kikim berenga awinde mbele sunga sei a tawagis aldi na dogi donga nisunga alandu indonga dielefago aswe.

0: po soy ki boray na parapot tay yi yanga nas radio samar po rangi si keljama kullo i denka warang den i na magis kil mang simin falidi dayan jay le del dindyo
1: Wera kwa kise donga ge ani asikir na dok wera dang Ahmad Zeringe si donga ani namang Ahmad Dolfa si donga ani na bara Karim si dok donga ani alen na fago bara Alamuddin Ali donga ge ani sunga marang di mere arim menja kise kamati kisingi nado denga marang kerigilo kwa king ana yendo gin tari diengi bagi sing songa kaungi ana ki ngam bersingo ini alin jamin kisi oton de nyomle alqua ki forim belending ering alqua kelena belenga kila dinga sikundi e bele fata na mambele kilo fukanga na mambele kila kwang aliye neji ini ering menja marang oton nyomile imbele juru lenga la kritiba wala juru si ala foliti ba ki forim bereng deng ereng wala gal ki forim bere asalum baka jiwara duwa le janga wala duwa ila le janga al kain girana le janga wala duwa ila janga asalum baka duwa jang marang katawa gisali din juru aljanna jawara ilal si jidin kilma janga na din juru les janga na janna jwa tawasunga gisaldi na dogiski barka aming ki ngurum bas jangal jannas kel jami radio samar forsi na ilal di njuru le kedi ne jirim menja tawasunga gisaldi kalang ki tulinjang di lo ilale alji jang di mboru ila ki uton ki tel jaw alang mawlon den doange marang bawele sambele te birwa porin den bele Ines Lomba alsi fora keng Ines dindi jinin kele loker forin bele bele neki kwam bele nga yom te bir bungo abas gijalung lomfi kwa si dalinga alsi urro wala gal balbel tel alsi na al ela na forin bele do banap si yom ilale kuro aliye na kila kwang ki nkalinta kurol marang forin dem bele na ma ilang kakira kiraba na kibam kiken guru ilang kiraba idi ne jigenga skenga kwa kele neskiye ne ilang ina wari menga ba marang na ma wale se ingwa atini minden yomle alom vija arriva skenga ba rimen kwenye kise oto rimen nga ba alang idlole mfago unis ingusi jalung na doka sang injalung forin bele kwala kenge banasilla ro kenge neski korokabulin yeneskere asan injalun forin bele alki kwam bele ngan ara bungo idatile allonvi kwasi kalindes uro aliye buruj bible matisingiro jalun ko kulsi kalunga naka asalun baji alsi jalun illo matinin dombore ngadinga imberenga al iragi dombore ngadinga imberenga al suriya asalun ba marang asaka yang alun illo buru bible in buru bible in kilonga le akeba alien kaminga asang imbere si tulle jalung nalen di juru lenja abaji do di la jangana ji forim bere si futo jeri wala futo jeri ba marang kergilo gwa kayin sunwa gin kawe do bi khusus forim bele den bele na den juru na jioto aljanna ji rimenja kidin sabang eren ne kidin juru eren marang fora kenge balon duo si kea donga kea nes dogi ngangul inu forim bere si ba na kila bele nga dinga si bundi abasi long bere alie na kadok anna de ngir sing al to lia iba asang gudja na ki din dora wal gal kisi agi la denja alen duo de ngarra to le rang na ila duo al de ngarra rengel alen ki ila dora ramba alji rimenja kanameski ila dora del ningwen rudenga ilonga yal chunga te kinge alang skiru dia ine na mem belen do galang ila jang alang dog ila jang alang duo ka jang alang shaksi ila jang alkai al wade wala galal warigi alang ki ila dora ine na ma dogin belen jialan din zuri singang irigi jege surisi iri alang ay jegi alang si gi din surisi gi jeim idi ne jotto abajanes duo si injua kali nangalung ilo duo ye jisibe si nalong fal nal jijan ne jijan marang din jio kage yas lomba ini alin bereng alang ji surisi iri jegi alang ji jegil ki wuto kila al ilonga nesgi wori janga na seji janga na ailong asang ay janga na ailong asang ay jang wala gal din da khille ka ri janne jike mannen si jindelin alan ji dele jago ilosi na ma imbereng alan din suri si ji iri jagi ki din suri idina ilo duo ker si anan jennes gwa ingal ina long ne ina lina long ne ina lina long yede nga ratu la ramba maranin jide nga rasu nga tulle jarang idina jiz galon din nafsere kake ne ji juel neji juel ingi nas jamba neji juel asan jang so kete bugwale matu ilosi manji iri jagi ilosi abaji iri jagi ba duo ker taga ang ela baki den suri aisan iri jagi nama imbeleng kise alang lo ille alang futo karing kado nama dembele si ausi ngaw ka ing urtu duwale na ukwa nama do gwele lang ingwa alang gudale so nga futo karing idine iri jagi anin injualan kika rijal na iri jagi badalin baguti dalin kwe baguti alki inkalun aliyay eritabir aylan ki ngasi iri jagi na dok aylan jundi na kain juru nga kikwangi nga rage alang kale karing alang gudle sunga vuto karing na dok asang ki juru nga kilale sunga vuto karing alilong alki kwakul kang na dok si juru nga kang na kilmangas kang ne jigenga kayin kise na warrelen kariye ki koranga sunwa na ki juruwa sunwa la haddi la zaton kayin sina kayinga sina karidiya na mamarang dombore dokrim menfiana yungwa alang warrenga karanga kwa kundulana su warrenga karanga kwa si salle tenkindela na ziyanga si uru kalde na yanga si inkalwe alkidi yala sunwa irikang na biya sabalumba in kazalik hasi halien batini yungwa al enna dayin warrelen fago na mungkin ni yungwa warrel wahida si jigenga ke basi long alba dayin warren na liatani kila bage kwa kila alke ngang dayin suru kain hasi kala duwa biduwa lonzi kain gira na kinge na kike kinkang dayin suru hila na ishe nginele mara suru ki kain konai aliye na ki incoming suru in alfora nge na alkiki nkone warre kwa na madogwele ilole di suru si sunga mene nga langa jaba wala sanga jige ba mara di suru si wa gudleja boru itnele jio lo idlene jio ba ulong kain suru nga si alang ki guta paka idine ki aba ki tarto ki nang kai nga dayan boru dio kwa mboru nga kila kiyo na sinang ferra kia nga na kala lingi si ki tarto ka ba kai nga dayan suru dio ria ke ba alang genja si jima tining ding lomfi nkwa den domborele duo biduo asan den suru si iri nas long ye den mohi bakai lomfi yesi kale ja nama yungkwa ilo si duo biduo asang iri na asang long na asang ilong kasi ka duin lo al indigi atang jato abe jangi ji duo asbelemba jisi lomfigi jaruti di lo ilale ila lo al ji dele jang walagal din lo al ji asi dele jang alang kaja alang bama ja dele alang dele din suri iri jagi asang dele kim bama ki jumong alang sare sunga iri yo ilo modo kwagwel makwel alangi naka na iyi duo kier ilosi futoti ne iloleng den losi tulle ja na den bamsi tulle ja ne kezi udon destesfia ne kezi udon destesfia sare jato kwa kwa mboru na sin kagin yaba duo biduo alke banke nama den sursir jagiti na lomfilo konga iri ka gidi asan dayin baru si simi ngela na isan tuli ngela na alanki doro tulle kang ilo na makwel alanki sunga dele futo kirel kaki alwarre kwa kang na asoge saming na bara dog inal yena ine inarimim vya bara alamadin karo gisi nina isa wababasta waldi bara shakir al ela na jela nasige ina jundul dogi don andi sunga na barnga kital kiyen kona tabunye dog nyatini ko don ani maran duing wasi e akhir le alwela lengis ago wala isang waka ji alwere duanjang nesung wagis e min ji alwere duanjang anama wala isang yung walan din suri siri jagi na alan din suri le huto jaring na ki jang ale na alan kwa kir ngalis e ijang alan duo kir le jiga jang kidin e kilma na kidin juru na kidin e bama kidal janna jaw nyatini gwen alan jige jang kwa ker ngale alan kwa ker ngale e baraka jang alan kwa ker ngale uto tulle ngale kila jang alan yendi le kitulin ka gila na ke e dora ela ka gila al ilon al yene dora werigi na kabinga si kise nyatini gwen aso gizamin na tawa gisaldi albel na bago kwa kital kele na rimmen kawe na kwa kital e giskin ko irke gi ko kidal ferra kawe a wore dingi na duwa mingi sin kwa doing gi yesi bakaja bas goto yo idina ding ne duong toga ga kino mas kein dog na kwela lang imbam si sunga ka gil asangin kalung duin ne ile duon toga la ga ba ne ile duon ki ile duo kering nan toga ga ba illa duo ki dem barang nan toga ga ba e marang gidi ngi futo la yela di ngen di ngore do ne di sur ji ngo futo la yel ka ji al wore do njang di ngi si futo la yel ne ji adi futo ajel ba al gis duiti den ke di ko alle dog na ma wele sen wa ki da mbele si al kaw ko kul no ko le sen kiwi a kidiem bagi na mi lo ne do ke ne den juro le jiti gari ba unes faso dallin kawlan unwaskiwiti ba warre kwa unen belesi kankil maale tulleka kawlan unwaskiwiti ba kidayin belesi unes derrim na den ardin kiwi na dok kawlasi jitiyay ba alan kawal kakiyal warre kwa kang marang inalom ba alan kawal na nyatin sawa kakin ina isa kawa ba al domburin belen asan di mawhi ba ikhtashifinja domburin den diyo dallin idi nga ba alan kwa kul sawa kakang wala dalin idi ngay ba atto janne jegil abajay ngona kunirle joma derin ko ne jegila duobi dual undul domongas ke ba werik ala ngenes duosi nes werre ko asi fago alan si werre ko adele ko ngol ba undul na mas dalin ko sawa ga fegel maran kiya dingi ko am dalin sawa ga le futo karin ki uto ta bunji ala ki sedo kangin surnga ki ngo sawa ga yele dalin ko ne kain jay nga si jundi alon wari jawala uto nga kere nga kain. Inalom baal ka aaril, kado gwarre du nga a aaril ba soga si. Marang ba wala sang alon yela e deli nes kain jay nga si tabundu iti. Wala ilong soga ngiri ngere nga asang uto nga kere nga kiwi asang kain bar nga soga si kanyinti. Ilo na mada kwel asang kalung. E nyeti ni kweng inalom baalan soga kang. Wala ina lomba lang kain kilma na dayan juru nyati ni kwen ilon na subo ke na makaw na subo kao na kain ni mga irika giti na may incoming inang alhadu ilolo warre kwa. Iba wangina dali ni kwen dinesike kilma nga bagin na ki juru nga bagin na ki uto nga kila bagila yenki. Kain nga ala utu diyo kain maranki nga si ki sense itirik subo sa songa zambali. Marang ina lomba lang ka aril. Auna ke fara wala gal fara jiti ay ba. Marang awunas kaunginas kana ating warre nga kere nga mkwa na baru nga kere nga mkwa kagile. Bani nga ngilki mkwa kia nga ala utu ala kaimba. Ayye nga ina kinilinsi kawe. Faraja warre kwa kidiye mbagi. Awuna sawaka kang jitia keba. Awuna kang na farahana kang kwa kulkado kwe lalangi kelma nga simwage. Marang ilong. Alang kaungini kinguto nga si gudle kane kagile. Ilalong warre kwa ala nyatin kwa kia indora inang kani. Wala ilong asanji indijang. Naka indik si ang na ilo duwa indik si ke na makaka. Nuka na arali menka jidin balo ke na siyasi nyindi. Idin na dombore yung kwa duwa inalanga kwa ba indonga. Kadin tari asa ambalang yung kwa alam bed na imingi. Wala intar, wala inungi, wala in dormi kisense marang. Yung kwa ayu odu surle wala gal ayu surin di na zi jang riberial ke alpas den tari ke. Kwa awulage bas diyan tari ke nefiye. Tar nga kungi, ayyi ori kilo, ayyi duo, bas diyan tari ke. Fanama ilan ungi na yung kwa kilo galba inkarung na kain surungang. Keng adaka kinkangi, idina duo bi duo bas diyan tari ke nefiye ilo leng. illosi na mada welore kwa alam bijamma ilin kwa mbaungi na bagil neskaing utonga si kangar kinkwa sawaga kinyina kinkwa inen kinyina kinkwa inen kinyi alam sare kaindo munga tolejia na ore kwa nyati ni kwa nduo biduo aba embele juru le jitikari na simuase ngaba inakuwa ba alti mindio are anga marankaba weringi alam kaka alam kaungi na kwa na donga gyani na asogiza amin kibora hii na burafatai.

bella bago kain ala wala kain gel jam kwa ndan barnamij bileki mitile na ndan barnamij bileki mitile kereki bas aldingo kundul alangis kingasi palel kitar kain ye na kit al kain ye na ete namado kwel alansi aldinga dikela ndan barnamij bileki mitile wala gal alansi mitil dikela nas pali it al tulei dain barnamij le na longa dingan kido si kwa kernong udo kundul wala gal kiyang aldinga nas kawaran zi kain kerkel ka.

nakain kel jam kwa ete no kwel nangine kari namagal as kel kala nas kaiti dan bernama belakin mitile nas gal ari kel kala adegen kirsimo na kidok ingwa dan bernama belakin mitile asa longa dingang kwa kiran al dingang kundul nasko asang kirker ka kidal kaenge na kidal kaenge na ete numaine kari namagal as kel kala nas aldi kel wala gal mitil dikel ande en kisimo na na mayne karin na ite nos dog mitil kan kuel alande en kisimo dai mitil no embeleng abatu linzi yarel ana mbaki sitan durato ben na ine in bele mitil in sinema kuel alan giren kana ke gire beleng na ma embeleng lomping kue ngasi gis belenzi paliti ye imbeleng ki alquel alang jopo duonsi sekei ala lompi adempia alang dain dio kwansile keri wolgal alang dain dio alang dain jain dio kwal keri ye imbeleng ki alquel ki korotianga alang ke nga kalimu namas ki lomping gutiang pisking gi alang lomping kwe embele si gi alang si lomping kwe embele si jumo jawil al lompile ela aba gi joini alang ki lomping koranga jo din jaile ba gising din se jeile nyini namang dinjale lumping kwen sejei lompi na den usi dire daki undul na dok lumping kwen sejei nama dile undul nan sinjang ki kila doran kikin unganyet walagal kwa kikin unga yitangang jale yitikin kila kwa alki unwa jitangan jasi akwele balam kundiyan nam jitiye. Namang jitikini. Namagi kinga si rengel abas ki senga si kina. Den beleng jauli danjaile. Duo alang yesi se tiel jinsi mainzing tin. Nama kieng udonga jitangan jasi le karaka ngel nama ki ngotanga wala gal udonga jitan jale karaka ngel dumping eres jeingo itti jabong ala yekel bagin jundi nas den kwen se jeinga jalu nama ki se jei ilain alang si jobong na lomping jaying diwo ele jo ginsi nama den si se yumo idin na ye lompi na ki kise kwel alan yesi se kei wala gal dia ki asin kiwa den kwe alba yei lompi na ye udunga jitanga abeba. Yeng ala lompi si kweli. Alan si kalunga tulinsi aipi. Nina alba lompi kwel. Yani alan si kalunga na tulinsi kawe nina alba lompi kwel.

lompingwe aliyei albayei alangis kinasi gitangale yano ye alaki ye ala kija ye ala kija dungu lotoge yen basing lompisi dinjaile keral aba yen lomping kwesi seke ala yen kagile na tulengasi sazongapi na pirjengasi spaliti yeba kilomping kilompi toge tulengasi ja aba juel ala lomping kwale jang lompi namang kem pirjenga ingis spaliti ye al abba apai aba udunga tulenga jau ji ba juel alan si kilompi alang kilompi bam nina alba jijua kwalagal nina alba jijuel kwa kit al dulding kwage ba walagal ba bibang jisi walagal ba bibang na yesi barel ilaing al jilomping kwesi jirsing al jilomping kwen jirsing nas yangasi denging jauliti di na bas jisi utonga jitanga kawe nang gi jisi karari nang karari ala lomping kwesi sekeal walagal ala lomping kwesi kerikulal nama kweli alang kwa lomping kwesi keri akulalbo na dembele njauli asa kwasi sejei leduti aba ji lomping kwesi jaringi na kikwa kerngang jara lomping kwe na deng u dile ang elabo ji lompisi wulduntaga anjarambo ye lew gi gisi namang ding king udonga kital jijaw namang king udonga kit al jijaw ye lompi ye longsi nani nas gi jinel kit al tolange na nani na gi yarel kit al tolange ba ola gal na jaw kit al tolange ba alang dengwele ajeinga ba.

0: Balle barna
1: ye kay
2: ye kay
0: na ay bendel
1: ke kire kan
2: ke kire
0: do ke do la jage
1: dom ke na king ke kire jundi ba
0: ha do la ba ke kire
1: ke poray
2: hora ko gulu ke ab yago
0: na etero no makel nas kay da ndara ini mang
1: domi
0: e na ma dok sikay nga ay nga di kan na kwela ngiren kamang e e ine na ma dok duri kwela ngas giren pena mas da duri de ngal de pyam e na ma ya king na de ngisu kine singiren ba
1: domi ka gi singiren a jongin dombore Aule deng tangal tokle na deng aya wena ongale na wena una digle. Li lompi nama inkwa bundi illa jawilinki role herake. Nas tosi kilul kergelpi. Na bundi na yeng tirim ingi. Jangaring na sogang na ayengang ingi. Deng aya wena ongale na wena kwa na bundi na yeng jawiling Herranga jawiling ingi nasurung iri herra undula nama enelang enga ayawe na osondigle ide lompi nama erranga au apala tewa na erra apa kunga nama kito kenga na erra eti kunga nama ki lul kenga ye dok nama uringasi tewa ayawe na sabele lompi Nama yengasi jawiling kirole jawiling iri ja alang si surusi era undula. Ayawe na tamale na alang si tosi dorolpia nang sing lul dorolpia asang erasi kidiko ngar. Lompi nama ilasi jagila na sa tule kenga. Dengwe na tizele ling ide. Nama arakenga nang ling ide sare kenga nama sok ongale kenga. Ayawenga ule na longpi nama inkwa bundi na korodio karaba salanga songa king. Nas jainga king na dok bundi nas karaba. Kamsakwa surung iri na jawiling palang kirole ardapia. Aya wenga au na tokle na longpi nama rongang karaba apangasi tewa. Nang junyungong karaba nyet si ala rongan dio kijalunga kergel keingi. Na kamsang karaba kikieng jaluma kergel lompi nama ilasi jagila nasa songa tule kenga innama yei daing dumbureng aldi nasini agingi
0: tulei dok na inangis girenja kain aldi insi wala kadaing aldi insi alda lompi indi dumbure jungle aya wena ongale aya wena ounu osle alkisina songa agis ule girenja na nama ine karin kain keljam kwa na dok si daing tamurenda dikel kano kainga na dok deng aldi dekiri

0: tane do kinyo kan ke jam kwa dai a barnama yorandrale ine numa do kwel anan kanji wonde kanwi na dan jingo ke kwa numa do gimbeleng kin ayanga kages palitia duong
1: dinji wotule kin ayanga kages palitia duong asang jalung jalung kin kullum pinge na asang jalung kin uton kullum belbia giwum bia san tulle jalung duwa karunga fiaba min kin uringa san du odingele asang jilo odingele na duwaling na duleng kin kulba lombiba diungum bia na karawa kenal koro dio kee na do koro dio kee nyaa kerker do bokul diungum bia na kenal erke ne jeyla na al duugi tanga jeyla ani kam se jeyla do bok kin kulba diungum bia ana gi njalo in lombi ala gi jikwet in jey kulba di ni
0: yang ine ya ni gidin tabu in jaa kin wata nga nyet alla inyi lombiba duusi na
1: so ba duusi bia
0: na ilo do gal lombi mbelenyi bundina ye jawil ling herage
1: e al bundina jawil ling herage al jawil ring ya lo duu tengeni wala
0: e
1: kala uringa ke
0: kala uringa la ke wala
1: uringa asa lo ring du al jawil ke yina lo duu ringeni do ba gi si ringeni
0: na ine na ma mbelenga al al herra wa palaki
1: e herra wa palaki la be nga duale nga duule duale nga duule herra wa palaki la ba duale nga duule na do ba diungu nga ngi lo ringeni
0: ine na ma do kwela lang mi ramba le ka wona do da jingwe in na do gitri ni ali mbelen kin aya nga duong kages palitia ni lole
2: kin aya nga duong inges palidia alye duo lomping ereng eritulei ne esi de ngungi na kinkaraba nyet ilay ngumpia na asang injalung duo ala lompisi begija algi lompi kinkaraba nyet pia nagis idi ereng karaba ja ay sangis lo du eringela nangis karaba kinja na singara alang lompim belesi kel am duo ala lompim belesi kel jam na lompim bele yenge kin karaba nyet aljia joba na lompim pia in lompim bele na domborele na lompim bele ngaying na lompi alba kwa inela mba indel illa na mok nyet lompim bele ge ine duo asang in long al lompi gis in belen gi asal lompim ere bagi jayin na karaba kin alji jeluna risi nga ba asaba lompi inela kwa dora akurul baba inela nduidia asaba lompi kwa ke la roke imba diye ro yo kayin na kay la san kwalan jawil ardepi ba jawil ardepi jidul din ko algi gal surule ja asan kin karaba taraz jaw alandora joroba alal lompi ndem belesi don brandio arden jaw nas jalung lompi gisi agis beleng adi jurule tingziye alan se jalung na asan en jalo lompi gisi algi songa koel na karaba kin nyet di ngumpia na asan en jalung ya alba ki bele fi adeng alba dem bele ngala lomba ding deng alba kwa ba indel na al en kwal bundi na hilla eranga kayin ali nalan kwa ani jidi njuru sa jurgulo ba kan ide kwa kayin na na lompi tari kawine ngene nelan kriya malaika na kayin asan dok en nelan longa lompi sial idin pia asan lo eringela idin na lompi duldisi sa de so akwel na mas ineja alan si duldilong kelasi aypia altodi kayin neya elaba alan ine jegil dembele la rimmenga nas jalung ki ayni jirni
0: tulay dok nas kwasi enan jirtingo dangal din sigis tulay nan tarazja namay ne tir karin kanga jam kwa namas dok dang tambolen da dikel kam namagal kayinga dok najingo ke lekeri

0: ne do kenga kan ke jam kwa dan goren darale ine dan goren darale ne mado kenti na kan jingo kilel na ine dan jingo no man bilen kin ayanga din surin kagis falitia
1: bara din jingo to le kin ayanga kazingis falitia odanga in email kin ayanga lompel via albert di ngumpia bakka do keri ngumpia na du ngumpia din du ngumpia ne ka tikwe ne ka tikwe kinguto ha kulba di ngumpia lompi na kalanga lompin dembele to le kelam na dembele salon kaman dembele gidan den dombar gidan ka ba dombar to le gidan na urugo to le ndin school di mo ka ban dora to le o na ko baranga na ko alasi udan ba to lawli
0: ah yan gizi jemel anel akin aya algi gizi paleti algi lombi gizi kwel
1: eh alombi kasi kwel
0: dok namas dok embele ngingo dok namas dok meram bele kaymo kin aya nga ka gis paleti din suring yani yi ay si jemel abaya nga giren yo
2: alka nga si giren aw lompi incident tulling email ne ken kuro na den gwengi ay la kasi kwel ngaying na kinsinyet badwi ngumpia ne ine na mes imbeleng asang jalong kajisi algisa swa wel ne skin karaba nyet iding a alangji jayenga tulengas jayeng ka asang inelang alung alang kwing jayenga tulengage lomping ere duin surle na kwinging ere na kwing karabang ere na lomping ere iding ne ye kasi sang swa swa kwel asang duin jayense inelang asag kasi inela mbeleng ji duldi ka jisi algi songa wel na skaraba ki nyet jisi a ji al awuna ki duin mbeleng dorajo alantoga ajilomba ila alompinse kilmasi mwapiba innames inela mbeleng alanke ki lompin domboren dora o ke lalye kwel tulenga na kusenga si alanga aba ayisa ye kasi kinkaraba nyet din duin ngumpia
0: tuledo nama dok ine tirikaring kanka jamkwa nama dansi tombelenda dikel kanwa kayingagal na doksi danji ngokerle kawinyi

0: tan do kay nga kan ke jam kwa dan go rendara le ine lamodo si dan jingo kan naglo ko la kinwo kay si ne kilel in jingo no mbele kin aya ki nga si a his belenga anan si kwa ke nga si ai kwa
1: bara din jingo ine to le kin aya nga ki nga si a his beleng atan kwa ke nga si or kwa mbaza kwa kulzi atan kwa kulzi asan in kwa asan manding in aya nga limbelenga asan lombin den tulinkelu asan lombin den tulinkelu de den ke ken den jonge daile na ki wuto kul lombel ba bada ngumbia
0: ki wuto nyet ki nyet sibia
1: ki bas ki blu gres ba bas ki nyet sibia na na met lombi ki nyet ki wuto kul pia ki ban ki lombin do raka nena den don bere giren ka alan ki la do kuri kan alan pala kuri ti
0: na ine kan ki kwel asan in kalum ki na aya nga ki giren ka ki na sa
2: yen
0: ki nyet si ay kwel asan ki kwasa kwa ki nga ale
2: eh
0: al lombi lombi al ay long
1: kwel asan ki kwasa in kwa ini lomping ada lokasi lomping kurukawli alop ke kire na yirbi bene
0: tangi kwase njwa lombi alka kire
1: alka kire
0: na
1: yirbi bene
0: kimoza sinye jepya
1: na alda ngumbe
0: kulay
1: ada kwase lebele kago
0: na ine dok no moy kwela mer mez kimo dok not dok ni lore kin ayanga agis bela san ki kwa kerna si ay
3: kin ayanga ngis bela san ki kwa kerna si in kwa asal lomping kurukalnga na asan injalung lompi alkila eranga sepya al idinja alang tirim ke na alan kin jenge jilel na jaynyal badar toge alji jeng del dindio alan illa tirim si jegi lay selompija nagis ajula balompin tuling ke la alye pia pellet bes elnes tawraja domborele asan jalung alan nga jwaba lompina pia kasesa polngiba alan ji ardenja na insi jalung kin jenga asa tirim ke na asa jilo ke alan dele pagol na jona mkin kuldinga kayen marraji al jayin alan tulenga ja algis lompi gisingan tulenga pia nangis den dombore pali alan tulenga le jilong alan kusenga le jilong ba nasang injalung ji al din tari loi alan tari tule ja dona tari tule pia bes ilong asa rala songa undul na dona tari tule apia ba bes ilong abata kuro ki ralamang itage ilanama kwel asa lompi injalung kalung asang inkalo lompi tuling asang in kwasang in kal nga lompi tuling no lompi kuro na lompi king ota aisa jane spali alan ki la dorako neskiwi na baki la dorakio na lompisi osokaw bes ilong kainja inga alan jainga tulenga ge alkidem belekani aisa yapalngi
0: tulay dok na dok gisi nang gisi ngoy lore ina dok numa chingo kerkena embeleng in aya wena ongale a lompi ina mbele dia lompi nama inkwa bundi na hilla jawelen ki role herrake nas to si ki lul kerkerpia la bundi na yeng tirima ayeng jangaringe na sogang na ayeng ilole in ayale nama kwela in kriliye yani ine in jangarale lombi ngara enal ngara ki ngasi kagis paliti ilole kwasi kagis paliti yani ine yal ngerel ane mbeleng ayeng jangar
1: bara ene dinji ngotule ana lombi mbeleng al iri errake atang lodo rena lusikuto yao na atang tirima yao atang lusikuto njango inu lul al luli na to al toy atang ilan kalung na atang ayenga kalung ayenga ninge ayeng sokas kalung na du alin sokas kalung
0: na sokan jangar yani ine ngis paliti ayaya sa kolani
1: ayaya sa kolani ke na du alata sokan nike
0: na du alata sokan nike tulay
1: ilan ngis paliti
0: na ine nama dog itir karen kangel jam kwa nama dain si tombolenda kelkam nama keinga na dog dain jingo kerlekeri

0: tane do kinga kan ke jamkwa dain worendrale namadok ine kwelalandok aya weno osleko nadok dere tirkisingo alimbeleng na bundi ne yeng jaweling herrage jaweling herranga jaweling ini no surun iri herra undul lama indalaina ilore lumbie kaina jazala yeden bere alqual bundina inan nainan nama indalaina makwela san ilore nama indalaina ila sigis trit gis yeng jirsingo alando kwa dengra tule kru
1: domi lumpi al inqua alan jawiling iri ereng herra kay naslo surun iri erengela do jawiling do illa nama inelan ingi iding na lumpi nyadin kenge ken kurung kakiringi nais beleng alba kwa bl inem beng ba inelen indene bl ine bon ba illa awi ngay iding naz yendok lompim bagi longa nas longa al yangasi yeina piana al yangasi yeina na na dali ini alan dele kawi alan kara akilinga ba alan inelen kawi na dienjering alan surun doy ine namas dogin palidi aning ilonga nang herasi surun doja bais ilonga lo nyet asanga eringa ba asan surusi dorol pia ballonga dialeke nang era pagiliba yena mas idi neligo alan karrakeing na lo du eringela alan do bi dole ken herra pagili nas ilong altirimi na lo tokuro alienen kwa lulin kito al namaye sok tok enga mara namazi ile ngara alang errakein lulin na alang errakein tong nama ile ngumpia asan duldin kwe ilong lompin ken jeringa na ken kurona dentulin aliyei neskio ngasi idi ereng illa duleja nanges lulin dualja ngayin iding na longa diale kwa kengal udu indik apago ba aldainti leke abad dual akeba yangasi lobasin sadiswa dikoy lompin dentu ling nama inelangi na dual ja nangis uri nga ja asa lo eringela ji ala lompisis osoja na alan dendore jilingi al lompis sadiswa tulei nas yek nyedingi kwel nas ajango ba jidok alan dendore jwengi na alan dendombore ardenja nas kenja longa lepia perjanga tulenga na alanji kitulejoy
0: tulei ana dogis inena jawi nangisi nan taras girsingo na kangal jam kwa ilole bas longa sa dainti nagingete ana madog ina karing namagal asikir kinga dok na kang ayang kining wala gal nas tumun ka wo kanga ginjere te den girsingo nama ina karing namagal asikir kinga nas kai din aba biyo dok aziya ba bas kai mbar na su bwa dain gorenal kinan taras kaw ana zi yendo kwa kanga sa kawle tiya
1: ke bora tulle
2: e tulle wara baraka
1: e kinin donga kanijido donga janin
0: na donga bani ma biyo ya
1: e kilom pin donga
0: namagal jasu kinga
2: nas kai

0: Gudfali? Wogereng?
1: Woya.
0: Jijayla?
1: Eh.
0: Na isi jamu?
1: Abe kemungo ya?
0: Auja.
1: Abas tir dom jamu?
0: Domanga?
1: Ahana geldenga isi kemungi?
0: Koi saga woja skiba.
1: Manse kusia kengeba?
0: Ejie yendeling.
1: Ah, ki longa le kendeling yen sawan.
0: Lala kakirage?
1: Kailena gud kaweba?
0: Kailena gudin teya kawebi asi burringai.
1: Ah, kira kaba kanna nyal kurungas loko yin. Kirikibas na na mishiriwa kera keba ye?
0: Eh.
1: Eh, tamunjeng?
0: Kaba yungu ato asa dansogi ye.
1: I na yo todo la dan sogi.
0: Again?
1: Yakin sogi.
0: Ye gide giti no.
1: Yiti egesia.
0: Aya ga jina ba la an telefone ani ya na dilom bodi la re.
1: Kien telefone ki na na ba banna bergiti bergiti ki gesi la dinga dogis urringa skalumba.
0: La dilom bodi la ani ya rimen jaw. Eh. Ara ga ziye da ni to buga ni ngam ya la ba.
1: Kanya ke ngota korola korola kila den yo kay loading aba LNS bargan yo kriye.
0: Eh.
1: Askawul ba ile el rimen kaza ta ba urringa do.
0: Eh la la ko sia ke ba
1: eh
0: ba dinga din sine wase nga na zuwa
1: eh
0: arangi zigizi ani fi
1: la ko sia ke ba tabunje
0: ay na ma wala lan huwa da burgule ko ling indere
1: eh
0: na ko nas kabir si ugwa na mai la nin tongo war ba bintong
1: oh le ya min wul war ba bintong ngane to
0: eh arangi la dai gudi la ga bongo entong
1: kala tabuyi corona kalje na ko
0: eh
1: ah kala si juro na ma ko ma
0: eh
1: na gal ah burgule ka go
0: ay ko isi
1: eh jal na ko
0: ya
1: ko aji burgu
2: o ya
1: naji aje dal nyaxay
2: ay kay ay nak kiram
1: ka kiram la ya
2: ko kiram dawam
1: aba ka kiram dawu jande moy
2: ka kiram dawam ka bagal
0: yana soro dum ya
2: e kangal ba bogo re ngolingi
1: hi
2: ko en kan ken maransa akinan enan kiri
1: na taja mi dingi re
2: ngena maransa akinan enan kiri na bat silo ga ba undu na yense eges gese
1: hi
2: na ma ngwasa ngi
0: asan
2: asan ken yarta de tabo ino ma
1: la ken yarta kasa ay kiram tinia ja chuwe nes iri jalan kene kulu pete pete
2: eh egel gal ingwa sang awizdi wonde ma
1: ingara ke
2: kan se roka geli
1: ingara ke nyarta la kasa jirgot
2: kile bat kele ape ba jang kwa iwesi
1: iwesa
2: eh
1: ay na tarai
0: la la ba duo abe duwe dine din pupu
1: na janina ay kira jaw
2: eh
1: na ire bumbunjal de tindio
2: eh lo ngadi an dola de ngoba na kan na itin sepi alla kalde
1: egel la kikan kelie
2: eh yago
1: na ma ko la la nga koye
2: eh
1: ah na butin ko awoye
2: eh
1: oto kan dai sogi wuon to ginye
2: mhm
1: egal na ma ko la dan ko na ah wuo ke ay kira le ka wuo dol fale koye
2: eh
1: egal na nasgal mosot ka gel na wuo mo ko egal le ko
2: asoy bat songa taras bilon taras bilon bat ko en taranga do sa age man na des dog age ba do bangu ni bat na min wuon to ginjo man ke da bat kul sin do gonde ke la bat na jas ke man eh to le ye wuo dol fa de gel warin ka ba wanas dog de le len ko e winye
1: eh
2: ye to lang ye gel de ngir ngas ka
0: sana ne gudani ya majalunsa
1: ai sokan
0: gudin gen sokan kwazi wata un tabbin gari da
2: wala
0: ati annan ge subuman kuro
2: eh
0: aba yin ba wo yin yiti
2: eh duwa sarum bai ko yin so re kaldo
1: yin ge sai le tengel kika
2: ah tengela
1: tenge kanen gwa ba kain soka ele kin tar nge salwa warja alang kwa inas kwasi keri nge jaramba
2: te ya san urre kera si kulto
1: ka kan ko ta kulku ni de mar muun ne tari si
0: si nga ka de le ngo ken tugri ma de wo yin aswa ba ka
2: ya e to le ya e to le ai ne gal de ore
0: ndati ah de ore balansi
2: balansai
0: e ka ka ngala karalu
2: ya aji wo wo do lwa
1: yeke yey bi balba kuinter nga kay nesele
2: e ken na ji a wo do lwa ka
1: tigala
2: e ken na kan ki kan na kelie
1: e sei
0: asa ka ba nga me jial ke subu juro na masin wa gutin den tin si do bi do salo
1: egel ben walan ke subu war urona ona itin ki an urun na koronga urun
2: eh
1: anama war ay nga alan den til le tong ay nga ba belailan bumong
2: dobi bat batarasi man
1: e la ke boray bago
2: e ki na ga na kela man
1: e
2: ene wo keren kenan do gire ide meram tolla ke man
1: eh
2: e na kela ite gel kangal dan sogi
1: eh
2: era ki won dong en den al kanina dan do marez gut kawiye
1: yang
2: egel na nama dire ken na nama ket ite asa wo bonko en den de la ye
0: eh
2: alan war ba bin tonko
1: la domi
2: eh
1: ay na kerinya
2: eh
0: Aji bongwe. Bongwe.
3: Eh.
0: Jailaji.
3: Jago.
0: Ai kan chicken kan nakela.
3: Na igwa ning balala.
0: Ai kunyiri temenze kan jo to tusia ni java.
3: Ko ni na do so apai mon.
1: Egel jabi sikiri ga do ti o to bokul gel.
3: Ayo te kel kinelo.
0: Ai kingena to ne ne na gutwali keren ken gutwali ya burgu ke gutwali dolva.
3: Eh.
0: Nan kan dog na kela ke an gokul.
3: Eywa.
0: Dan sogila sa urgani karangaila.
3: Ala ta.
0: Ai na ai jandalinji.
3: Lala kakiriam.
0: Ah.
3: Kakiriam ji musira.
0: Kakira jamba.
3: E na magal i trikagil.
1: Eh.
3: E na magal eski la rongai.
0: Ai na sa
1: doba. Kusia keba.
0: Ai na mas lilong kwedika.
3: Eywa.
0: Na kela ai na nika.
3: Okay.
1: Dobi.
2: Uri lola abibarum sa yesu kari
4: Uri lola abibarum sa yesu kari
2: Uri olmola abibarum sa yesu

0: Baruna simengel ilki barkay bara fatta
1: Baruna simengel ilki barkay bara fatta
0: Paybe payna simengel ilki barkay bara fatta
1: Paybe payna simengel ilki barkay bara fatta
0: Aso ilki baray ma
2: Aso ilki leilay bara fatta
3: Dom si sadi swa
0: Kayna kayna skawiye Na wu galal duwaja ko liye kherla ye
3: Ki bat kay bara fatta
2: Ay jala lo ngala
0: Egel
2: Na lo na gulli yom balong ndiye
0: Ay la kakera to ay ba
2: hey
3: ay ya suang era te
2: ay era gal keri
0: al yesu ke ni
2: ay
0: lil era den te ay
2: yesu keri ni de lo na ma khalas
3: de buri bo fot tan lo ngol
0: buri bo fot tan lo ngol
3: de di kul degila
2: asoy
0: asoy
2: ah ton de nyomile na do ko la lon ko domborke ine na yohanna al awwal garanes domo so jamari mempia na imbelen lombin kwe yal ere
3: nama de ni le kanni
2: Namadeng digle na den diohila namadeng sangal
3: sangal dille na den ay os
2: sangal dille na den ay osle
3: na os na dik
2: yeah
0: na ki herra tore ka basing sikel ni namamang na namabati na unse na pagwal dombre na bat
2: na konas era na era galingal era keri
3: era keri
2: inga na era ere ali ali inga me isamong gwendeng herra
3: yegen
0: yegen
3: ki borai
2: ene nama atoro gisin bereni indigi aliye alki kagila ki kain kuni nanzi kelkami
3: yete yei yang ileng elgis juana na ardenka ni duin domboren sadi so terem teremina apapa yelang kagila alherai lompial errai in aliye alki kelkami nan kagila aisan kwa dengi in lompi aliyina herai na ingalomba aludi ko benet os na digle na kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain alba tarasina aba in kwa asa kikien jirgo kain ba alba piena kau na se ala kwa se ala kwa in namai delle ni lan kwa aba in kwa asa kikien jirgo kai na kaula si na ki dikonge rekio
2: alba pie
3: na kau kien asa kirimu na siala yo
4: ya kai domoro bele ka kire
3: kire
4: ya asa kien kirgin na ilonas kaula na dikonge rekau ngi mana ba ki ba pie na kau kien asa kirgin ba
3: e balba
4: aba ki yo na ko senga ka ki kien asa kirgin ba pie kwa ka ngi lore
3: pie kwa
2: na ine
4: yine jingo poko
2: do galim belenye al indigal al al kgilay al kelga mi dembere na al kgilagi kan gu na al kwerangizin kwae inna adengin inna ye kingasila nas belanga san kwager ngasi kwa wala kwager ngage na kwerezin kingati angul
3: lolo kelaki kan na kwela san kwager ngasi kwa
4: ki al kelga mi
3: al kelga mi
2: Nankagila.
3: Ken tu leng al den sur le pia.
4: Yeah.
3: Nankagila ken beleng al domboren dio.
4: Rimengi ngi.
2: Ya ne duo kera bezen jisigo.
3: Lolo kika nos kwasi kami.
2: Kina nama asa ine nang al kandu nama kandas warra kwasi kami.
3: Inne ngalang inne ngkel kami. Asa ginkal nga
4: lopi. Inna ratu le jara.
2: Inna ba ye den beleng
3: sezata. Ba.
4: Inna ratu le jara.
2: Asa ginkal nga. Zene jina kano kikwa gula ine kanda gertengi. Mazu kia domo wako waka.
3: Badba.
4: Egel?
2: Yang ina ken domo agwa gala tori ngi la ye ilo
3: wena
2: augila
4: ken majira gila
2: majira augila wena augila
3: kido na menen kan asa kiwi al ye herai
2: nangal kere
3: nan kelka minen kagila asan kayen orre kwasi kwa
4: al orre kwa al kwari ka ina kela kam meba
3: alan kelka me
4: wala akagili ba
2: gidi na ye
4: den jigili la longalan kikel da dombur si kawli
3: be
4: ken wuwe si tulen kagil
3: badba idi ne den bele
4: na ardenga
3: e ne den bele ne duone
4: marambe
3: ko ko dia kay ndom borisi do ko kagile ba aylong
2: maramba ire
4: na ke ngugoro kay ba
3: na e gel nu njumi na sa jolba den du kay
2: na na ba njama sa joli ba
3: sa joli ba ala al dio ko pisi na do ba ina sa asa asa do kan do kan den nyokay sa
2: maram dio yesi
4: ile do ko so si moy ile ru
2: ma ni na duri wo yesi
3: duri wo ina na
2: mera sa ko el ba den ndo si kala yani jalusai
3: pirjei
2: mugi na nin na nin wodi ke ki gavale ya diembogi na wodi ke namazel la gi den anya la itin kuzeki den anya nungile kiro zelit ki den doga nyoke naman gwala la la la kase gi den anya raz tor korke den nja wel balangam gi den zelitin wala do ata uliti ba
3: inama tarre
2: inama
0: nan ok
2: jawu inama ye za da inan ala sa ki gan den girsim
4: ya di kase we si loje da tolabiyal ilong da ki samay nabor mar kase we si long in asan samandu le so asimoy dogo nyoko le so asimoy kika
2: ah dogo nyoko e ka umitili
4: in e ka kan zeral mitili neskaldi
3: na so le so le gay
4: mara nie argi long imbrahim jayinga ini jay asan kel le skiwi jayinga moron otto dosi al jayin kania ore kwa na makareli
3: na ma den taray kan idin na rbd si juru jurus urunus kilo uri na junde pellet alang ndombore si peli nagal si longal lompin dombori
4: mara
3: na jawre la lenden dio jegil na njam ngal le jitti jikal jegil
2: na ay si jiwa ye jitti
3: na ilene me ne makwam bele ngal am
2: na de ngore do lo na ji burgoza bele kino kala on ko ne bele na si lonzo
4: a bunye na wo mo ko do si bele ke
0: no burgoza yo ye do ke ma mara nyala do ga mamang na ma wala la ngwa gel na ji ete panga ke la sa woro ke na muzika ye arang pa kamel ele duo ide karala sa kwase imbereng impanga se asa boli bae induo siji ka duo jesele la lole duo yela sefi wala ye duo kwela sa kwase ria en ki sense alan lia ze bonne se ditin parines am
3: ele duo se imbereng asa joli ba yes long ele duo sinas iya na ma kwela sa nyaditin na ma sa njajon ba densimi
4: densimi
3: asa ki pelle densi mo jalumba no mesin kwasa joli ba ndutu lia sa pelle
2: asa ba ele digi joli
3: yele aden ton dio am
2: la no mesin besa ele digi si joli
3: eh ele si joli
2: si insa
4: joli wa
2: kanye nyana di samadi ki duger ludun
0: eh
2: samadi ki banya ludun
0: eh
2: no mesin kwasa ba ele banya si jamu sa sa simwe mara insa masi abazami abazauli
4: alamas diwe
2: ya alamas mushkila ba sa jawli bani haya
0: nakabat ka selanga yela
2: belese ya jamaibe ya kangisi ngwa sa jawli ba
4: eh magi
2: jawli ba ya kana jaba jawli ko ban jumana jamal na mai ngwa ina hawa ina hawa ngila zen ko ji nguru ingiza angil ni haya langa jura bol den kila la jil bombara alba nuyi jana jegila ko zamelinga
0: ne impanga gel ka sal mun mi la pay ela
4: ya kadu bas lor wo mon ko do sibeleke
3: eh
4: lole
3: ji ma jaram bay nama ko en kam ma allum pi herraygal he ay longal herray
5: ya dombi ya ne herray era ya ne hella ya ne lan ye kwas udon songa paliti marang ide nama marang guminzi abas jeudi mana
4: jangan
5: jam aywa alas ide gi asin jeul beresi
0: dua kesiren
5: ya aywa alas jeudi nama ila hairas ya ila sibam nama ila ini na ya kuasi as aku elba asam ku
4: ila sikal sama musical
5: aywa kali nangi
4: asoi asoi
0: na ke gabala adu kiri kirin kan adu bai kiri garan
4: ni har mari ke ine
3: yeso asiru ba
4: tollale na ku wala majaram ban dolfai na ku al ingwa aba illoma zakiki ke en kirgin ile na ki kanela lo di kole kanne ki alba pie ku kan
3: tadba
4: inyela yi al auto ki kanaka
3: songai
4: likin kame ga sakin lomfi kirgin na kanina kai ngota dilla ka na lo di anga lomfi ke mutu azido to ga kaweti ni na ya panga si molla si yi to ga kaweti na kwelba ala ne dele da ke kello na abel duri kwa wala ji torik anje gile wala kelan jami wala tik skairo azalumba na men jami la la ile ritulle ala ba al jitti ngaida
3: jika
0: na jije gile la
3: jika ngai lo majaram bay
4: ngai gile ba
3: firje dai ngorele iding na ila dombori di ngila dogal ines bawna sila kari iding ne lompin kuro songa ge ken ke kire nga zidwa na to pya sanje ngoto ing ya nga zedo si ye la duo la pya nga pina anguna sin deren wedi hilla dok lompin ko ezina mas ingwa al hirrangan hirrei dinele na manjado akira
4: manjado
3: hilla dok den dombori le nang na kainsi na imbeling ha inye lompin ko ya la
2: nagalkan dikke jijen sa kufali ay bereng abaga jingol kele ne kingol basi mberanga dombore kwale bo
3: again
2: ha
0: dombore toy kwale bo
2: ha dombore kwale bo ne toy kwando ha dombore kwale bo
3: marade den dombore ba
4: egal denga ba
2: egal na kiwe
4: dogel kam kwela la kingo
2: la la good valley udongan senga aye mberanga dombore kwale bo na udongan senga
3: inike iza
4: kiwe gel sangi galonye aliye duol dombore denke na gis imbereng abo borazan udongan senga banu al dombore kwale bo ye ay silong al dombore kerke na man si kwasi dele gimel
2: ma indigine ine na bele na al duo bi duo den suri si ingo elole
3: ye kan dogine belenke
4: mara tu rigos kwasi tani si kwa kerengan si rigo
3: orre kwasi alang ria kelia na juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi mara duo tielo idi ne jijang
4: Dintas kedengi
3: dintas kedengi duo ngai asak insi kalnga digle abas ji yengin kalnga yengalin si kalnga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombora nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal si nyet ala njawli na jegil ay ku ngene dendu si moy kay ses irel naga lompinge ga njawre en nama den jiti
2: Again, the good valley governor Alasa Gami. Yan Yelon Zalong Alge. Marangan Duenes is Katija. Duenes Katijanes in Gua Alba in Z. Aba Illegio. Alba Gitinga.
0: Again, the Jimmeram told Lola de Dukrinka. Illong al Induan de Belezon say, will a duoting Allegi in a king.
2: Macanya in Duya Densurzi in Ilolia in a jingle bay. Asang in Guay Torigal Alcan. Yan Belet of Gualas was say. Wala keri ko ngal akhir keri ngela so wasi yenza sa namas juro ko ilal keri ngela namas imberen inal yenes ke kumezado tayb na ilal warela
0: nakidik dokke gabalay no wala so ngor rekwa te ka kidik na do wala sen agwe dikela ongal kela alba wo do ko waring ongal kerin kete ko na inkel do apungel wonge
3: iwo
0: alompinge ne do ageba na al kintaz de dorik undul na kor inektaz de skrit dintas ki won ne ji jawngi tane ndon dem bele se kel jam na killa dum barala jeriti ba kay ine karal
4: kasi do basi lo nyi kasi do basi lo nyi il lo le al yen kwa on requasi sin kaminga al domborenga on al gemang ine do gitirigi bo ki lol kan yal masar nay wala baw ki tirgi kan ni aba kel na torolin kere gam e dombore ba togi na ma ra nyi ke ala ngi skinga si utonga songa kawa na makangare dombore kaba en togi wala nama jasi di woke wala nama de jasi di won jasi to indio kere na dawutin dem den dombore si kabena toka kae nama kindinga singal musangi na dawutin si toka kae irezi burdanga si zawursi ne kere na injil si garul kino ta de kere na skani kage
3: toge
4: toga iba ye nema en sina kangare ne is kangare le anama ke na smarting se ke na skanya ne skon al kawe ine nema ilong dok al piene skinga kawe o radio kigal asa ke ringel ba nema kote ngala de ngara kar nema sekel e albo ongal ge maranga ba kawu sen sele ne gila do mbere ba togi
3: ye ye ade dogi ne lang longe aba ilon ne ke nyed do mo akwa ge
4: e
3: do mo akwa isi lam bele sei wala do mo do togi
4: kangal ji majaram bayne
3: indo perjay
4: aba jagila
3: hi
4: kin dom ngo kwa sa soage dom ngo kwa na kania na
3: lolo domborenga ki domborenga min
4: ali
3: domborenga al kile
4: ki domborenga
3: adi domborenga is kile laye
4: ne dombro is kingal kul sur sur tok leke
3: e al domborenga is kile laye is la bele so ase al kilom bimbereng wala togin
0: na isin bere en nin so ase ye
4: a ngene na
0: is
3: kwa so ngam bele sei
0: na illa
3: togin le so
0: illa tog ela sa yalo de ki kin kwang ki nga yola
3: na ila den taray
4: na se eria ke ba
0: egen
4: na gel dogel ye kan dog en kaminga ye aba illon na tarang eridi ke na gadi ba wona saida as jamba is wala ognal ma sai togin bele se se ala ke liba ina tigi gan na deldinga ke nin kaw kina wuon ken dombo ra kina ele ki ba san kayna toxic ekel ne kin dia san nyet rigir giti tola ji karala yo
2: an ka dimbele kelam
4: jayla
3: ka
4: na aylong kalta munye
3: ka wel alan bele kers wa
4: tola si
3: wa tola le o son digle na sabele kus enema son kwa marang abaki herale kirni enali herrai asaba jirgiwo kain dentasle na ken kewa don pin ken kewa missing yasu aliyenge ne kiyo ngasi te piana sin kan ko sin ajinyan
4: asoi
2: asoi
4: asoi
2: mbele sun nga jamai
3: aba herale kain bakilon pin
4: Baskin kirgin
3: baskin kirgin
2: imbele aljijwa yani songa domi idi neki herale kang nankela den kweleng aliyen dai ungis enne zitin aba si ai balan duo te yeng elege natani ngwalan dikolevi naba dikole yanga madu ba injana waring ngilalin gwal alal tirwojile yanga tirwojile bi jumazu ba haddi
3: Domi
2: ina mas injigidi alan ina kang ngerale ni alba tabung ngiren kwa ile osle awlo azakin ba
3: ina mas ina tabung juana kwa aba herale kai asaba jirgingo kai
4: kiwong
3: ne kidentas leza kidat jirgingo kai nanzile kiwong jirgingo kai
2: nene ngwa ki aldele kang
3: nansi jigo kankin
2: min na dide le yela ma du jigala ziani kergel
3: jenga zamb in ma dem pergey na inela nga san kuldi an karga mara wela langi ingo
2: ko isnyedi setting o zandi lengela den keri wala zagi alim belenye
3: alba fieko
2: egel
3: aba in kamingal alkikien kan di kole kan alpiye
4: alkikien kan Nasien kirging na kawu dina ruba ngako. Kipie kwa kan kisen sen.
2: LSPA.
4: Marang embele bele puy.
3: A puy inamagis ay palidi.
4: Bele puy.
3: A karaba au kayin. Del dindio. Ora na elereal kaduru kerial kwa khinzir kerial. Kaduru si abajel na kisabun teye ndi jalo. Aba jundi ba dalu ndio foydi. Na ora si abajel na kisuru juro. Bokoro foydi na ling.
4: Na peta peta via.
0: Na peta peta ye nyawre.
3: Den surginya na teng ana duo al ine kenen pidi illo na kadru ananjalo
2: bafingi
3: dina urin
4: ila na mayene mel pi kwa kan
3: ila no pidoi in na den taray na ma ingo ke ala ingo bas
4: ila el kilori kan kel na sok pago na maki kay njuringa kingina kay njalabata te yaka na kaka no ko no kum alba ire kalas kuro le na mas kaulina tane kaungi
3: Na jitine
4: ba. Na tindilele ka ngi.
3: Egal. Inama pier.
4: Na nyarta anja min ka ngi tani.
3: Bi ma jaram bayna ka yungo gi. Imbeleng lompiale ray. Al herray. Imbele ka kirey lompien herra. Kasmin. Ngay ngay na ma keringi la domborale ko dombore jolle. Ne kwa al hirake na adila dulensi na dual sina wona
4: apiaba
3: yenes erri inneki al buruka ines raka imbe
4: ile iraje belen kan erre iti na ina lomba duleng
3: aywa
4: na ma ndingi la errasi adem piana ela na malia yeyi na dulensi ki dual fia
3: Domi
4: ila errana ma dengi
3: Domi ina na masan orro ko taras kiwe azayen dombore sikin na kuliye bana kidiye mbagin si amin dombore si albouli na bagil ayla kidiya ba na malon pimbele jawli na jegil na dense
4: ji ina ma dayin kilma kayin kilma ngage na diyen joyngi dayin sabangere
3: bat bana ko el balen
4: na dayin tala al kayin bar ngage al ko masuliye kriya dayin sabba orren sabba
3: del style na dok ina asan orro do sin jwa kayin ina kan malompi herai barudai le la alkurun akai na nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora bayan la te yendi jilon kaila yeilompi yeiler kanga jotu mballo jigil jelu na herake bagin king herela le lompi herai ne lo di kole herringe na jilon na doranto gajanne ba
4: asoi
3: ine langi songa tulei mara ine kusenga na masonga ge dang erengis belen na sekila kainge si belen dang erengis belen belen abaji indorale jain
4: lo di kole la jo
3: asoi pellet di kole la jo
4: asoi
3: ne di kole la lomba
2: valiga wa erengis wa in wasi apa ina huo kinyazi ni
4: diroi
2: nang diroi dok finafsi lugi zeni na lugutwale kwa marang kwa kuinga si halian na nyeti yaleki na yani ilaruba ziba mbere lala na makaduan tobunga ubalenge gini marang yekang asang injago we al huo kye tarang yen kwa yal kye jiden tobung
4: jiden
2: tobung benjali ni na kwa la sakari
3: baba.
2: Nama anjing indomo yang kago hatta di duo lote yele je nama yang kwal ele duon jansu ngatarra izatu aje te yele la
3: atele e
2: ele duon jansu ngatarra ele duo digi ala ele bana salomba kan salomba ini dio kage izatu
0: na ali herang herra ya sanji jerom ki sense aba in era te denga dikaba ini dio in era endrem sorngero wala yeden mara nombi
3: Inas kebal
2: erdi kenas gete. Kete as kebal. Yes, kebal. Kete as kebal. Nama elang uni. Injai aljin jual jele jela. Ina jawabal hadui kelas. Idi neu ada ingual kuasungwa kena dui lekere. Laki maran dui lala kagul.
3: Lialam buru kalu nakana wasa alumba. Lala kagul
2: begel.
0: Nakela kuapie kua yenge.
3: Inzi belengan sa alumba.
2: Egel. Nene jide legel.
3: Mi.
2: I'm going to go to the house. Na erdi kena juni na kikuonjeli.
3: Kibora.
2: Ila kikuonjeli wana maye na juni na jiki dora insiengani.
3: Kibora i.
4: Leila
3: la kwa nene njua. Leila la kwa la skumel baola.
2: Na la kumzingi di na leila zikawari la tebu.
3: E jumge zato.
2: Tole. Kuriba jawil. Sog is coming. Na barafatag is coming. Jijanguo kendo mawasi na jelo aling kikundul na di enkirsing. Ina hasel enkirsingo resala diuhana le. Guo inal gizijua kindo mangale jial erayang. Guo junde ye kisat ding eralena yungko inal ye domberin diyoke. Kain kel jam guaduk atis kel kamye au naki indora kouli al domberin diyoke ne inay baal kikirsungo ini diyo. Idi na ding inina sunga se al domberin diyoke. King kuote yanga jofo uo daing borun diyo nyet tinigweng wakasatang daing warre kualing. A sog is coming, the kiborag is coming. It didn't you die one day for Euro. Woki quell and dying Burunquasi, and a dying warren was stay yen in Quengin yet yellow. Alan Jato, Kimolukutelekinkul. I king corner and a dinquen corner as a jagging yakeva is among.

baila orre kwa lobi lo aresang kwa kidna diele arrai arateya na kwa kidgal al burunga karangale ke na diele gal subuyi subuteya dongay anni aresang alem bidombang na alang konjolang karabang kwa kit al ilongo radio na dain tasle kurol na slomfing ingi inse are nga kangala lomfi romanja na kwa kisigal al kianga kurol na kwa al wajanage unagal lomfis efero na barnga kit al kungi nes die lo kalumba nasgal lam lomfi tajagen wenga dayngo radio na dayndara na kwa kitgal alilong na yene del dindio tirijindi nga kayin na otanga kay ne indelinga na kitirijindi koranga kulin kirgingwa nasgal lomfi kiyembota nyoke fiado na kayinga kangungi idingi ne kikwel alanda ndara wosi nina albaylo na deldinga bi deldinga kayin na koyeli alandi ndara wosi na mado lomfi do gis imbeleng ila tole aljijuel alandi lejang al awdok nasdi mbarasi inalen jitire wala galalan di kilman yoy naranke bago otodo dien sogi na yene kayinga aljay kayin kullingin sogale na kundul tajagin na kayin kirsing nama kerek bi kerek yey kikien jurunga al ilong naskien jurunga bundul na karretis kwa kul naskanyinti alangutka na sur kutumngo na kiro ka kireker otonde sogle na madoki rikering kel alandok dele kirsingo kwa kul bago na duobi du nas deraye ke au nas deraye remempia na kwa kigalal ki arkange nas dokko kul kwa kin alkayin na kalwe na kwa asakel kame barngasis bawar kangungi idingi na ba diraye afago ba tuskele wala gal oredio bas ilong nina alji worijang na ilabaye neskiki nyukin gaymel maranga bay long na lobi lole ayi don deraye fegal oredio ilabaye na kayin kuruge ilabaye neski ngalungal danja bi dakire ilabaye ayle kingasi kelmanga simoge na sa ngalung kidok altabunkani na aljutumo ke daire awuna duobi do kede ray simo la fago asa ninu nduli songa simoy alang kafia alang mutkana dayngo rekutumo takatini alang kan nakundul nakundul nakayin kirsing asoges aming albelna bago marang ingising kwa albawar ar remember barnga albay na bundul tobumben kwa kul otonden sogle na madog yei na danjingo kang na yei nembeleng ali ilong na talanga ke jila jelu din talasi asang ki kwang jirgingo wala lang kwa kerang si joingina skiing ila talasi della della ba wala ji inje

urinji bejingi mara nye diureng na makai na matoroji. In nyerai ati ilong na ilong na stala jang oreduong baranga kwa kul ilalong alanduo ela. Nas injwa duin tahala insi alanki kwansi kenyunyi na intala si kabunoko wala jido genjelu lala wala lolo ila yala iba alanka duin tahala kwasi ani alanka duin tahala kakura aldo ditining na abunao nina aljene ngaming lorigang kamalsi abakatabe na wersi jawla albasur ogola di ka asa singo duingin inalang ditining alang o kila yala ikika kalu indorale kina masunga takatini alang kika na kundul na alang ilong alang kutumingin nama ilong alkainjuru ngola kerkerge na kai rai nga kerkerge ayina mado kago na rimmen ka duobi duo de rai nga ilasake na denjurung ilasake ji ay jelu ila jelu nina ala abo ila dillew na jidi mbaro jelu wala injelu nina al meram lew wala injelu nina al orre kwa kerken kalue kinama yey alkain are nga ngena kerkeri kinama are nga ka ngungi kainjuru ngontemen na lori nga ngal na mangal kake lori nga ndok utunga dinga kin nasin duosi jayle inyi alkwa den hayale kaminga le anama jundi na otodo si kilma erdike ne kila otanga si se atielba wala gal ne kila otanga si illew kwa kul inara ala kal ngaba asan ndok ka otto illong asan duin kalel duin talale el wala duin ndonga lulla jale wala gal kwa kay ndok al ndok illon na kwasi kelis kabitia a masinji terija barasi najel nading rididonga ja wala na sker jato namas orenga ro diso orenga ro diso ay na jere dimbele le si ferrafia na dimbele na jena kolu baw na fal kuro kinyela ge a aliedo na ikika injuru won kona otasunga inya inema ye alanki kundul na kayin otangansi kurgul ne lalong e oton sogle e talanga kayilla ne lolonga sa tala kang nas kaymil wala akaymba nagarati lonas do kaymil ki tala al tala ke awal masuliye ke ayninka inirsi taga alang kabong ne duwa tok taga bahunang idingi na anan tala ilong aldin duwa suringi duwa tok kasi do baisi ilong alden diyo otanga diyan kayin na atigal ilong na taring ina jaw ya taring tala al jaw dok inalomba albedelin dile fingiti do den kering kwa keringa kayin ati ilonga nas ilale musoja otanga songage al talanga ge ne kanna ke bun kay nje ngale ne maden dio otanga songa ki witi otona na makoyel baranga alambel na ilan kirsingo duobi duo ouna fago na rimempia na mes ilonga alan kelna ina setin kuro e ina skayen ko na dinga kel kam a otaki al kayin na kayin na ma kelle na kagil ke kanin koranga aylonji ilalong asan kwa kranga sijel neskiye mbirgingo wala ilong alan ogo jaldo waragal din duwa puja nes din rele sititi ni jasingo ene din satin goro namaskay ngo na kayinga na dayin jingo kagil ay ayron alangay ka.

aso natani aso orekwa makain kwa naja kwa ledo aso bara Usman Ahmad donga isunga ni aso gis aming aljel naja kwa na baranga algro kying na kuliwe na rimming kwe kwa kulgis aso kaming aso aming kwa nyeting namaye yi ali ilong na talag na kying anang ilong algutinde en talay ilalong bara Usman in tala alanji ogo jaldo deling na kienjo wala injelu alkwa kindok asama titirija nais in tala le kara inama sunga takatini nama yungwa al awuna duobi duo de enjuro ngila rimmen pia aliyelewu a gutan korangale tari ngale tongwankitongale beruntari le otanga adde aske imba kin nama abajurgulu woy neki kurgulin ilong alankang na kundul diere na ilong asan songa takatinge asan kiwiti alang ilong alang tabungko a kiki nkoranga kingi kutiming kikilong a kikane a abadiere kang marang aba ilong na deng aratu lea karangaba ba otanga songa kayin na yin sulange ne kia kwelba alang erike intile a na yin sulangel a baranga aise berringel a intile ki alang ailong na kika koranga ninko neki ka dorai alanki kutumo neki keri ayla kingi si jundi alanki tebunko die ay jelu ilalongal gi torik mati dori kirra do ngajingi ko songa ke neki lele ke nan go kirra do ngajingi ne ila lole ye otto sejeyi asinke ba do kerin iri alangen kwa asan den tala awde musulie ki e ka kingi ki e sharigen kingi songa ke ati karai ati lona daki na lori an kwagal ki dig incoming a jinamang eri konjola wala bod aran du alambes duot kello al din daki na aisalon inyala ya lori gan ki nga jundi nay kalitiel a na akwelba asa du din a eri jang na jabun wala din tiktare jan na jaw wala din eri kale long na din talale alang kwa kerngale a ilong alang si janne neski enjirgin inama yayi na otanga songwa kay abay lonos duosi kilalang inyi ila duoba yayi na ajundi ba asan kwa kerngale sejeyike asan kwa kerngale ila sejeyike kabelei ali imbeleng ati lonno oto duoke jingo ali lonno duoke na ilonga sa talake ne ilong ne kwa kerngali sejey askeba al kwa siga kaminga ila long kinyasi sogote bukwale alang ridike ne indeling utonga songwa ke ingi kila dorena indelinga idingi al kwa dinga kaminga al kwa dinga sitebunga kalunga kawe wala albu sitebukaru yenga kangungi idingi kaminga aba loja ne dele jungeli ila lole alba a dele ridija aba sara jamba torik alam bajawiya alam bajawiya ilo loli awu abala loke na idele a kerek tugeli ila lole do kwa denga si abe el ila lole sambeto bakil mayri kiril kila nama sunga ge utonga kile lang a na kwa kundia alang duon nifia na ila losi ridik jahro che sunga nina alinwa lodi ang karalang iba alang dinda kimati al kile lang kine indelinga a kinye lage na ila langal ati ilonas ila lanjang neji ilona duos ila lanjang nas tala jang na tala ila si jabung na lor jago na duo kerle a dengin korme komi ba wala gal kur ay kayimba alanji njwa san duo ker si jel in yelay ke la dora alamati ji njwa alang e kakire jeng na alan tebunjo wala dok ilong al din sa ba jige nga kayin idina kinota baranga bay long na stala sikagila denkering ananji duoto jang denkering bokwa kernga sikina kelleli alko ngamnga ali lon na nyiringa wala gal ali ngamnga al bay bule fule diwling sikello na diwli na fule sikello nema ilon na sakinota tili na kinosa za tili kasi nema si long abay ilon na tala ila lanke anang ilong nezgi ila si janga na itebukalo kawe dok almati ilong alang erikerke naja kinama yengina songa gena tarage
na kai in kai ya ingale na dai ngor diu kai lawala kai mba o taba en kwala dai ngor diu kai addi as kai mba marangal oran diu ngaka goba manin kwel alan duobi duos den sabba team yani na ine asa a amod konavia ki gutin do raspia gutin sabba ba ken kai gile tala ngasu ngaki na den keringeren belenga piya ngasu ngaki masim majirsi duori ke nas belef ya kwa yani kim mitlai kwa dinga kai ngaba lo nas dosi rifia ye le han pingiti na risin ila na mam majirsi jundi nas jigia wala dosi al gutfi jundi nas jigia jato alang en kwa ala mati den ila le ati bara le yi ati ken ala le ton dio alang gutfia na gutfia na en kwa ala mati en kwa ye alang kila kwa le mati ridi ko nge alang kwa skara yesi ila belena fingitin sweet nima kwa gal kimitili en kaminga aba ilong nas duosi a sa jige alye ilon na ye nyokei ila riasa yitiya ba maranga ba yesi gal duosi sa jara yi na tabu kulleja wala ral kulle ila tilleja wala donga kulleja ila tille alye silu na jigile kenga yesi ila riasa yitiya ba den tulin annang anyanga ila belesi bang pingiti na den kilmake kinama utonga awuge alang ilonga lanki dain tabunka ina lomba asan duo bara sisa jige alye ilong ne ko ila sanjaring wala asan bele jittila silejwa alye ilong ne ila jige ngaleke sunga kay kwari nga barnga sikanyinga ingamina jijuru asa jamba ji din tabutare ala fiba yani otanganas addegeba ne inna magal yeyi ne tini ati lonna duo a jure duong wala ammo wala gal dogola dokenga forrenga ilona guti lori kay yi al jaringan sage kinna mayenge abay lona dosi ila saliki ji barnga basungai nasin ayya ba elebele elebele asji diaba nama kidi dok a dai mitil kenen bileng ko itisi den kili bele jitti asa joba yesi ila bele yal ki en twiti kangungi na ila duo den juru ila sarete yai na kusenga akriye ba ali yal ko ki ngota ngi kengal ingamngal a jeldo si ro kritia den juru te ila bele di jua iding na se etike ne den juru le al ongo akuriti ba abaga le lonas to le jua ankuroba na maninje kinnama kange kinnama utongage anang au na ina kamemba e inerisi kataga o tis dosi intilea alang au na elebelesi amin beleko sesi la au intin ila tile alye duelo na jigeleke nas ila sir tile jaring asanyi si din tulin ayiaba na jato jido banye sita munjumo marang aba ilo na kila lele akamba baranga basungwage maran baranga nini sige na amonga nini sige na orejo kwa nini sige al oto ye ni kidele kojoje innanki marang jaring akeba inyala al kilorian askir gimba ay al incoming doing tala insi arango yingine duori el neski kirgingo alang uta alang kien utumo yi na tabungo ila namas dosi jigia jato na majuni na kaeng ila rinemas diru en kangu idini na den duwa itienga na tabu sigir tokefia wala gal tabu tabuntule tokefia ila dosi ila rinemas diru eliat ila togosi na majabia ila dirinsi na majabia na matoyngo asang ila lole fago alye kwelinga sampago kinyelage alkayin jigenage aba ilon na kininin kayin ilon kiasang ingalong e anangis ilon na duo a baraje luna ri dirobou na loke na ko asandele fago ilon alan jaring tinage na kinyenge asada ngiri na jaring tinge alanki ilon alanki lalale karin marang orre ko aba ilon na kila lain arrakerengel ba basungage nama duo ile risi tare ile sibou nama jelo dile nama wadnim poya kien na yes agingi wala gal na jebbi na jundi lia nama tabu ngirengal ko jo ja kernga bula ati ngwal otto ki gutin do redo ninge jurenga nes guta ka geba ninge amonga nes guta ka ge marang locally fiengi dok ala ngen kwa asan den ta la ile si el nes ki kwa kernan si ngwa albel kasi nes banyingi kasi duingi neri ese diroinga
ka al duowel aisange lole dongati nes rojab al nyoke enga kal duori ke alangi salgi yi le keri nay wori jasi yi kin nama yeyi al illong ilalong alang kain talang ali kundul na sur sikerel sunga ge asal kay atigi gutam koranga ge jure nga kay otomati nes eriya ke mbala sandeng gutim memfia atigi wajangang koranga ge wajanga kay nes adya kay mba atigi durungan koranga ge durunga kay nes adya kay mba na abagalin jwa al borungi ila ba jundi ba eri keri kinyela ge altina ge alang ki diele kundul ay beru orre kwa a nyetting al al remember na al baugel ilalong altin inke al injeluji wala kayne luduin sabba matika duin talasi dusi a teria sanga bay sanker dele kang lo inkli o baresin jato wujiti kwa baresin jato engwa jidula jang rijurus dingeri latinin ka nga ba jinala jaba wala ananjio na sibit ja sembeleng indusi abaka nga barang inanga ye inang enganan kile yelage kinyenge otan sunga aljigi nga kay marang kasengi long orre kwa awnes jabil keri nga kelo kangungi ninali nkaminga ki albay nkalung na nyiringa abat tok dusinga alamba sunga keri ngeren saya ban sunga saya inama kangungi abas tulle kirgi man tulle ko marang abas tulle kirgi mba taga tabung anko ba inama iska kalefingiti namais dok orre yulia soko tabu kwale nyukin undul soko tabu kwale nyukinke nina forrengan sabba nina jurengan sabba nina kenikin nan sab meraman sabba yi kul kinamas kul sur kirdin ilalong alinkelu e intala si ka al aw alam gut a na kwasi oyi wala ensi na lokul yaw dele kul remember na bago na asoy sa member nga albel na bago a na inan remember kwa kulgi donga ani tabumbeng albel na bago donga isunga ani toromaka bara donga isunga ani aljel na jago asois aming Batros Habib donga isunga ani dok aljel na jago toromaka jensi na jundul Abdallah Adam kaka tabunje mbara asois aming na ngura areng askam kwa kul arangil lom fi sorker na aylal lom fi gis daraka fiya kain talangale idingi na talanga kin sunga ingi na talanga kin sa sunga tangige na kain duanga doke ingi na sigira swili marang aininka ilalong bara toromaka alang ilong alang surle konga kari na sino ya kai aljel na sjaring awu ay aisa ini ridiro ina konga al iri alang iri agi ay aisa janyingi awu agi salgi iri jagi ni na inkin arasi iregi ne itin tebule gis hawabeto la nona duwa itina kase runyagi inna mayi bara abdallah adam kaka kinna yenge alilong alanki inalankan kangungi kinna yenge alilon na jirgimage isiba dongay sunga ni bara asogi samendok aljel na jago kwa kul gis tawa aldi albel na remember kinyelage barnga alanki inalankarum kinyelage alilong alan duo bi duo kila longale akirelba kinama kai alkoy ngam aballo to ko basur masurigin nagal aballo nas kai ndurunga loto kundul nas kanyiti bakutumin na tabunganni marang aballo na duo bi duo kede ndurun karakira egal kidi ndurul la namajo ila si namas inala ngergia zei nina ay alillon nas barasike nas jigie na duo ke ngaba asanker na den tugulele si abo basande lole le fagwala nyelia den ni ma on egel jatolia yesina maskake nema kwa kulisi korolo wala orresi do korolo marang abay long na sursi kara ila duo den to lelia lia do basin orrele kilmake na basin orre elke otanga kelesi kinama yenge al ilong alankikan na kundul na skirgin na ilong al kikay njuru wan kerkerkan jiki ka do rajelu na kaki ka dora elu na meram ki ka dora lu na aboki ka dora lu na amoki ka dora lu awuna banna bundul na sky titi don ngi ne setting gro e ina maskay ngo na kayinga na kagil dog ati dog ilong na yeyi na ilong na duwe long asa talake yani ingozei ke belefuka al duwe lo na musuli ati di lo na di ntonjang
ati lona din darile jang ati lona borun darile jang e yirole al jang neji ina lomba a al kwa kerengasi juel alang kale jingi alang ila tarile jingi yani injwa nina mitil skill nina al seg jang wala ji majram may nyang nasko gudjul ngiti ne injelu alba kang ba indagara modul dio nes gut alung na ajuel ba alam kwa kera ngajaram pena na majram bay na kingi na din lo lele kol yani kimitilay yani nel kwa ngama sa kwadinga kuti kere nina asa in kuti alka deliang na ma na deli futu dewi nerel alam ba ka ang wala inasing elba alan duo kere ke kering ereng nes ile receive na el atika jato wori ang alan dairi asparba wala gal alam kayong kungi yi aji abana borabe sangun kay atilon na kwa kilalan kay ay long na duela lan talas ke ay long ran ay long inday ji ngoy na madele setin corona mesgal kay ngun kel na dok remember nal asa remember bar nga bago kangungi idini nes duobi duo de njuruke na kangungi king rainga asabi bundul yenge al oretume na kinyenge ay le kinga jundia nes juro jabel keringa kelgel na ilong nagal yi utuma kernes kundul kiwola na kien kutumin nina al ay al guta baw nas balung giada ay kanya na kenjalung ay ni longal ken sifata kriya yi na ke ka dorai yi asanki ngalung indwo e al agit tulle wala al sheikh tulle wala al ornan tulle ki kasin kalung yi ken taringa ka galen fi kin na mayenge al ilong ki halkan ki kilalakan wala ki otanga ho kan nas dele futu kindeni na nasur awsa ho kingiti lengin marankila alongiti aba illalon kido alkwa kayne ngaminga alang otanga kulta orage alkwa demokratie gria illalon alang inalang kalung asangi ngalung e ji aljanni marangal dingerin duo kenondul maranga bello na jiotto dorajanni na duo kera zamba algi keri luiti kasebe se longela aliye ina jagingi indanji ngoy namasokke namasgal kayngo ina do dele kayngo